0: sa Washington DC. Nahitabo sa bangkadaugan human ginag-out usab ni Iyala ang Olympic champion nga si Zheng Qinwen sa China. Sunod nga tubangon ni Iyala ang modaog sa quarterfinals tali sa world number 10 nga si Elena Svitolina sa Ukraine ug number 108 nga si Polina Kudermetova sa Uzbekistan. Samtang sa laing bayan sa natad sa basketball, adunay posibilidad nga mulanat pa og dugang upat ka mga tuig o nahingpit na murutero sa LeBron James kinsa ni perma og duha ka tuig nga kontrata sa Philadelphia 76ers sa baguhay lang. Mao kini ang pagtuon ni Rich Paul kinsa dugay na nga agent sa four-time MVP sa National Basketball Association kon NBA. Nagtuo si Paul nga ang pagduwa sa kwartay uno anyos nga si James sa 76ers makahatag pa niini og kadasig ug mupadayon pa kini sa pag dua. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Balitang artista. Nagpagawa sa opisyal nga pamahayag ang Star Magic aron klaruhon ang nikatap nga video ni Kim Cho nga naghisgot bahin sa iyang igsuon nga si Lakambini nga gikiha kaniadto sa actress. Nagkanayon ang Star Magic nga napabilin nga ligon si Kim si ang desisyon nga ipadayon ang kaso pinaagi sa hustong legal nga proseso. Nasairan nga nisang-at ang aktres og kaso si ang igsuon human niya na diskubre ang mga problema sa pinansyal nga record sa ilang negosyo.
2: Una adunay show ang replika karong Agosto 3 diha kini sa Bantawan si Mel and Glee, no? Replika duet ako ang partner diha sa Old Airport karon kining Agosto 3 adlang Lunes. Magasugod kini alas 6 sa gabi, libre diha sa Old Airport Bantawan. Replika bugti sa peso itandi is dolyaro mga salapi is kalibutan mga gutluwa.
1: US dollar 61 pesos ug 32 centavos, Japan yen 37 centavos, UK pound 82 pesos ug 6 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos ug 84 centavos, Canadian dollar 43 pesos ug 26 centavos, Singapore dollar 47 pesos ug 53 centavos, Australian dollar 42 pesos ug 52 centavos, Saudi riyal 16 pesos ug 36 centavos, UAE dirham 16 pesos og 72 centavos, euro 70 pesos og 8 centavos.
2: Inyo na bantin balita sa Tire Queen ng Goodyear. Serve like your first stop in first class tire service, Dalan Binangso Painting Avenue, Adak Bayan sa Tagbilaran. Nagi pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear. Serve like ng mga pulong sa kaalam.
1: Ang kinauyukan sa kaalam mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang siyang kastigo og silot og ang kahadlok sa iyang hustisya ug hukom.
2: Mokadto ang nagbagang balita karon butang kanyo na bati paguna dinhi sa numero ng istasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulano DYRD og sa ngano sab ni Sir Rayton James ug ang Gilbert Tulo pagtong at second duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas. Friend mo forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita ni DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: 5 minutos pasado alas 8.
4: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
8: Alagang Unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
10: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated. Strong sa una,
11: strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Takot namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: nga maingana, eh, siguro, o gatong mahinumduman, di man lang kay kani kanang shooting lang incident kay itabo sa usa ka schools. Doon naman na may mga pangitabo sa una nga mga, di ba, natay na hinumduman sa una nga, doon na yung mga grupo, di ba? Dali mga gang sa eskwelahan, dali mga grupo nga nagadaiya nga nag-away-away niya atong mahitabo sa usa eskwelahan or di sa gawas. So, muna itong gitan-aw nga gi-scan ato ang mga eskwelahan kung kinsay nanginahanglan, masanginahanglan o angay butangan og ato ang police assistance desk para ma-priority na to ba. So, but more or less, as much as possible, kaya naman sa ato ang mga kapulisan nga makasuroy, no? Dili man ingon nga kadaadlaw nga makaadto sa mga eskwelahan, but more or less, siguro once a week o twice a week ang ato ang mga kapulisan dapat makaadto gyud sa mga eskwelahan sa ilahang area of responsibility. Gani, gimando sa ato ang Chief of the Philippine National Police nga dapat ang police is mutambong sa ipahigayon nga flag raising ceremony. That is only a very simple gesture of police presence na during flag raising ceremony. Ang nag-raise ng flag, ang nag-lead ng lupang hinirang is ang police or paunumpa sa watawa. That is a gesture in which na magpakita ang support ng ating kapulisan sa ato ang mga schools. So again, we will sustain as much as possible that the Bohol Police Provincial Office in this program. So kaya naman ang sa amin ang samoa lang is we have to monitor and consistently advise our personnel to sustain the program. Thank you.
1: Thank you, Colonel. Next we have Sir Loloy Tutas. Sir Loloy, maayong buntag kanimo. Welcome to the Capitol Reports.
2: May buntag sa tangnam minaw, Ma'am Janet, may buntag. Diha sa lamisa, Sir Ugmam, may buntag din niyo. Pangutanan ako akong ipaabot sa legal officer sa Department of Education, Bohol. Sir, sa imong kasinatian sa pagpangalagad sa maong departamento, eksistido na ba, but ako ipasabot, wapay kagubot, pero naan na ang protocols. Naabay paagi sa DepEd nga kanang gitawag og comprehensive reporting. Akong itinaw, ang ginikanan, kuhaan o remark sa iyang bata, tapukon sa eskwelahan. Ang PTA, mautanaw sa mga bata, tapukon gihapos lamisa sa eskwelahan. Ingon man ang mga magtutudlo, fakulte, uban pa, tapukon gihapon. Sa inyong bahin, maayo ba sir, nga hiusahon ang tanang komentaryo parang masairan kung kinsay medyo init o gulo nga bata, kinsay bata nga dili kaya pasiawan, kay og masuko, labaw na, o kinsa putong mahiligon o pasiaw nga sinugdanan sa kagumot, mursil tagdumot. Naaba na karong panahon na, sir.
3: Okay, sir. Good morning, first of all. Existing naman na siya, sir, ng mga protocol, labi na gyud sa class advisor or homeroom advisor level. But if we are going to talk about this data, naamanggod po na siya yung mga privacy concerns. Busa, atong gi-intensify po karon ng atong mga guidance offices or services, although kuangan pagyuta o mga registered guidance counselors, kay part man ni sa ilang trabaho nga mag-gather o mga data bahin nga na sa mga behavioral mga problems ba. Mm-hmm. Gitapok ni siya and then gi-address man ni siya sa eskwelahan. Or even kung ang eskwelahan kay wala pa man gyud tay igong registered guidance counselor sir sa DepEd, as far as I know, if I'm not mistaken, for the entire DepEd Bohol murag na aray unom gyud ka registered because it is difficult to have RGCs kay taas kayo ang ilang qualification para mahimong registered. First of all, dapat master's degree sila daan usa maka-board. Busa naatay gitawag og mga guidance designates nga gitrain pud na sila sir. And then, in coordination with the grade level, I mean, class advisor or homeroom advisor, kaning mga reporting mechanisms, naaman na siya, sir. Gi-address na siya sa eskwelahan. Ug naagyo yung mga concerns nga medyo grabe na, ang ato ang guidance services or guidance counselors are extending counseling sessions to address these specific behavioral issues of particular school children.
2: National issue ba, sir, sa tanang tunghaan nga naagyo ng counselor?
3: I am speaking of DepEd Bohol, dili patako.

0: drink responsibly.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
3: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
3: Yun nilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DIY arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DIY di radyo sa katawahan, alas sa 9:15.
1: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mom Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mom Bulyeser.
0: Igala, kamusta? Maadyong buntag.

0: Arakada ta mga higala sa tong isgutanan karong buntaga padayon ta mga kaeksunan na kasunod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Mga kaigsuonan, ilan ang gusto ng ablihan? Mga igsuon ang o tingkayon ang mga tax records ni VP Sara aron sa pagmatuod ba nga naghimo siya tax evasion unsa kaha? Ato kon paminaw ang report kay ang presidente sa atong nasod Bongbong Marcos ni uyo na nga buksan ang maong mga tax records mga kaigsuonan ni Vice President Sara Duterte. Unsa kahay masunod nga mahitabo ani? Atong paminawon kining maong report.
1: Pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mance Carpio. Magbibigay daan ito para matalakay ang tax records sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saksi si Ivan Mayrina.
2: Dumating kanina sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laban ito ang mga ipinasumpina ng Senate Impeachment Court, the tax records si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Mance Carpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamitin ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
3: I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver.
2: Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis.
4: So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mance Carpio. Yes.
2: Piniyagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan.
4: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Mance Carpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
2: Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo kanyang intensyon, sabi ni Castro,
4: sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas.
2: Bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento.
3: I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents.
2: Naisumiti na rin ang mga ipinasumpinang dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon,
5: now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat.
2: Ayon kay Attorney Michael Poa, wala namang komento ang depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng Vice. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
6: IATF, inyong alaganda forever.
0: Article 2 sa impeachment mga kaigsoon sa Articles of Impeachment, Unexplained Wealth. Dili mapasabot, wa mapasabot, wa masulti, wa mabutyag mga kaigsuonan ng mga kayamanan na sa mag-asawa nga Sara Duterte ug Mance Carpio. Mao kini mga kaigsuonan ang allegation sa prosecution nga ang Vice Presidente dunay daghaga kayamanan nga wa mabutyag ug wa mapasabot ug nganong daghan og kwarta. Uy, tinuod ka ha? Gamay ragswildo pero makog income, ha? Unexplained wealth, this one mga kaigsuonan, no? Ana nga, dinhi sa ato ang gobyerno bisag asang kalibutan at magpujok mga kaigsoonan na ay balaod nagaingon nga dapat tanan ma-explain. O mabit tanang duna bitaw declaration of salin mga kaigsoonan kana usan as instrument of explaining your wealth, ha? Ug asa kag kwarta pila imong assets and liabilities, no? Pila ang kwarta nimo sa bangko, ha? Ang uban mga kaigsoonan dili nila isod sa bangko aron dili sila matan-aw nga nindaghan ilang kwarta. Ang uban ilang ipasod sa lain nga bangko, lain ang pangan aron dili maigo sila sa unexplained wealth, ha? Mao bito tong panahon ni Irap Estrada nga Jose Bilardi iyang gingan, ha? Ang iyang nanguan siya, nangutong siya sa mga sugaro sa witing aron dili dakpon, dili pahunungon ang ilahang witing, ha? Nag-witing lords, ang mga gambling lords, nagsige og hatag og kwarta ni Irap. Aron dili si Irap may question og unexplained wealth. Iyang gisod sa bangko ang kwarta pero dili iyang pangan. Jose Bilardi. Ha? Diya, mga tungod kay nahibaw si Irap nga supak sa balaod nga naa kay kwarta nga dili ma-explain nganong daghan makagkwarta. Dako kag income gamay ra kag sweldo. Ha? So asa man gikan ang imong kayamanan? Mao na an unexplained wealth mga kaigsuonan, ha? So kani si Sara og si Mans kay what jamu tingali sila unexplained wealth kay nganong ila manggisod tanan sa bangko ang ilang kwarta. So ma-explain tililig yun nila na og isasla ang kwarta, ha? Ha? Tungod kay nagduda mga kaigsuonan ang prosecution nga naay daghang kwarta ang vice presidente og iyang bana nga wa isa ka gikan nganong na may daghang kwarta nga gamay ra mag sweldo nya ikaduha ang ilang negosyo kun imong tapo-tapoon ang ilang ginansya, gamay ra pod dili ra pod makaabot good sa nakit-an sa prosecution nga kwarta mga kaigsuonan nga gasud o gawas diha sa ilang bangko. Usa ni ana ang mupantuod ang tax record, no? Kun naa kay kwarta nga gibutang sa bangko, unsa ba na diha, basig na yung negosyo ang Vice President nga mako kayo nga negosyo mga kaigsoonan, makita na sa tax record, no? Nga naay nagbayad og buhis. Asa ka pa doon ni mga kaigsoonan, ha? Maigo kaha si VP Sara aning Article 2 nga unexplained wealth mga kaigsoonan, ha? There are 4 articles of impeachment mga higala ang isangat na grave threat na ay unexplained wealth katong confidential fund sa putong usa mga kaigsoonan, ha? So asa ka usara gi kinahanglan ana nga makonbikto ka, convicted na ka, ha? Buti pa sa bot dili kinahanglan nga ang upat sa nga articles convicted ka tanan ana, no? Usara gi kinahanglan ana mga kaigsoonan, pwede na nga muhimo na og desisyon ang impeachment court sa mga kaigsoonan. Maminaw tanin nyo mga kaigsoonan sa inyong hunahuna kabahin ni ini kun kamo nagtuo ba nga ang vice presidente dunay daghang mga kayamanan mga kaigsoonan nga gikan sa lahi nga mga kalihukan. Kay kasagaran mga unexplained wealth mga kaigsoonan, kasagaran illegal na, no? Illegal na kasagaran gikan sa gambling, gikan sa drugas, gikan sa illegal mining, gold mining o kung sa panadiha. Gikan baka sa uban pang mga kalihukan nga mga scam nga negosyo mga igsoon, naay daghang sources of unexplained wealth, ha? So gibantayan na sa gobyerno, ha? Pero sultis mga tao, gigukod ni presidente ang iyang mga kontras politika. Ay klaro man mga kaigsoonan, no? Klaro man, pero ang pangota na sayok ba, no? Og manggukod og kontras politika ang pangota na sayok ba? Basin dai pugok dunon ngano man dai og kontras politika, dili gukdon aron dili kaingnon nga na politika, ha? Dili na isyo og na politika, klaro polos man na politika na sila, kinsa may wa mamolitika gud nila ana. Pikas-pikas man na, ha? Og si Marcos may manggukod sa kontra, namolitika. Pero ang mga kontrang Marcos magukod ni Marcos, nagpakabana. Mao na yung problema ni Ron. Pero pulos na sila namolitika. Pulos na sila namolitika. Ang pangutana, ngano man na namolitika? Dili insakto? Sayop? ay butang nato pamulitika ng kamarkos ang pangutana sayo ba no nga ang usa ka public official o tingkayon ang iyang tax record mga kaigsunan sayo ba mingon man po ng uban dili man sayo pero dapat patas pareha sila ipakita kaning hustisya sa mga tao lahi mungod mga igsoo no ha? Ipakita bitaw ang ipakita na inyong mga salin tanan di ha kamong mga presidente senador congressman okay basta gisagika ng inyong mga kwarta may buntag ni Rewel Mauhay may buntag aslang po ako kung pinipila lang ang tagaan ng ayuda ha pinipili lang tili ni so ang ayuda ha man ha ang tagaan sa ayuda ning 2000 gikan sa ko ano DSWD katong 4 piece katong usa to ka ko ano ang 4 piece kasara one time big time ra na no kasara kay nagbinuan man na sila katong ubang sektor tagaan to sila kutob December katong mga workers nga SSS nasa SSS mga kaigsoonan Arnold Gran, maadyong morning, Vice Mayor Tibbs Bong Bulyeser og sa tanang taga DYRD, watching here in Barangay Dao, syudad sa Tagbilaran. Forget me not, salamat sa Diyos. Arnold, salamat Arnold Gran. Alan Habines, good morning Sir Tibbs, listening in yung alagad while nang laba. Oy, kanindot ba nang imong gikwan, Arnold? Nagtapunog na laba ko itong labuno na ito, Arnold. Alan, no? Ikuan to, i-appeal. Lydia W. Arat, may buntag ni mo diha. Watching from Albor, no? Diha, sa may bahi. Salamat kayo, ha? Napailaing mga post diri sa Facebook. Doors Kaluyong, may buntag. Nagpaminaw na to karon diha, sa may Corilla. Maanjong buntag, Bohol, o good morning sa station DYRD. Inyong alagad, na kanunay maalagaron o friend ko forevermore. Maldito ni si Arnold, ha? Friend ko forevermore, ha? Dodong Jet Romanillo Redulia, mayong buntag. Si Alan Habines, good morning. Mananatunig basa. Doon na pala yung text dere. Okay. Good morning, Sir Tibbs. Klaro, manggod kayo. Kanang mga Duterte, sumangil ng ilahang war on drugs. Pero mga drug lords na sila dito sa Dabaw. Uy, mo ba? Itili ay. Drug lord kuno sa Dabaw mao na gi-adjo-adjo kontra ni Digong na drug lord na hinon ha basin po sakto nang iyang text nga sumangil ng ilang kontra ha basin po basin lang ma masin ra gud mga kaigsoonan good morning inyong alagad para nako convicted gyud na si Sara Duterte tungod kay klaro kayo ang ebidensya niya na ay mga senador ana nga mobalitok sa dili madugay timan timan en kuno daw ha nga kuno yung mga senador Tracy Ramani sila ka senador karon di ba ha nagkinahanglan og 16 matud pa timan matud pa mga kaigsoonan ha ala sige timan ana to na og naabay mobalitok kinsa kahay mobalitok ana ha kinsa may mobalitok ana kinsa may murag dili kayo kinsa may murag naghilom-hilom raron nga naa diha sa minority bunggo ha way timik si bunggo mga kaigsoonan ha close kayo ang iyang baba ron ha sa una pa na sukat pa na pag buto anang bahag mga flood control ug uban pa hilom ra gyud kanas bunggo unsa kay naa diha sa una ang bunggo mga kaigsoonan ha hilom ra gyud na kayo kinsa man ang mga bilyars tahimik ang mga villiers. Wa ka kadungog nga maningog sila mga kaigsoonan sa Senado. Kadungog ba ta?

0: kahay naaan ang ilahang mga huna-huna o dughan mga igsoon. Atong paminawon sa aning caller. Hello, maayong buntag. Line 5. Okay. Hello, maayong buntag. Hello.
1: Mitibs, good morning.
0: Oy, Patrick. Maayong buntag, Sir Patrick. Kamusta?
1: Nindot ng isyo gihapon.
0: Okay na nindot.
1: Kawa pa yung mga mag-impisme, no? Ang tayal sa gihapon. Okay. Vice, gamay lang vice ang mga tanah ko pa niyo, Vice. Inawar mo si Pliti, Vice, sa Department of Agriculture to sa Luway. Doon na ba tayong mga seedlings sa Lubi, Vice?
0: Ha?
1: Doon na ba tayong mga seedlings sa Lubi?
0: Na, daghan. Libre mo na sa PCA.
1: Okay, atong isarang atong itanong, Vice. Sa Luway, Vice. Atong lugar sa Luway. Binigkag sa kwan.
0: Oh, mananong taglubi kay ang lubi is tree of life. Ha?
1: Yes, of course. Oh,
0: tanan anak magamit. Oh, why mausik ka ng lubi?
1: Pagkanyang mahiritar ta sa bisyo, Vice. Ayun tayong undang. So, the bitter mo po na mo manamutan na po ta. Tapantaban po sa ating environment po. Kadawa. Okay, Vice. Dichol na ko, Vice, ha?
0: Abrihan na ang box ni Sara Duterte, ang iyang tax records. Unsa kay makita na to, anak?
1: Ang sal-in, Vice, di man ginawa ang sal-in, Vice. Kanyang tugi, Vice, naagin ang sal-in.
0: Ma ba?
1: Oo, gani. Karga na ito ng mga kanabitang mga debates, mga utang. Karga niya po. Timeless na masakuhan. So, kanang ugmitabo nyo na, Vice, nga meetings nga makuhan sa BIR nga ma dito si makita nga na ikwarta nila nga ako ang kwarta pero walang kapresinta wa makarga sa salin makuha nyo siya ma-impeach nyo siya ma-impeach nyo no mano na yung pultihong gingon mo Vice nga kanang meetings nga best print best inime ha? Suod ni sila pero kadugayan nagkakuha na yun nagkakuntra normal that is normal in politics di ba so kanakang ilang duha ni Vice Sara, Vice President Sara, o kanang yung bana, abogado mo na muhuwat naman po tao kung sa gay ikapresintas taga BIR na meetings. No? But, makita, no? Balikon ako, o positive ang wa ikarga, so ma-impeach ko siya. Kaya katong gingon ni mo kayo na meetings na article, ano itong elemento sa kwa. Ang sana, mawagtang ko siya, no? Nga, kung sa'y mga sunod nga na meetings, tanaw na ko nang hiring-hiring na dugay yung mahuman siya na meetings.
0: Dugay-dugay pa,
1: dugay pa na, oh. Ako, pangka-prangka meetings, wapang kumubutan ni Marcos, wapang kumubutan ni Duterte, di ang magkulay ni Robredo, but, presidente naman si Marcos, so we have to follow kita man sa iyong mga balaod. We will support the president this time. Kay presidente naman siya. You wait until such time you become president meetings, o kisa ng mga tohan na mga niya. Normal lang, normal. That's politics and normal. Balik ko ng meetings. Kung mamatudan na nga, huwa ika-presenta na nga ito sa, huwa ikarga sa iyang salin, may impeach yun siya. Okay, maraming na kayo kasunta.
0: Salamat. Salamat kayo, Sir Patrick. Maayong buntag ka nimo.
1: Maayong buntag niyo.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oras, 40 minuto, sumang nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Padayon ta mga kaigsunan sa inyohang mga huna-huna karong buntaga og unsa po na kay ato nang ipahiluna mga higala no dinhi sa atong pagpanag-uban karon. Good morning, Vice. Are man ni udto. Mrs. Molig, first lady nato das barangay Alegria Norte, happy birthday, ha. Napailain nga text atong basahon aron matagbaw ng atong mga texters. Mayong buntag, Vice Mayor Bong, kana si Sara liwat yun na sa iyang amahan, iyang gipakita ang iyang kaisog aron ingnon nga dili sila mga kurakot pero sa tinuod mauna sila ang pinakakurakot sa Dabaw. Mao ba? Hala sige, ngano nakaingon mangkag kurakot sa Dabaw, ha? Taga Dabaw man lisod po ino kurakot sa Manila nga Tomas Dabaw sila mga igsoon, no? Wala na mo ebidensya, hala. Tirahe og wa, maghilom. Si Eric Lopez, maayong buntag, Sir Tibbs, watching and listening always galanog-lanog from Froy and Freck Store, Bingag, Dawis, Bohol. Ala, salamat kay inyo, Eric Lopez, de sa Bingag, pang Bingag.

Dawis, no? Si Doris Caloyong, shout out to Nice Loayon on Ejera, working in ICM. Oh, la, sige, salamat kay Albino Manlangit Nisperos. Good morning, Sir Chip, sa DYRD, watching from Albor. Oh, watching from Albor. Salamat kayo, Albor, ha? Sa iyong pagpaminaw kanunay nining atong tulumanon karon. Napailain. Atong basahon mga kaigsuunan. Hmm. Napailain dire. Napaka itong iris na puno na do. Ha? Hmm. Storage full for new coming message. So, okay. Hmm. Iris ta, iris, iris. Aron makasuot itong uban, ha? Hmm. Sige. Okay, nana. Aron matagaan o kahigayon na ng uban. Mm. Good morning po, Ninong. Uy. Ah, okay. Ah, sige. O, lagi. Kaya na ay problema sa tubig gamay, no? Ah, masulubad na, no? Kaya, gikuan ang pump. Gilihok na. Kaya, palit na gabag. Oh, basta gobyerno dili, makadali-dali, nagpalit o pump mga kaigsunan pa mga gamit, no? Kaya, daghan pa na, i-bidding pa, gunsa pa, no? So, manang magka-diferensya, ana magkarag-karag pag pangita, no? Muna ipait diha. Itong pribado, dali ra kayo. Hmm. Hmm. CFC, greet og happy birthday to Sister Yuli Pizarras. God bless you more. Ang couples for Christ, no? Greet og happy, happy birthday to Sister Yuli Pizarras. Oh, Sister Yuli, happy birthday ka nimo diha. Hmm. Ayong buntag, sir, teksklamo lang ko dire sa Biking Technical Vocational High School. Uy, sa problema. Ha? Mm. Teksklamo lang ko dire sa Biking Technical Vocational High School. Dunay maestra. Kung wala ang principal, dili niya klasihan ang among mga bata. Mm. Mayo na obserbahan sa mga bata, maunay na obserbahan sa mga bata, unya, naapod maestra nga daghan pa ang absent kaysa present. Uy, unsa kaha makatunan sa among bata nga gipa-eskwela? Uy, mo ba? Hmm, daghan pa ang absent kaysa present. Biking, asa na yung eskwelahan do? Biking Dawis na doon, no? Ha? Oh, dire sa Biking Technical Vocational High School. Unsa kunoy mahibaw-an dito nga sige magkunong absent ang maestra. Oh, maestro ni maestra, maestra man ni ma'am, nganong sige magkang absent ma'am. Ha? Oh, kuanting ali, basig busy, ha? Basig busy si ma'am na ilaing mga kalihukan nga murag nakapa bubud niya sa iyang panahon. Hmm. Hmm. Kuhaan na to og apidabi tong cooler nga may ingon og drug lord ang mga Duterte. Mao. Mao na magkinahalan na atay istorya, na atay mga ebidensya. Dili na nga. Pinoon, perception sa mga tao, wawan sa muna ikinahanglan mga kaigsunan og ebidensya. Kaning mga pagtuo, mga perception. Huwag ka nag-ebidensya na. Kanang ebidensya ato na sa korte do. No? Atos korte na. Pero kanang ito ang mga istorya nga huna-huna lang, dako kay puruhan nga sayop ta, no? Kay ganong mga asa man ani? Oh, ako na nang gigrito. Wala sige. Napa? Napay text dire atong basahon eh, ha. Oy, maajong buntag nimo diha, Father Lionel Grado. Padre, unsa itong nga pamahaw di aron dire, ha? Na diha sa may ubuhan mga kaigsoon tong suki nga tiga paminaw. Sir, bisan pag unsao nila og daot ang mga Duterte, dili kalusot ng mga senador kay 16 kabuto ang gikinahanglan, 13 ra sila. Patuli kog otro og makonbikto na si Sara. Uy, patuli sulakin ang texter ani daw, ha? Oh, lisod po, og patuli niya, badge daw, no? Kung makubikto, dili, kung ba isa kung saon pa. Kana kung mga senador na mga kaigsunan, no? Bisa kung saon pa nila o istorya diha, mutuo pa ba ta? Pulos naman na sila mga naay, ha? Kanang mingon, kana kung huwista mga kaigsunan, neutral ta, di ba? Neutral ta, kana bang mura, wa kay gidipigan.
Oh, pero klaro man jamo ng mga senador ana, mura mag mga prosecutor, mura mag mga defense counsel ng mga senador ana, uban ana. Hasta po itong mga senador, mura po mga prosecutor po. Ha? Oh, ay na lang tanin niyo. Ay lang tayo. Istoryahin ninyo ang mga judges mo. Ang judge mo, may narugod unta. Ha? Sa mga huwis mo na may gadyo-adyo o mga pangutana. Ya, mura naman o mura na mag nangabugar sila mga kaigsunan. Oh, pikas-pikas na. Oh, pikas-pikas. Munang adyaw na laman tayo. Istoryahin ang injuhang huwis mo. Ya, integrity, dignity. Istoryahe. Lamay ko doon taong huwes o maghilom ra, minaw. O na hindi maklaro. Makikaway, makiglalis naman itong mga huwes sa witness. Makikaway na sa mga abogado. Naabog ko huwes na na. Binuang. Ay na lang tayo istoryahe o independent integrity. Ang sabi ng istorya niyo. Ay na lang tayo istoryahe na. Okay, at the end of the day, matod pa, duwa gihapon nas politika. Numero gihapon na daugon, matod pa. Ha? So, adyan na naman, drama at alamang dawaton, nga drama rin na sila diha, mga senador, mga kaigsunan. Bisan pag wadyan mo ng hearing, naana na sila yung desisyon. Istoryahe. Ha? Mausob ka ng mga huna-huna ng mga Cayetano siblings, mausob ka ng huna-huna ng minority. Dili na mausob. Ha? Oh, acquittal doon ang ilaha. Mausob ka po ng huna-huna ng mga Lacson, mga Tito Suto, mga Erwin Tulfo, Rapid Tulfo, guban pa. De, convicto yun ang ilaha. Ganong usik-usik. Dito na lang mo, butuhana yan ha. Convicto bag de. Maragi hapon, salida, grandstanding lang mo diya taman-taman. Pabilib mo sa mga Pilipino kay hapit nila ba eleksyon ha. Mars Bulwal, good morning sir, watching from Panglao, Wals, may buntag kanimo. Si BT Matiga Humawid, good morning sir Tibbs, watching from Poblacion 3, salamat kayo. Si Doki Pon, may buntag sir Tibbs, oh may buntag kanimo Doki. Ha? Okay, hala sige, napabailaing text, dea, gihapon, atong basahon, oh. Maayong buntag kanimo inyong alagad idol Bongbol Yeser. Og ako'y pasultihon kanang mga senador mga tambaluslos ng tanan. Tambaluslos tanan no? Ha? Isig salida lang na sila diha kay aron butaran sa umaabot nga eleksyon. Pero klaro kayo ang ilang mga biases. They are not acting as judges. They are acting as counsels. Mao lagi. Ilaha mo na obserbasyon na sa mga Pilipino na to mga kaigsunan ha? Good morning DYRD, ang world and famous drug cartel Pablo Escobar. Si Pablo Escobar ha? Nag anti-drug campaign. Maong nidaog siya sa kongresista sa nasod sa Colombia. Same style ang gihimo sa mga Duterte. Mao ba? Mao mo na mga kaigsunan no? Mao mo na yung kasagaran. Dita mo ingon nga si Duterte is a drug lord and he is into it, mga kaigsunan. Ang atong insulti, mao na yung kasagaran. Na ay muhang mga cover up nga himuon, mga kaigsunan. Classic example. Classic example. Mayor sa Tanawan, Batangas, Mayor Halili. Si Mayor Halili, mga kaigsunan. Kinsa tong magpabadlong sa iyang syudad, mga kawatan o mga unsa, dakpon, iyang pakawawan. Butangan niya placard tong lawas, bitay, iyahang iparid mga kaigsunan sa syudad. Nga ako, kawatan, ayaw mo awat na ho. Iyan pa kawawan. Shame campaign ang iyang gihimo. Daghan ang bilib, kuyaw na yung mayura ni. Kay mo kontra dyan sa mga kriminalidad. Pero, gipatay. Gipatay, gisniper. Tungod kay, panahon to nidigong mga kaigsunan ha. Tungod kay drug lord ko no to di ay. So na yung mga ingon na, na yung mga cover up, aron dili ka ingon nga illegal ka, so muhimo ka og mga lihok nga ingon na to mga kaigsuunan, mapahumot ni mo, aron matabunan ang imong mga baho. So maugun na, posible gan. May ingon lang tag posible, no? Pero mag-isugot ka og usual pattern sa mga illegal, mga kaigsunan nga mutago sila sa ilang pagka-illegal, kana sila, muhimo na sila mga butang nga mutago, no? Daghan sa mga sa himuon.
Oh, simbahan, uban pa, no? Oh, mo to si Pablo Escobar, tong text na to dire, ha? Anti-drug, anti-drug campaign to hide his being a drug lord, mga kaigsuna, no? Mingon ng mga tao, anong drug lord ba din? Ang umpanya mga lisag anti-drugs, no? Appeal good po na. Appeal good po na. So, maura ko telepon ng mga senador nga, kunuhay mga ingon na pro, maura ko tili gihapon na sila. Inanak ra ko tili gihapon ko na sila, ha? Na sige, napailaing mga text dire. Sige, maayong buntag sa to ang nagpaminaw karon diha mga kaigsuonan sa lungsod sa Dawis, hapit ng Pisa Dawis do, ha. Asa do? Ka 16, ha. No, Pisa 16. Oh, Mr. Napuntana po hon, ha. Okay, dunay text dire. Maayong buntag, DYRD. Sa tinuod lang yun po na kong obserbasyon, gausik-usik lang yung kwarta ng Senado. Kaon, telebisyon, ug uban pang gasto ang ilang hiring-hiring. Kay kana sila, naana na sila'y mga tubag sa mga pangutana. Naana na sila'y hukom nga ilang giandam. Salida ra gyud ng ilaha. Aron mo sikat. Mo, sikat naman ang sandaan, ha? Oh, salida ra ko, no? Napailain. From Dimiao. From Dimiao with love ni, ha? From Dimiao. Ang gibuhat ni VP Sara di makatabang sa kaso sa iyang amahan sa ICC. Iyaha hinuon sigig inkwintro ang ICC. Mas nisamot noog giduot iyang amahan. Unya, kanang sigig hinambog nga di makonvict si Sara sa Senate, ayaw lagi mog una-unas hambog. Kay wa pa gani mahuman. So in short, mas gamhanan pa di ay mos Ginoo kay nahibalo na mandaan sa result. Eh, istoryahe. Oh. Anong taga Dimiao, all capital letters laban ng iyahang text, mga kaigsoonan. Basta maunin mo text, all capital letters, ha? O ayaw mong unahe mga kuan lagi, ade. Kanigong mga tao po, Mr. Texter sa Dimiao, kakalang-kalang lago po na sila ila, ha? O kung sila pa ang huwes, maugod tingali po na ilahang mga linyada sa ilahang mga istorya, mga kaigsoonan, ha? Kung sila pa'y huwes, ha? Sige, napailain nga to ang gibasa dire, basahon nun, mga igsoon. O, sadi pa, ato sang ipahibaw ni August 3, 2026, advisory, power advisory gikan sa Bohol Light document. Okay. Ato ang rason sa scheduled power interruption karong Agosto 3. Agosto 3, mga kaigsoonan, is Lunes, no? Lunes, okay. O Lunes. At 1, 2, 3, Lunes. Bohol Light would like to inform our valued consumers that there will be a scheduled power interruption on August 3, 2026, that's Monday, from 11 o'clock in the morning to 12 in the morning, affecting parts of Taloto District, portion of Peñaflor Street, from corner Doty Street to corner Cabalit Street, parts of Cabalit Street, Zamora Street, and nearby residences. Okay, naay parts mga kaigsoonan. Hoy, kamudiha, ha? Affecting diha sa Taloto District, portion of Peñaflor Street, from corner Doty Street to corner Cabalit, parts of Cabalit Street, Zamora Street, and nearby residences. Karon ng Lunes, alas 11 ngadto sa alas 12. Usara na ipon ni ka oras. Ayaw lang ka balaka. Ayaw lang ka balaka. Napailain. Daghan po ni. August 3 gihapon ni. Kato siya power interruption to facilitate hotspot correction. So, lain po ni, hotspot correction again. Bohol Light would like to inform our valued consumers that there will be a scheduled power interruption on August 3, 2026, Monday. Alas 4 ngadto sa alas 5. So, lahi po ni. Lahi po tong alas 11 ngadto sa alas 12. Alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Affecting part of Poblacion 1 diha sa VP Inting Avenue. Parts of Mansasa District, Lower Katipunan, VP Inting Avenue, Mansasa Dampas Road, and AK Inting Street, and parts of Bohol District, Borja Bridge, A Pahang, VP Inting Avenue, Ligune Street, CPG East Avenue, Ligason Street, Dangoy Street, J Alaba Street, Pilayre Street, Legason Street, and Capaya Street.
Okay, so duha, ha? Apik ang alas 11 to alas 12 reside sa Talukto. Pagkapalit sa alas 4, alas 5 reside na po rin nga adreside ari sa may Poblasyon 1 mga kaigsunan. Ah, okay. So, salamat Buholite. Oh, please be guided accordingly. Napailain. Oh, daganing pahibawas Buholite. August 3 gihapon. Ah? Oh, August 3 gihapon. Alas 3 ngadto sa alas 4 po ni. Parts of Mansasa District, CPG East Avenue, Sihimini Street, and the portion of Mansasa Banat Irud from the corner of CBG East to the corner of Sunset Street. Yeah. So, so sa Agosto 3, daghan ng mga burnout mga kaigsuunan. Alas 11 to alas 12, dias taluto. Alas 3 ngadto sa alas 4, dias sa Mansasa. O alas 5, alas 4 to alas 5, diha sa may Poblasyon 1. Ah? Okay, sige. Mauna ang itong pahibaw, gikan sa Buholite sa mga kaigsuunan. Karon pa ng Lunes pohon. Napabailain. Hmm. Ah, itong basahon nito, itong tiloko ng mga mensahe. Hmm. Okay. Sige. Ah. Hurot nag-text daw. Napa, napa ko sa daw. Ah. Hmm. Humana ni Sister Yuli, ha? Humana ni, ha? Napupos lang atong adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. Napupos lang atong adlaw atong tibuok buwan sa Hulyo. Ugma, mutabok na tas Agosto. Diri lang kanunay mga kaigsunan kita magpahinumdum. Tumarog ya GD Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa, batasana, check everyday. GD Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinaka kusog. Sunod na pong higayon mga kaigsunan, magharong tas kahanginan din nilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dengan salamat, kini si TIBS ang friend mo forever.

0: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town resto.
2: Reactivate. Let's move, let's groove.
3: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
4: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
4: Go Wellness, go Reactivate.
5: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
8: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
7: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na Junan ni Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
10: Medical Center Bohol.
9: Kasaligan mo.

0: purify drinking water. Life together.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unang-una ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
11: Mga higala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayruan, kalabot sa pag-alagad o servisyo, gikan sa pangagamhanang dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado, mga kaubanan, vice gobernador Nick Bisas, board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nagkadaiya nga mga lugar ning atong lalawigan ug ang katawhang bulano na igsuon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato nining Mount Tulumanon ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Dirisab sa sibyaan sa DYRD, mga kaigsunan sa Master Control, uban kanamo karon si Engineer Gilbert Tulop. Dirisab video Jeric Ihok, ingon man usab si Jeric Cahes, kagawa Jeric Cahes, mga kaigsunan niining Mount Tulumanon, pagpakabana bulanon. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes, sa gihapon. Ako si Loloy Tutas, kumusta, kumusta, may buntag kaninyo.
12: May buntag na tuntanan mga kaigsunan namong mga bulanon atong mga bisita dere sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan gawas atong probinsya sa Bohol, gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sa makausap pa, tulito ko nung dakong pasalamat sa atong labawang mga kagahom nga karong buntaga, gitagaanon sa kitag maayong panglawas. O ga, kamudina, nang hinaot kami diri sa studio, nga kamudina, gitagaan kamog kaligon o kahapsay sa inyong panglawas karong buntaga. Maayong buntag, nandito na si Bumbuliro. May buntag bro, may buntag on atong i-shout out tang duha ka engineer no, si Gilbert Tulop ug si Kagawa Jeris Kais. May buntag ninyo din ang duha sa atong control room no. O karong buntaga, it's TGIF no, thanks God it's Friday no, kay muraga bibong pitaka. Bibong pitaka.
11: Oh,
12: kay puno-puno pang pitaka.
11: Nara ba yung panduhay klaseng pitaka da doon ba?
12: Oh, kay para nang usa sa asawa ka nang usa.
11: Unya, na po yuban, moto imong gingon.
12: Oh.
11: Na po yung bag-uron.
12: Unsa man?
11: Na, para advance nang usang pitaka.
12: Bitaw, no? Karong buntaga mga kaigsoonan, busy kay ang ato ang provincial capital tungod kay mo abot ang ato ang mga bisita gikan sa Sugbo no si Governor Pambari 4 og ang Vice Governor nga si Vice Governor Glenn Soko.
11: Mm-hmm.
12: Na kanini para pag lagda sa usa ka sisterhood between duha ka probinsya ang Bohol ug ang Cebu.
11: Cebu.
12: Unya sayod man ta nga duha na lang gyud ka probinsya ni Bilin aning ato ang Region 7 no. Mao nang gamon lang nato aning sister provinces.
11: Sister province. Lang ni inamigo.
12: So, inamiguhay na lang ni.
11: Dipod binarkada bro.
12: Oh, dipod binarkada kun dili. Amo ni ay klaro nga ganing nag-ipon na si Lapu-Lapu o si Sakatuna. Nagsandugo na si Lapu-Lapu o si Sakatuna.
11: Asa nagtasa ilang isudlan, bro?
12: Ha?
11: Agtasa ba?
12: Bosa, agatugi. O, baka tugil labay. Di man po ito tasa nga.
11: Di ba ito kuhan?
12: Mura man ito hungot.
11: Basin, ang historian, bro. Basin, kung ang historian, ito gasuwat ba? Historian. Nalanganin, usay tawag na ito ini. Hungot ba?
12: Hungot ba? Tasa ba? Kaning kupa ba?
11: Usay tawag.
12: Di ba? Kupita?
11: Madyo, ang tato bro, butang sa museum.
12: Oo.
11: Importante ko tingali sa bahay, di ba? Iba mabutang rasan ni museum.
12: Manini ang kaganiha, murag mingaw kayo ng atong sigon pa ni mo bro, mingaw kayo ng atong kapitulyo diri sa ubos pero sa taas, sa ceremonial hall. To adito, kabisi ang mga tao. O manghinaota nga, doon ay makahatag na to o unsay mga hitabo dito. Basin o doon ay matawag na to diri nga magpahibaw nga maunay na hitabo sa pagpinirma ay sa Osaka Sisterhood bayngan anak sa usa ka duha ka probinsya sa Sugbohol no.
11: Pero ang uban bro mutawag mag brotherhood.
12: Bambot kita po nga. Di siguro kaning sisterhood nganong kita po na sisterhood may tawag mo. Di naman brotherhood.
11: Oh, brotherhood. Oh. Di ba?
12: Ha? Kumba sino kita mga sisters.
11: Kay ug ibase sa kasaysayan sa mga katsila bro. Puro laki man to bro.
12: Pero ang atuang diba? Nang atuang ko ang gug kay gilagdaan ang kasagaran sisterhood mangod ha basin og kanang naka ambot lang unsay unsa gi lintungan nay aning nganong sisterhood ang atuang kanang basta gani dunay mga pinirmahay panagdurot sa usa ka probinsya o usa ka kuan usa ka between cities no nganong bitong gi sisterhood po na
11: bitaw
12: no? Pareha pas bagyo sa una bagyo sa una ang mga ganan puro babae di ba inumdum ka nga kasagaran bagyo sa una mga
11: nangalag babae
12: nya kusog la bagyo kayo ngawa si Udit
11: kusog
12: Katrina
11: pagabot sa Pablo hinay
12: pero katong undoy po nga
11: kusog-kusog.
12: Diyan po ikikusgon, no?
11: Lupig sa Odet.
12: Odet. Ito daghan man itong mga klases bagyo sa una nga mga kusog kayo.
11: Mag-inawagay siguro ng tagtawag sa bagyo po ba? Muy atong itawag ni.
12: Pag-asa may gabuot ko po na pero ato pa yung mangno sa itong mga katawang bulanon na karong mga panahuna, no? Siguro lang mugdag payong kay kasigig uwan-uwan diri sa atong probinsya sa Bohol unya mukalit na ba pug init unya atong likayan ang basin og kanang mga dapit nga dali lang mga laka no basin og mga landslide no
11: ganar bay mga pangpang bro nga
12: dunay mga pangpang
11: dali ngilit no? Na kayo ba ngilit na kayo unya,
12: kagahapon day dunay nahitabo nga usa ka linog dinha sa Sagbaya no
11: Sagbayan Sagbayan
12: no kus abi kog kanang wa man mabati nato diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran pero kusog-kusog kuno dito sa mga kalungsuran diha sa Carmen Revolutionis no kay dol-dol man sila dito pero diri murag wa ta ka feel no chaon man ini ang aningon man tong kuan nga basta kuno mahumok ang yuta magduna puy paglihok sa yuta
11: paglihok sa yuta
12: yes
11: so mao ni bro nga kini magong mga linog, bro. Na gani uban nga, bro, kamauna mo pa siya. Unsang linuga ka ng earthquake lagi. Oh, di ba? Usahay, bro. Bisag kumbati sinado, bro. Ingno nas uban o galinog.
12: Aron mondang. Bitaw po, no? Nga ano po ang sigig kumbati din na sinado. O nga, ato ang mga post, bitaw. Na suerte ta kaya grasyahan kita sa Ginoo diri sa atong lalawigan sa Bohol compared sa Cebu karon nga ultimo Cebu City gipang baha na tungod aning abnormal kay ning klasiha sa mga uwan-uwan nga gabunok bisan sa Mindanao gabunok kuno dito nya siging baha no so diri sa atong lalawigan sa Bohol tungod siguro ni sa ato ang pagka maalam poon na diwa ta kayo makasinati direng mga lunop-lunop no pero ato lang gihangyo ang atong mga farmers nga tanom gyud mo siguro karon labong kasigi pag uwan-uwan
11: balangoy mga lagot mon
12: di lang sa karon bisag ang humay no kay atong magmonitor siguro ta sa datos nato regarding atong ato ang gipasupot ni atong ningaging mga adlaw regarding aning gamay ra gyud kayo ang natamnan 15% ba to ang atong natamnan og mga humay kahumayan nato diri sa lalawigan sa Bohol. Just imagine ni ara ta sa 15.03 sa total area nga supposed to be ang atong rice land is 58,222 hectares unya ang natamnan is 8,759.92. So, naapay 49,462.8 hectares. Nga wa pa matamni. Sukad ni nga kaning datos nga itong gibasa ni adton pa ning July 24.
11: Ang uban raba na bro? Nasimilyahan na? Nakabudbud, nagparatagod ba?
12: Yes.
11: Oh,
12: kuwang na lang og pag pagtanom. No?
11: Ibalhin na lang.
12: Ibalhin. Oo. Pero doon ay kuan, ako dito naka-attend ko din na sa Gabi Ubay na naibag-orong mga teknik ba nga kanang planter? Na planter nga kuan kanang planter nga makina di na ka, ang usa ka luwang nga dako nga butantag mga 3000 square meters
11: square
12: no?
11: meter.
12: Oh dali arkay bro
11: dali ra mahuman
12: oh dali waray 30 minutos bro nahuman nagtanom
11: mawani ang mananumay ana bro
12: wala inani po ning maayo po ni ang ana dunay gyud naka imbento aning ato ang pagpanguma nga dunay mga makinaryas para ani kay luoy kay mga farmers nga kanang mga tiguan nga kaning magyuko-yuko lalim lalim nang magtanom bro
11: well, haway na bro
12: haway kayo nas buko-buko
11: okay itong
12: hawak inig tul-in nimo basing mulugti imong hawak no kay inig haubo pa kayong lapok mutapot imong may isang pag magboots ka mutapot imong boots so maayo ni adunay mga planter kita nako ninina sa Gabi Ubay nga adunay mga rice sa planter.
11: Ang atong pamaagis panguma bro,
12: tingali
11: wa pa makumpleto ha, pero maila na, modernisasyon na ang pamaagi bro.
12: Yes.
11: Oh, nawani ang kabaw. Nawa sa dansanga bro.
12: Tanto sanga bunga. Lalima kag itong sanga. May numdong kamo ang mga silinga din sa Serbiones nga magdadaro. Looy kay itong maglukdog sanga o magkalihay og sanga, dili lukdog. Oh. Kalihay og sanga.
11: Oh.
12: Sanga niya diaspikas jugo og agpisi.
11: Oh.
12: No?
11: Kanang kasja.
12: Kasja.
11: Oh, kanang kasja.
12: Matay loya. Nya to eg di pod ang kabaw gigudod. Di pun sakyan. Di pun sakyan.
11: Nagakamoderno ning atong pagpanguma, bro.
12: Tinod, tinod.
11: Nagakamoderno man. Harvest.
12: Harvest. Nanay harvester.
11: Hindi naman tao musuod sa ako.
12: Diritso na.
11: Diritso
12: na. Danay kuan. Sa'yo gitawag ng harvester, no?
11: Harvester.
12: Yes.
11: Diritso na.
12: So, karong buntaga, ang sa itong nadaliha gikan sa paimo, bro?
11: Palain tagamay, bro. Ay nagigikan sa paimo, bro. Kaya apil panis kalihukan sa sandugo bro
12: yes.
11: Apil panis kalihukan sa sandugo na ang usas kalihukan sa sandugo murag napuno ang kalsada sa lungsod Ubay ini bro oh kay ang mga mo apil sa marathon bro oh ang gidaghanon bro 920 ka buok
12: dina sa ato ang unsa ingan sa maong maraton, bro?
11: Ang ngalan sa maong maraton, bro, mao ning gitawag og Kalamay Half Run Marathon 2026.
12: Mm. Kalamay Hagran.
11: Half run.
12: Ah, half run. Oh. Mm. Maraton nga po.
11: Ah, maraton. Mm. Run half, maraton.
12: Mm.
11: Diyan kay Kalamay mani, bro.
12: Basig human og maraton, pakanon kag Kalamay. Mo, matika ka. Magtiko ka. Magtiko ka. Kagigihangak. Magkagipakao. Pagkakabitaw.
11: Oh, di basta-basta ang ginaghanon.
12: Yes. 9,900. Dako, daghan na kaya na. No?
11: Sa lain-lain ni nga, Hanay, bro, mm, doon ay mudagan lag 3 kilometro.
12: Mm.
11: Muidaghan itong 2021.
12: Oo. Oh.
11: Oo, oh, nanagan. Mm-hmm. Yan, nakapabibog sa mood. Kinig yung buhol, bro.
12: Mm.
11: Di na yun ikatago, di na po ikalimod. Nagkabibo na yun sa mga kalingawan, labi na gipadagan sa probinsya, bro.
12: Yes.
11: Di ha, mantagabukid nun.
12: Yes.
11: Iligan.
12: Mm.
11: Nanagan.
12: Mm. Oh,
11: dili, basta-basta, bro.
12: Daghan kayong mga participants dahil, no?
11: Oo, oh, niyan yung participante.
12: Mm.
11: Cebu.
12: Mm.
11: Cagayan de Oro.
12: Mm.
11: Laguna. Layo-layo ni Laguna, bro.
12: Mm. Laguna, Manila na niya.
11: Oh, layo, Luzon na niya.
12: Luzon.
11: Siquijor.
12: Mm.
11: Bukidnon. Iligan. Tagbilaran City. Mm. O mga nanagan sa lain-laing kalungsuran, Dennis Buhol, bro.
12: Mm.
11: 920.
12: Kadaghan na niyang managanay, no?
11: Humana ni dagan, bro.
12: Mm.
11: Oh. Nausab yung purmas kalsada. Murang na-clamping og tao ang kalsada ini, bro.
12: Oo.
11: Oo. Kanang clamping may pananglita na tos motor ni Restag Bilaran.
12: Mm-hmm.
11: Oo. Diba?
12: Yes.
11: Mauto ang nanagan.
12: Mm-hmm.
11: Ang ga-organize ini, bro, natural. Ang atong lalawigan, unya, ni aning Bohol competed in the 21K, 12K, 6K kilometers ni kay ini, bro.
12: No, yes.
11: Og tulo ka kilometros. Oo. Mm-hmm. Transforming sa ito pa, nausap ang purmasag na.
12: Mm.
11: Transform naming Hagnas sa Yannick Coastal Roads into a vibrant venue of fitness.
12: Mm-hmm.
11: Oh.
12: Dito rin na sagna.
11: Dito sagna ni bro. Hibay
12: okay. Gayon.
11: Na, kita, yun ang maligya, ang kalamay. Pating puruta silang ka.
12: Well, kay Bota, nga, kaning ato ang provincial government, tungod kay dunay datos nga gipagawas nga minus ang atong arrival sa atong turista. Just imagine 59% ang pagkunod sa to.
11: Subras
12: katunga. But anyway, ang atong provincial government nangita gyud og asa ta natong ihulip sa maong kakwangon sa atong mga arrival sa ato ang mga turista. Di man ikalimod nga kaning ni ang crisis sa ato ang tourism industry. Dili lang kay Bohol, no? Dili lang po kay Pilipinas.
11: Dili kay Pilipinas. Tibuok
12: kalibutan nini. Ah, tungod aning kinsa magbiyahe o dunay gubat?
11: Piskan. Lain rin ba ni Balang sa agro?
12: Di yun. Kailang musakay kag aeroplano wa sigurong matagak kagalit maigong misil. No? Kay asa man age. No? Sagaran anak magis mga Middle East. Nga na mga misil di makita. So, mani ni ang atong lalawigan sa Bohol. Pirmi nangita og asay ihulip nato sa mga turista nga
11: sa maong kakulangon.
12: Kakulangon. So di ata sa sports tourism, manay gitawag nato og sports tourism og ato gi-incorporate ni nato sa ato ang sandugo. Kay daghan kaayong kaning mga inani nga mga activities, daghan kaayong gustong mo-appeal bisan pa gani ang ato ang mga local nga enthusiast og mga maraton, no?
11: Mm-hmm.
12: Dire sa Bohol, daghan na kaayo ning gustong mo-appeal og mga maraton, no? In fact, akong mga kauban nila sa West Bikers.
11: Mm-hmm. Gusto sila mudagan, bro?
12: No, muabot nag-Cebu. Kanang gitawag og kanang bisan ganin ang mga triathlon, no?
11: Mm-hmm.
12: Kanang langoy, bike, unya, dagan.
11: Gusto nilang apilan.
12: No, nanay daghan ng apil anang taga-Bohol. Nga nang inana ng mga kuan partner sa ato ang sports tourism activities. Unya, usas mga gitanaw sa atong probinsya sa Bohol nga tungod kay pagsandugo, dunay sandugo pickleball kanang contest, no?
11: Mm-hmm.
12: Daghan na kaayong nangapil. In fact, di mga artista nga nanong diri sa Bohol para lang mudawa duwa ang pickleball. Kay hit kayo ng pickleball, dili lang diri sa atong lalawigan sa Bohol, kundi tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan na.
11: Mm-hmm.
12: Murag nawawa ganit ng tennis, na tanawar ko ng mga tennis court karon, gihimo ng pickleball.
11: Oh.
12: o kaning mga basketball court, gihimo na ang mga pickleball nga court, no?
11: Convert na.
12: Convert na. Mm-hmm. Tungod kay gusto natong ipakita nga kining Bohol, we can adjust sa ato ang tourism industry. Dirita kung diin ang makabawi, atong ihulip, makabawi ang probinsya o pakamun o mga turista. Usas mga kamun kaning ato ang sports activities. Mm. Tanawar guntong pickleball nga kuan sa ato ang sandugo pickuan, pickleball contest, no? Pila ka participants ang nangan ni? Dili lang diri sa Bohol, kundi lain-lain ng mga lugar. So, gusto sa ato ang probinsya nga mahimutang sentro sa pickleball mga tournaments atong himuon diri para gyud modaghan atong mga turista. Once gani na magutay mga courtron nga gipanghimo sa ato ang mga business establishments diri nga gahimo na og mga pickleball kanang courts, no? Mao ni nga daghan kay tag kwad.
11: Nay naka-atang daan ing kasog nay yes. Mukunhod bro, namugnihit o magkulang.
12: Atong atangan ni ang karong August 30, no? Kaning usanis mga dako kaya nga event diri mag-culmination ng ito ang sandugo, pinagi sa Osaka Marathon nga kadina sa Panglao, kanang gitawag na ito Bohol International Marathon.
11: Marathon.
12: Tanawar God, tanang slots, hapit na mahurot. Nahurot na ang mga kaning 5K, 10K, nangahurot na ang slots din na.
11: Ang mga DNS 21 ang
12: 21, naana din na. Mga, So makita ni mo nga nag-anam o daghan nga ito ang kaning ato ang sports activities. O sana gitawag na ito sports tourism. Mm-hmm. Daghan mang gumuingon nga kanang unsao na lang ang uban nga mga trabahante labi na sa ato ang tourism industry stakeholders, no? Daghan kay mga kuan din na, mga nanarbaho. Tanan.
11: Ato ito na yung miagin si Mana, bro. Julio 19, pero may resulta na. Ni anang resulta, bro? 21 kakilometros sa mga lalaki kategoro. Ang midaog, Arnel Bitonio. Arnel Bitonio, gisunda ni Jimmy Apaap, Ronald Pananar, Jake Podoteg, o Crest Ima Salas sa mga lalaki to. Pag-abot sa mga babae, bro, 21 gyapon kakilometros. Tricia Joy Manding emerged as champion with Sheila Kuriba, Stephanie Birds, murag lang yaw ni bro, kapiluha.
12: Yes.
11: As Lia Sangakala and Jennifer Puhas completing the top 5 onya Aritas LGBTQ, bro.
12: Naduna din ang appeal din na. Maayaw kayo ng appeal ng itong mga LGBTQ, no?
11: Appeal di ay. Ang gikurunahan, bro. Crown. Matod pa spy mo. Matod pa, bro. Rex Billy Saren, champion. Gisunda ni Rolly Bungabong, Joshua Apad, Joel Portes, o Stanley Hamilton, Sevilla. Sa male category, sa 12 kilometros, bro. Aritas 12. Joel Ayan, kanya laita. Mao'y nakagunit sa titulo. Samtang gisundan sa ni Brinjan Magdugo, Woodrow Wilson Galo, Lister Soria, John Paul Pagalan. Mao na sa 12 sa mga lalaki to. Diritas kababayanan, 12 kilometros po ni bro. Mary Jane Kunde. Mao'y may nangharos bro.
12: Yes.
11: Julayla Evangelista, Kimberly Cruz, Jeannie Fee Habas, mao'y nagsunod bro. Samtang si Flordelene Amuges mao ang migawas nga mananaog sa LGBTQ bro. Unya gisunda ni Oliver Estose, Oser, si Gamay Akpal o si Alan Jose Bautista bro. Sa ato pa di magpahimit ang LGBTQ bro. Ang ato lang
12: inig-pindi
11: ning mga di LGBTQ sa LGBTQ bro.
12: Tinood.
11: Mga LGBTQ
12: mo bitan na ang kining ato ang God ba kaning kana gender kwan recognize gina nato nga mao bitanan na ngayon na sila equal rights yang mga kababayen nato ang mga LGBTQ kinanglan i-recognize na. So kun mahilig sa sports ang usa ka tao, ano ihikaw man nimo, pero doon na lang sa Olympic no ato ning gi kuan kay adunay mga events nga dili pwede nang pambabay unya ikaw transgender ka. Mo appeal ka og mga inala. Siyempre kusgan namang gi ko ano.
11: Namang mga kalainan jutay
12: sa kusog.
11: Sa pwersa.
12: Mao na. Kaniniya kay gi open manistalan. So ning appeal lang atong mga LGBTQ community o nining daog. No? So mo ni nga usa ni sa tuang gilantaw sa atong probinsya sa Bohol nga tanang sektor din ato
11: kay Papilon.
12: Papilon.
11: Hatagag kay gayunan.
12: Yes. Dili kay kaning maraton sa una. Kaning dagandagan sa una o nabre dagandagag babae sa una wa man.
11: Wa? Puro man laki to, bro.
12: Laki. Mga kaning mulukso, bro. High jump. Mga laki kasagaran na na. Diba?
11: Weightlifting
12: mga laki.
11: Pero may appeal naman kababayan.
12: Karon sa una boxing.
11: Oh.
12: Why babae ka? 'Di ba? Karon ana.
11: Ana.
12: Tanan nga sports
11: gani. May na mo uppercut, bro.
12: Oh. Nang basketball, doon na lang mga basketball, mga nanay mga.
11: Sakto ang giingon nga hatagag katumbas nga katungod, bro. Equal rights.
12: Equal rights.
11: Ngano man? Kana bitong matipas istorya pero babae lalaki ang punto, bro, ha. Kana bitong motog lain nasod, bro. Magwilder, magmuhat og barko, mga babae na nang uban dito.
12: Tinod. Daghan na kaayong gi-offer. Labi na sa ato din i-shout out day ang ato ang kuan
11: ni. Shout out,
12: day nako ang ato ang TESDA director sa Bohol nga si Sir Floro Rinca, no.
11: TESDA Technical TESDA. Education Skill Development Authority.
12: Atong amigo nga si Sir Floro nga tinuod ang ningawha og mga insito kabahin og wilde mga babae na. Kaya dili kurog ug age.
11: Ug laki di ay.
12: Kurog-kurog ubang laki god. Amot lang ha. Basta kay dili kurog.
11: Sato pa. Ug kurog, bro, ini duot sa welder, welding, murag ga pirma.
12: Oh, murag ga pirma ba kanang nay dili kayo sakto nga pagka welding. Nay uban hilaw-hilaw pa nang naman pa hinog naman. Unya ato da ako sa ding shout out nga to ang ano nga congratulations sa bag-ong Borja Dental Clinic din ha, sa Dool sa Atbang sa St. Peter's no sa Talokto nga ga-open kagahapon kanini pinagiya ni doktora kanang sa tingnan sa basa kay anak ni Bro Pabs Borja og ni si Swing Borja nga naa din na may mutang sa Atbang sa St. Peter's diha sa ato ang Talokto. Maimbuntag ninyo din na sa Borja Dental Clinic.
11: Yadi apoy request terminal, bro.
12: Yes.
11: Kay sige ra bagyo kog agi ini. Basig himugutan ta, bro, ba.
12: Sige.
11: Oh. Diha. Diha sa dao sa terminal. Pero sa CR ni, bro.
12: Bayad ka?
11: Ha?
12: Bayad.
11: Usahay, that's one.
12: Okay.
11: Umayat. Bitaw, pasiaw. Mga pangamusta, shout out, alang kang Ma'am Lia Alaba, bro. Diha ni sa IBT Terminal sa pambabay ni bro, ha? Pambabay. Pambabay nga CR. Si Manilin Kalma. May mabuntag ni mo, ni Manilin Kalma.
12: At ito na din ka mo CR sa babae, bro.
11: Dahil na kuron. Naman ka na maguntag limpyo sa CR, bro. Kugi kayo.
12: Okay.
11: Muman po'y muhong-hong, sir. At usa dito, sir, kay mapiskan mo. Kay ilang balamba, mamputong balde mo. Inigsabwag na. Unang usahin okay. Maadto ta.
12: Okay.
11: Manilin Kalma. Mila Pormia. Si Edgar Naganga or basta kay mauni. Gabilin na pagsilpo number, bro.
12: May buntag ninyo din ha sa ato ang mga mga cleaner, no?
11: Mga cleaner, mga kugian.
12: Mga kugian. Dipyo kayo ang
11: CR dito, bro.
12: Mayo, mayo.
11: Wa na itong, musa na, maklag-up.
12: Oo, tinood. Kaya bakikaw kayo nga, kaning atuang mga nakaabot lang taan ng hisgot. Kaning kabahin, aning atuan na pong mga pansaya, no? Kaning atong mga CR nga. Kaning kinahanglan nga, gusto bitaw kag gitawag bitaw nag CR comfort room.
11: Comfort room.
12: Kay gusto kang ma-comfort ka din ha.
11: Okay.
12: No. O niya di kinanglan ginahinlo, di ba? Kinanglan oh limpyo kay dugay ka pungko.
11: Mo na usahay bro nga ma adto ko mapunta ko CR sa kababayenan kay inig panlimpyo bro. O inig panlimpyo kay di mapasudlan. Di mapasudlan. Na kay muna na bro. Nahog nagapike.
12: Ah, okay.
11: Nakaroon, ato sa dito. Sambot po ng ubang babae, bro. Di mo dayog suod?
12: Naamang ka.
11: So, Edgar Vergara, diha nino, bro. Gabilig sila po ng bir. Salamat ninyo diha, ma'am. Ni Manilin Kalma, diha sa IBT Terminal. O niya, sige, may kita-kita ini, bro. Kay kining address na ko, bro. Kanon kay Daghan naman.
12: Okay.
11: Nailila, naibalilihan, di nabasabtan.
12: Mura de kag jack of all trades, no? Ato sa ngi shout out ni adiri sa atong Facebook Live,
11: bro,
12: no? Di adiri si Ma'am Floramio Saragat Besa. May buntag din mo din ha, sa Texas ni. Og di si Ma'am Kagawad Sian Elaine Talibien din na sa Talibon. San Agustin Talibon og di si Ma'am Belen Karaan Domingo. May buntag ninyo din ha, sa nagsubay nining atong mga programa. O gato ade ang shout out dahil gihapon ng mga barangay officials karon, no? Kaya doon ay bagong doon ay usaka kongresista nga basin ko nung i-gafile o
11: kana,
12: di, bill nga i-oktaba sa ang kanang eleksyon para barangay official o iski BSKE
11: sa barangay kabataan eleksyon.
12: Oktaba? Pero I just don't know, madayon man na, kaya doon naman kayo.
11: Propos-

0: sa pizza ba?
1: Oh.
0: Kaya naman po yung uban po mga senior na kaadyo sa...
1: Di nakaklaro.
0: Di nakaklaro ba?
2: Bitaw.
0: Bitaw.
2: Mao na no? Basin o gagawa Jerem. Makuha ni, dayo ni. Ngay, aron, dugay-dugay ang termino.
0: Padayo. Eleksyon.
2: Basta. Basta.
0: Eleksyon o wala.
2: Padayo, padayo ng servisyo.
0: Eleksyon eh.
2: Okay.
0: Eleksyon o wala.
2: Sige.
0: Usara may itubag na kubro gipangutan na bitaw ko ang nagkausa. Si Loloy nga nung supak magkag-extend. Mapag-extend tundi manlihok. Mura na yako bro.
2: Pero mga lindot kayo o servisyo nga nang matawag na to.
0: Mga barangay opisyal.
2: Daghan.
0: Daghan.
2: Na may daghan.
0: Pero kamaw ko po'y magbuhat o balaon bro nga muingon nga muray i-extend ang kuge. Universal man na, itinibuok man na siya paghimo. So, hala, magkugi na tantanan. Doon naman po yung Disyembre, bro. Oh, doon naman yung Disyembre. Pila na ka, si Mabuhan, gigang karoon, Disyembre naman sa. Layan na sab ng istorya, bro. Bibo na po na ang asang lugar.
2: Yes.
0: Oh. So, money, bro. Kanya atong tiwasuntong atong gisgutan, kaganina, okay. Bro. Palahos dito sa Tagutlo, kaklumitros, bro. Nangapil mong mga tiguang, bro.
2: Naa. Kibok, ha? Oh, kantong ako ang natagbo dito sa Daguhoy, no? Sa batong lugar sa Daguhoy. Oh. Moti the oldest runner, kay 80 na kapin ang edad.
0: Hindagan.
2: Hindagan pag maraton. Uya, di laba mo sugot. O daghang, pag tanaw pa niya nga, daghang muhatag niya o kaning sapatos, di siya mo sugot o pulihan itong iyang sapatos para dagan. Maurugi iyahang nganahan ta 80 pila na to 83
0: ginana
2: mudagan pag maraton
0: mudagan pa basig apil ini bahina bro
2: kanang taga Daguhoy no
0: sa female category sa 6 kilometers April Joy Alampayan champion Mary Andrea Cadelinha Rihanna Rana Glycelin Bagalunan kon Bagalanon Divura Jane Amulo competing top finishers so to pa hinghuman gid bro. Ari tas mga idaran bro. Tinghatag na ra po og social pension karon. Gitawga naman ko bro. Gitawga na ko. Di sa ihatag ng pizza kay basig tanaw na pong kalendaryo. So bitaw. Ari tas sa senior citizens category ang midaog bro. Conrado Cuevas. Gisunda ni Michael Olexi, Nicanor Castro, Gregorio Molina, o si Teodoret Molina. Mga edaran ni bro. Wala lang ibutang edad, pero sigurado, ta, 60 pataas.
2: Nindot, no? Nindot nga ito ang mga kaning alabon ang mga batanon siguro, bro. Alam yung tag na po'y kategory umingon o kanang kategory nga 15 years and below. Nga mo atel o magkuyog maraton kay
0: sugraw na managan ng mga 10 anyos bro
2: pero ang question ana kay kanang kanay manggong mao magunang mga idara nga kusog mo duwa og mga computer kusog mang duwa og mga cellphone
0: may istorbo
2: mao ni mga sports untang apilan sa tung mga kabatanunan kanang mga maraton kay healthy kaya ning kuan nimo nga Tibota, kaning atleta god. Kaning doon na bitaw kay goal good sa kinabuhi, labi na sa sports. Disiplinado ka kaya.
0: Oy, daghaglikayan.
2: Yes.
0: Daghaglikayan.
2: Daghaglikayan ka.
0: Mausap bro, bang kabuutan bro, pananglitan na medyo na ipagkabadlungon dyo tayo. Pag maka-appel sa paugnat sa kusog mo.
2: Disiplinado.
0: Usan ang sugo.
2: Yeah, daghan na o kanang, medyo, di na mo di, masayo nakatog, di na mo inom. Ato sa ding i-shout out ni Adiri ang ato ang chief sa Department of Agrarian Reform, kaning paro. Di si Dr. Ronald Inting Pumatong na human na siguro ni pamalhin sa iyang kanding. Mayang buntag din ha.
0: Wapa ba Dok, retire sir? Happy time?
2: Wapa. Ang bata ba ni bro?
0: Bata
2: ba ni? Buhi ni kanilang kanding.
0: Sa hilig man sab ni siya bro og mga pagtudlo ba sa mga punto sa tinuhan kita-kita may kaniadto sa plaza
2: doon na daytoy ilahang gi-post nakakita ta sa post nila no ni Dr. Ronald Inting Pumatong ni abot ang ilahang sekretary si Conrad Estrella.

0: Australia the third bata siya. Dinhi diha sa lalawigan sa Bulingan ni. Mm. I thought it was an official kuan. Kana business ang yan gyan he. Ningan ni siya pero nindiritso man sa titipa kaning Trinidad Talibon Farmers Association dinha sa San Vicente. Nya manginaot ang makakuha tag mga kuan og unsay gi-anhi sa tong secretary nga wa man muhapit o man magkuan ta sa ato ang diri sa tong kapitolyo nga wa man ta kaibaw nga ninganhi ang ilang secretary basin og dunay mga importante nga gi-anhi kay specific man kayo ang gipang-anhi nga mga lugar sa titipa. Kailan titipa gud sa una bro? At mangisgot lata ani no ning atong gihisgutan ning kabahin ani kuan. Kailan titipa sa una bro? Mao gyud nay sentro sa ato ang mga kaigsuunan nga tuas sa pikas.
1: Mm-hmm.
0: In fact ang ilahang bandira dito bro. Mm-hmm. Di na plug sa Pilipinas.
1: Wa na to tulo.
0: Wa na to di na tulo ka color.
1: Wa na asol. Wa na yellow.
0: Wa na. Plug nas NPA to dito.
1: Tuwa dito.
0: Yun nga, mao gyud ni hotbed kayo sa lalawigan sa Bohol kung in terms sa insurgency, no? Karon na ato na ning balik na sa sabakan sa Blaon, ning balik na sa gobyerno ang mga mulo nang namuyo din ha. O niya, usan is mga pet project sa itong Department of Agrarian Reform nga gikuang yun, giamuma ni sila. Kaya ang singgit good kaniadto sa mga farmers, labi na o sakyan sa pikas, may land to the landless.
1: Na nahatagman.
0: Nahatagman, natagaag sa kuan. Niya, in fact, kundon ang ilang mga utang. So, natagaag mga titulo. So, ngayon, siguro taani o unsa gyoy tuyo sa ilahang secretary sa Department of Agrarian Reform. Silingan, palihog ko sa inyohang datos kabahin ani.
1: No? Kini sang atong secretary bro kun maghandom tas kanhi ay pun nga mga kalihim bro. Kato tingali, di ko sigurado ha, iya bang lolo or iya bang papa, Conrado Estrella bro, sekretary gihapon to sa kanhing kapanahonanan sa kanhing pasab ng mga presidente sa Pilipinas. Panahon ni Presidente Marcos ang ama bro.
0: Si Conrado Estrella, mauto'y original.
1: Original,
0: no?
1: Conrado Estrella.
0: Conrado Estrella, mauto'y panahon ni Marcos. No?
1: Panahon ni Ferdinand.
0: Ferdinand Marcos.
1: Papa Marcos. Ferdinand Idralin Marcos bro. Motoy secretary sa kanhi ay hantog gyapon karo kay kadto kong mga katigulangan nga naghupot sa kabinete bro. Moy mga natudlo pananglitan kanta karon sa EDPED. Ang kanhi ay magyapon bro sa EDPED.
0: Si Angara.
1: Angara. Kanhi ay magyapon.
0: Bisan kana si Kuan, Escudero.
1: Escudero. Mao gyapon.
0: Ang panahon sa una sa panahon sa time sa old man no. If mamatay gitawag o President FM Ferdinand Marcos.
1: Marcos.
0: Ang iyang mga sekretary kaniadto mga to mga kwartahan daan. Kay ang iyang sulte nga di na ni mga kwarta kay kwartahan daan. Diba? Kato si Cesar Birata dugay kay ito.
1: Cesar Birata.
0: Daghan kay itong mga may numdo magkukusauna ka katong mga tawhan na dugay itong ning gamot gid sa kuan kay pila ka years number of years nga under Marcelota
1: 21
0: daghan adtong mga kuan nga wa ma kuan blast ople
1: blast ople basta daghan murag sayo na to inom pero gumikas ka dugay-dugay na bro kay dugay na bayad
0: Francisco Kitatad
1: si Kitatad nay mo ganing senador
0: daghan to si adto si kuan pa bro,
1: Eduardo Romualdez.
0: Yes. Daghan to. Sa mga kuan na. So mo nini ang iya pong
1: secretary pa rin na first to.
0: Ang iya pong ipanguha. Mao po ning mga karaan o kuan, mga karaan nga mga ilahang mga tao kaniadto. Ang mga anak na pod,
1: mga anak.
0: So ito sa ipadayon ni rin, no? Good morning, Sir Luloy og Sir Hill.
1: May mudag.
0: Yeah, di apa, I'm watching pagpakabada. Bulanon, shout out to Rony Ungkoy o Felicitas Lidama. Sulo Grado in Kankata, Korea. Oy. Wabay ubi mo din na ang atong hagiton ng atong mga farmers nga din ha dapita sa Korea, Albor, Baclayon nga na apay nahibili no. Pagtanom og ubi kay nindot kayo ang demand sa atong ubi karon nga naay market na to nga pila ka volume sa ubi kanang tons ang ilang paliton. Why limit, no?
1: Why limit?
0: Oh, inaot nga makatanong mo din na og mga ubi.
1: Bisag unsang variety ni bro?
0: Kanang violet.
1: Ah, violet.
0: Dili lang po. Bisag violet. Dili tong, basta dili kinampay. Basta violet.
1: Basta violet.
0: Mm. Oh. Mani may kuhan ka ron. Diya ingon si Dr. Ronald Inting po mag good morning, Silingan, og Sir Luloy.
1: Mm. May buntag diya, sir.
0: Buntag.
1: May buntag ni mo.
0: No, og sa tanang taga Department of Agrarian Reform din na. To ang mga dark clearance din na. Hinautun ta nga magsirit na ng agi din na.
1: Agkaraang mining.
0: Ha?
1: Agkaraang mining.
0: O, Departamento sa Away o Regalo. Karon, Departamento sa Ayuda o Regalo.
1: Mm. Usahe, bitaw bro, mamina mo kwa ng program ni Sir Pumatong ni Ronald. Kaya kinibataa mo, bro. Inam lang na kung bata, sir. Magkita-kita, Minis Capitolio, bro, sa plaza, Madomingo. Hindi pa man to'y Kupilo Burha, bro.
0: Kay kantong mag
1: moderate lugar, muhapsay sa
0: kalihukan sa Hinisbutay. Daghan tong manggiaway, bro.
1: Ha?
0: Daghan tong manggilalis ato.
1: Hilumon man si doktor. Kini si doktor hilumon ay, bro. Pagkita pa na mo dere, bro. Anak ko kaila, kay dako lang kayo, bro. Niya mo paingon na po mo senior, bro.
0: Senior. Hapit
1: na bitaw. Senior na ba ni si sir?
0: Mura wala pa. Wala pa.
1: Hilumon nga wata magtanaw-tanaw lang ni siya pero seryoso. Seryoso nga magtanaw-tanaw.
0: Membro man ni siya sa kuan kana Catholic faith defender.
1: Oi presidente, wa ko masayo.
0: Wa
1: ko masayo pa. Kay nakadungog ko siyang program, murag nalakbitan gani niya kay malipay man puta maminaw ang mga pagtulon-an bro, makali gawas nga makalingaw, napoy makakuha putag pagtulon-an.
0: So, na ba tayo lain nga gidali na?
1: Tiwason rin bro. Okay.
0: No, sige.
1: Nagan pa man ang mga babae tigulang bro.
0: O, sige. Uy, napaintiguang ang mga babae.
1: Paulahe ba din?
0: Sige.
1: O,
0: tiwasa bro.
1: Mga, atong balikon ang senior citizen ha. O, arita atong balikon ang senior citizen. Hayra ba ito na pita? Senior citizens kategory, gidaog ni Conrado Cuevas. May tanig na po edad bro ba? O, labi nag-address. Okay na. Gisundan gihapon ni Michael Olixe, ni Canor Castro, Gregorio Molina o si Teodoret Molina. Sa samaong paagi, si Jennifer Rose Salbalion mao ang nangharus bro. Sa person with disabilities bro.
0: Doon na po.
1: Mao man eh. Kining tulo ka kilometros bro. Kategory si Murina, Rose Salbalion with disabilities, di po tingalitan to ang pagka, depicto ini bro. Sa pagdagan o sobra na. Ano siguro yung diferensya ba? Gamay. Kategory, gisunda ni Frederick Paruhinog. Alang sa tulo ka kilometrong kategory, Sean Marco Runda emerged as champion male division. Gisundan gini bro ni Sel Galamiton, Dexter Sepe, Gabriel Anthony Pagaran o Nestor Kaako. In the female division, si Lovell De Vera mao ang giilang naghupot sa labing taas, samtang usab si Iliana De Vera bro, mga De Vera man bro, og si Siren Ranyen Sin Asire mao ang mikuha sa tie 5 bro uban ni Maria Chara Galano. Oh, dapat kategory, unsa man ang pit kategory bro?
0: Ha?
1: PET.
0: Pit kategory.
1: Mao man eh.
0: No. Wako kakuan na nag-unsay meaning sa pet, no?
1: Oh, pero anyway. Nakalimutan na ini writer.
0: Okay.
1: Oh, the pet category was won by Jerome Mico Rosario, gisundan sab ni Miguel Bagalon, og ni Maria Mercedes Cutanda, Kevin Christian Nies, og si Jessa Dayan Lagura. So, malampuson ang gihimo, bro. Muna atong giingon nga, usap yung purmas kalsada ini, bro. Kaya, murag na clamping
0: eh. Daghan kayo.
1: Kaya, 920 ang nanagan bro. Wa man pud hinundungan na. Giilis man, gi-schedule man. Pero ang mga mananaway kay daghan pa mas nanagan.
0: Yes.
1: Oh, daghan pa sa nanagan kay malalim bago nimo. Ang makalingaw siguro ini bro, ang tigulang.
0: Kuan, dai nag-post dire sa ato ang kuan no? Ato ang gikuanta nga gasugod na dito nana ning abot ang atong mga bisita
1: silang gobernador
0: si
1: Sibu.
0: Governor Pambari 4 ug si Vice Governor Glenn Soko nana sa ato ang Kapitulyo ug tuana na daghan ang tao dito ug nagsugod na ang program no manghinaot nanta nga dunay maka kuha na to ug unsay mga kalihukan na ditong dapita basin og dunay makasulti na to makatawag na to dire kun unsa nang naunsa ra dito no anyway kanini ah dako kay ning natong kuan garbo nga dunatay gitawag og sisterhood nga signing no kay kadtong sa ning aging Domingo di nagpahigayon ta og usa ka signing nung signing of sisterhood pod sa
1: San Juan City.
0: Kita di ang ilahang mayor din na bro may numdum kung
1: mayor Samura.
0: Taas kayo bro basketball player no taas kayo mura man nagkuan kaning anak ni Joseph Estrada
1: pero kanhi bro
0: oh, ang dili day sorry
1: mga Estrada mo ikat bangsa mga sa Samura.
0: No sorry dili day so mo na nagpigayon na dito og programa well anyway nato ang ipibaw lang sa atong mga katawan diri sa Kanginan nga nana na nangabot ang atong mga bisita. Unya what bata ka kuan og unsa gyoy konkreto nga gipangpalihok karon nga nabay mga programa.
1: Oh, posible na. Ingado mo ko kaganina spy mo bro. Oh,
0: this aman ang inyong capitals report niya ha? Gipahigayon.
1: Mo lagi tong murag na nagkawala-wala lagi bro gumikan sa pagpangandam sab dili nagkawala-wala gumikan sa waliho ka kundi dili gumikan sa hagip utang oras mo ba oh hagip utang oras
0: wa na sa kanang wa sa ceremonial hall
1: okay giandam namang ceremonial okay. Hall
0: mao lagi
1: apil ko na wala bro
0: di sa aman mong hall
1: wa na ko kambangay wala na ko kaanto kay medyo naduha mangguntong balita oh naduha tong balita na ako po nga nag-adto ang akong tuyo makikistorya ko sa mga writer kay in kaso og nay asulaton bro nga di pa masulod karon pwede man ato na pasiuna bro ato i-plugging labi na sa kalihukan kay nay daghang mga official karon gikan sa lalawigan sa Sugbo
0: yes.
1: Kay kanang signing umuha bo as sisterhood activity di na basta-basta nga kalihukan bro.
0: O niya, daghan-daghang mga staff sa ato ang provincial government sa Cebu. Murag daghan-daghan. Na, puno siguro itong Ocean Jet ganiya nga, kuan, paglarga. No?
1: Buntag sa iyo na sila hinga rin. Oh, kaya nakuha man ang schedule.
0: So, manin niya nga, hopefully, makakuanta o gunsay mga kalihukan dito ug unsay update sa maong pag-signing ug do na bay unsay ubang basig na mag-meeting diri pod ang RDC o di ba
1: basin sa
0: basin na pang pamasin lang ning ato kay basin ug mutawag na nay mutawag na to gunwa na happy taman tay oras no
1: happy taman oras gamay na mga puro basta kay maingon na to para sa mga naminaw na to ni ana mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo na anas Kapitulyo bisan na bro na diha
0: to anas sa ceremonial hall
1: na anas sa ceremonial hall na makaapas ta ini guman
0: pwede pumadto ta dito kay usamta na may daghan dito ang gipang imitar dito sa ceremonial hall no
1: wa dito so
0: okay. So, unsay uban na itong isigutan, bro?
1: Ato na lang.
0: Gamay naman lang.
1: Gamay naman yung oras, bro. Ari na lang, ato na lang ipunto ang mahitungod sa paugnat sa kusog. Pasalamat sa tagalaing probinsya, bro. Nga may appeal sa pagdagat.
0: Tinood. Impress. Actually, maayo lang pagkada ang ato ang mga...
1: Salamat ninyo, tagalaing probinsya.
0: Kaning ato ang mag-sponsor, kaning ato ang mga nagpasiugda, no? Nagang salamat nga nakakita mo o unsay mga... Unsay kinahanglanon nga para ihulip na to sa itong tourism. Kung nakita ninyo nga kaniniya, potential kaya ng sports tourism na to through mga marathons, no? In fact, kaning pickleball. Unya, kung pwede pa, mga dragon boat, no? Unya, di ba? Bike, no? Kaya sa una, may numdong ko sa una, ang usa ang buhol sa kaning tour of the Philippines. Moabot diri ang mga bikers nga gikan og kanang nangapil og tour of the Philippines. Daghan kay to, bro. Galing kay na undang na, no? Wa na kadungog og tour of the Philippines nga gikag Luzon, abot og Mindanao, balik.
1: Mao man toy gikantahan Jesus Garcia, bro. Buhay siklista, siklista. Alikabo dito, hirap. Okay, makagi tingali sila kalsada po, bro, nga medyo problema dito tay.
0: Oh, pwede po. Pero nindot kay to tanahon kay sa bata-bata magyukuan to, no? Nga, katong mo abot nga sila diri niya, gasakay sila barko, bro. Mga abot diri. Dali ar kay mubalik. Just imagine, dunggo diri sa Bohol, mga kuan, mga kadlawon. Inig dunggo diri bike abot sa kuan abot sa ubay balik dali ra kay tuyokon ning Bohol waret murag kuan ra murag katungas adlaw
1: kay kun tanaw ako di ko suwito di kay ko klaro bro nakadungog-dungog lang ko more or less 300 kilometers ang circumferential road sa Bohol bro kay circumferential man eh kay na may bay man eh oh na paspas man po na sila mo padagan bro. Muro magi mamilok. Kay kada magtubig na mas atubangas manubilas.
0: Oo. Oh. Pero kadtong mga bike nila sa ula bro. Kanang mga bugat-bugat pa tong mga bike
1: lahi karon.
0: Lahi karon nga gaan ang gikayo ang mga bike.
1: Yabi-yabi naman kuno karon bro.
0: Dahil man to sa una kay inumdum ko sa una pagtan-aw ginakog kadtong tour of the Philippines nga kanang atang mi dinhi dinis tagbilanan mga bata mi kayo atay sapsing kay mga lawas tong mga siklista sa una
1: mga siklista
0: oh ya kato gukod gitu ba kanya naundang man ang tour of the Philippines
1: basin punpuhon ay makapabalik adto bro basta kay makalingaw kay ang paugnat sa kusog dinis Bohol bro ha dili basta-basta nga pagka-organisado unya daghay entrante daghay mo apil ba oh dili maglisod og kensay mga apil kay magbubisikleta man gani bisagway tournament bro
0: yes daw lagi
1: magbubisikleta
0: mo ni success ato ang lantawon siguro nga mo maghimo ta og tour of Bohol kanang bike ba kay daghan siguro mga apil ani kay panahon sa COVID bro
1: COVID
0: oh wa may basketball sa una. Wa panahon sa COVID, wa may basketball.
1: Okay, distansya magtag-isang metros.
0: Mo tong bike ang
1: gigamit.
0: Ano? Oh, bike ang kusog kayo nga kada buntag kita kag perting daghan ang mag-bike bike sa panahon sa COVID, no? Karon, medyo kanina pong pickleball.
1: Mao po kanang murag nakitang hing ugnadlaw pa hing sugod nagbiglisay bro.
0: Oh, ning subang.
1: Subang na.
0: Oo.
1: Daghan na po'y mga pil.
0: Daghang mga pil, no?
1: Kaya na po may sandugo sunod to.
0: Yes. Bisan og karong December o mga kuan ba, ganang dunay tournament og mga minginana, kaya para ihulip na to sa tukwa. Lean season man po doon sa tourism ko. No? So, wala naman tayo oras mga kaigsunan. Mahingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay ni nga itong programa, pagpakabana Bulanon. May buntag ka ninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
1: Dagan salamat sa mga higala sa inyong pagsunod ni Ining Mount Tolomanon, gikan sa Adlaong Lunes, ang tuod sa Adlaong Lunes, mga kaigsuunan. Alas 10 nga to sa alas 11, antak na sa iyong kaudtuhon. Sa ngalan sa pangagamanan o provincial government, din sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban sa atong talahorong gobernador Ares Omitado, mga kaubanan, sa ngalan sa sapay mo, Provincial Information and Media Office, gidumalag ipadagan nila ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Pernia. Sa ngalan sa tagdumalan ng CBN DYRD, din inyong madungog kini alas 10 nga to sa alas 11, antak na matagadla, way labot sa madung Domingo, mga kaigsunan, there is master control, uban ka na mo si Engineer Kagawad, Jerry Cajes, og diri sa video si James Bumbulero. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas. Hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo og atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga ka-MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang mag-aan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
0: Nagkinahanglan ka ba og dinali ang kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
10: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ug mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang undiscarding ako. Discarding wisdap na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una.
11: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: For all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas, extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
14: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
14: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Magbibigay daan ito para matalakay ang tax records sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saksi si Ivan Mayrina.
3: Dumating kanina sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laman ito ang mga ipinasumpina ng Senate Impeachment Court na tax records si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Man Scarpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
4: I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver.
3: Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis.
5: So ang tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Man Scarpio. Yes.
3: Piniyagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan.
5: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
3: Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo ang kanyang intensyon, sabi ni Castro,
5: sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, lagi sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas.
3: Bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento.
4: I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents.
3: Naisumiti na rin ang mga ipinasumpinang dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon,
6: now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan with the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat.
3: Ayon kay Attorney Michael Poa, wala namang komentong depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng Vice. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
2: Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system laws sa mga bill ng kuryente ayon sa presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Yan ang aking sinaksihan.
7: Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws.
2: Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system laws sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon.
8: Target po namin bago magpasko, actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po ng Malacanang talaga matanggal yung systems laws. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po.
2: Pero sisipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system laws o yung kuryenteng dinanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito.
7: Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan.
2: Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission, wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo.
1: Yung sa zona ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun?
9: We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her. So, and we will report to
1: kayo sa ERC, being the regulator?
10: Hindi po.
1: Kasi ang ine-expect kong answer niyo kay Senator Risa, yung timetable.
2: Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system loss. Sabi ng DOE at ERC, kung system loss mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman.
11: Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila, ito naman po ay maliit.
2: Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil.
12: Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente.
7: Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang ho, pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din.
2: Punto naman ni Senadora Riza Ontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin.
13: Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer.
0: D-D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Kahit itanong mo sa doktor.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido 4D!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una!
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Agay! Sakita sa kong lawas runoy!
19: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New alaksan extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wayla NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
6: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sag Dilaran, maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na kong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuwang pinalangga nga mayor sa siyudad sa tag Dilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma tag Dilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang tag Dilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rose Panhala. So first gentleman, first district representative, Congressman Babayak, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa atong 16th sangguniang panlungsod city councilors at mga kaubanan at mga city hall employees at ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa tag Dilaran. Labi na usab sa atong mga office heads and department heads na to. Labi na sa atong chief of staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakiguban, pagpaminaw no, sa itong matag-adlaw nga programa, mga higala. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat, mga higala, ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong mga pagtimbaya usab sa itong 15 ka barangay. Kaya ito ang siyudad sa Tagbilara, ito ang 15 kakapitanes, kumatag Bilaranons, Buholanos, hello hello, mayong adlaw kaninyong kanan. Kini si Kim Anab ang inyong makauban, karong adlawa. And yet mga higala, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa, si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madungog ka sa kahanginan via radio sa DYRD. Kung makita usab kita sa ito ang Facebook page live na to. Sa to ang Facebook account sa DYRD Bohol ang kasarigan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is July 28, 2026, adlaw nga Martes. Yes, mga

0: kay kadong adlaw na nato karon sa manahuna sa kung pagpanerbisyo sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Tudlo lang adlaw na sa mga higala, lain sa mga adlaw atong pag-iisbutan ilabi na sa ato ang buhatan sa CDRRMO kung diin karong buwana na buwan sa July 2026 atong gisaulog ang ato ang National Disaster Resilience Month. Kung naghinumon ta mga higala usa pa siya sa atong report niya atong unang semana sa buwan sa July na ato ang gibuksan ang ato ang usa ka buwan nga celebration no or in observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. Ug natay magdei ang mga activities and programs nga gihimo sa CDRRMO headed of course atong CDRRMO head nga si Sir Gerard Lavadia. Magdei ang mga activities sama sa BIDA assessment mga higala kundi aduna pa tay awarding ani kun puhon digital and video contest mga higala ug uban pang mga programa o aktibidad in line sa ato ang in observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. And as far sa ato mga programa mga higala unya no ato mahinabi ang ato ang head nato no sa ato ang emergency communication sa CDRRMO na si Sir Emmanuel Supremo para mag-atag o update usab karong adlaw aduna tay gibuhat nga disaster preparedness exhibit as part sa ato ang National Disaster Resilience Month. So unsa kini mga higala no? So atong atangay na siya para makapaambit og makabalot na para maka-join ko ta no or makita ta sa unsa nga mga equipments na ito nga pagagamitan no, nga gi-purchase sa ito ang buhatan para magamit sa mga disaster na mga katalagman nga itong masinati diri sa siyudad sa Tagbilaran. So later itong mahinabi no, or mahibawaan ang ito ang activity karong adlawa diri sa City Hall Mitrio. And yes, no, sa itong mga sugi, pamilya, station lang ta sa dugo mga updates kay ako po lihat ko niya tataod ang mga news bits na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag ilabi na usap sa itong update kabahin sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap kabahin sa mga programa, katikaran o servisyo na gibuhat sa itong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, alam sa mga tauhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, dugang sa update no kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So again, sa mga Tagbilaranon na ito, mga Bulanon, stay tuned sa ito ang programa. Stay with me para at least makahatid ka o mga labas na mga balita sa pangbuhatan sa City Government of Tagbilaran. So rin puntuha mga higala, binata magdugay no? Rinata sa ito ang special guest na ito may hinabi mga higala sa itong programa para makapaambit sa unggingin kaganina kabahin sa ito ang usas sa mga programa na gibuhat no sa in celebration sa National Disaster Resilience Month kining ato ang 2026 Disaster Preparedness Exhibit. So mga higala, nadiri kauban na to ang ato ang head sa emergency communication may lain to this Sir Emmanuel Supremo. Hello Sir Emmanuel, mayang adlaw ug welcome sa itong programa ang imong mga pantimbaya or greetings sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Emmanuel,
1: thank you so much Kim ug sa akong pagtawag ug pagtimbaya no sa tanan atong tigpaminaw ni programa sa tanan atong mga rulupyo iris sa Tagbilaran City ug sa probinsya sa Bohol. So sa gingon pa Kim ani sa karon sa City Hall Atrium kay natay disaster preparedness exhibit for year 2026 in line is na sa atong gi-celebrate na National Disaster Resilience Month for the whole country. So sa pagkakaroon na sa ipang display ng mga ekipo at mga investment sa kaparte sa disaster preparedness and response team throughout the years na ato ng natapok for the preparedness and resiliency of Tagbilaran City. So sa mga makita ito dito, we have communications equipment dito, ato mga equipment for water search and rescue, rope rescue, atong evacuation and kaning mga relief na equipment as well as kanya po mga daily na mga emergency equipment and response. So again, all for the City of Tagbilaran. So this is I think from 2017 no? Sa itong pag-start sa office ng Tugtaran. So buaw mo yan na po itong na-invest na equipment. So again, part niya sa itong pagpakita sa mga Tagbilaran sa nag-andam tayo, ready ta na pa sa itong status na prepared na firming. And simbakuhay lang na may tabo, dili lang sa Tagbilaran City with, along with other atong, ano, mga municipalities na kinanglan sa itong tabang. We are ready and prepared to help. So walang kato kino and we are open from today, karon ta nagsugod and kutong sa pizza tayo dito sa diri sa City Hall Atrium from 8 to 5. So katong mga bakanteng lugar niya, pwede ka mumula agiri and katong mga adventurous na you can try our basic rapial na orientation and execution sa mga tagi andam na setup so that you'll be able to try what it is to be a responder. So we're inviting everyone to please come here and experience on sa ang investment sa katawan sa tagbilakan when it comes to disaster preparedness. So again, nagangking salamat sa mga kong pipaminaw on behalf sa among department head in Sir Gerard Dabagdia, akong division head is Sir Toribio Abon, Toribio Anggalot, and along with all the responders no, na firming ng trabaho 24/7 for the city of Tuglaran. Among na kong pasalamat sa firming yung pagsuporta o buwak ko sa Kim.
0: Yes, magiging salamat Sir Emmanuel sa pag-atagong update kabahin sa ito ang programa no, sa 2026 Disaster Preparedness Exhibit. So sa gingon niya Sir Emmanuel mga higala, opening ato ang buhatan, open ato ang City Hall Atrium anang sa itong mga taglaranon, sa buhalanos na ginahan, may experience, ubakita sa itong mga diriya, mga equipment no, na ito ang gipundar o gawa ito ang gipurchase para sa paggamit no, kung sabasin ba ko, adunay i-rescue or adunay mga katalagman no, kaya maupod niya ang ato ang pagtabang sa ito mga katawan in panahon sa adunay mga disaster no, nga ito ang masinati diri sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran. And yes no, sagina ni Sir Emmanuel, kini po nagisugdan karong adlawa, July 28, umulas ni siya hantod sa July 30, 2026. So tululan ni siya kaadlaw mga higala, karong adlawa hantod sa 30, and open ni siya from 8 o'clock in the morning and hantod sa alas 5 sa hapon. So katong mga Tagbilaranon, so those who are interested o ginahan mo bisita o kanang naay transaction na rin no, pwede nito matataw o ato ang makita o ma-check na ito ang mga equipment for at least makafamiliar ta, makita ito na mauday ni ang mga gamit mo kung adunay mga sabago-sabago na i-rescue mo para at least mas ma-familiarize sa mga equipment nga ito ang i-display diri mismo sa ito ang City Hall Atrium. Yes, no? So, ginoon niya sa manual natin mga first aid kit, natin mga portable cardiac monitor with AED, natin tower lights, and of course natin cardiopulmonary resuscitation or hands only CPR, no? So, tuluan po ta with the team sa ato ang rescue team to kung saan pag CPR mga higala. And of course, napodiri ang ato ang rescue boat and floodlights and the mga reiya mga tents, no? Napod tayo charging tent. Makita ko sa kipurmaan yung charging tent, no? Na magamit nato during sa ato ang kaning sa evacuation or any ng mga kalamidad nung no, pwede magamit ang charging tent. And of course, nasa diri ang ato ang evacuation tent, no? Outdoor o indoor na klase na evacuation tent. And yes, no, makita usab na ito ang mga rescue basket gamit po din siya. Kung ano na yung mga scoop stretchers, cab stretchers, o guban pa, no, so very nice kaayo karong mga higala kung manita, no, ubu-witness sa ito ang sa City Hall Atrium and naaputay ka ng kanang rappel na ito ang ma-experience na kung diri sa City Hall 18 na atay team with the rescue na may mo-assist na ito gikan sa third floor pa doon sa ito ang ground floor. So ma-experience niya gikan sa ibabaw pa doon diri sa ubos, no? So mawin ang open niya mas kikinsa ang pwedeng mo avail ni or mo gamit ng sa ito ang rappel o mutanaw sa ito ang diri mismo sa ito ang City Hall 18. O kaganina ito nakita na doon ay ng mga estudyante na may try na, no? Sa ito ang rappel and of course sa ito ang mga City Hall employees and outside or mga citizens na ito nga ni-try o ni-experience atong rappel o ni-tanaw sa ito may daiyang mga equipment. And again, thank you so much no sa the TDR, RMOT, sa rescue team, uguban pa, headed of course ni Sir Gerard Lavadia, no, and the rest of the heads na ito sa TDRMO for this yearly na ito nga pag-abuhaton na exhibit alang sa ito ang 2026 Disaster Preparedness Exhibit mga higala. So maugat ito ang mga team nga naapod dili kauban na ito at ang mga staff gikan sa CDRRMO, hello kaninyo sa pagtabang o pag-help no, sa ito ang mga katawahan to experience and to watch and makakita sab no sa ato ang mga DAE ang mga equipments nga ato ang gi-purchase o gatong magamit simba ko kung adunay mga kalamidad na masinati na ato diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Again, thank you so much sa ato ang CDRRMO. So mga ito mga higala no, live tag gihapon diri sa ato ang City Hall Atrium para magkahatod sa mga DAE ang mga activities na to sa ato ang National Disaster Resilience Month. And of course, we would like to invite also no karong July 31 ang ato ang culmination sa 2026 National Disaster Resilience Month in the end. Dili po sa ato ang City Hall Atrium ikandak ang ato ang culmination and part sa ato ang culmination mga higala is ang ato ang awarding giving of certificates sa ato ang mga stakeholders na to o mga organizations na ning volunteers at ang CDRRMO plus ang ato ang awarded usab ang ato ang mga nidaog sa atong contest at ang digital and video contest o ilabi na usab sa ato ang bida nato na bida award no kung kinsa man naog ang mga barangay sa the bida award. Again, advance congratulations kaninyong tadan and see you sa July 31. O gadun na po tayo mga iya mga special guests or mga VIPs and invite po nato no especially si Mayor Jenia na muhatag usab og mensahe alang sa ato ang mga participante ato mga awardees mga attendees nato sa ang culmination program sa ato ang National Disaster Resilience Month kini mahitabo karon July 31, 2026 at 2 p.m. or sa hapon mahitabo mga higala. So, stay tuned lang no and keep updated po no sa ito ang Tagbilaran CDRRMO office sa lang Facebook page sa dugang mga detalye na pagahimuon o mga dugang mga updates o information kabahin po sa lakat sa panahon. So, naalang dito ipost sa ito ang Tagbilaran CDRRM office na Facebook page para dili tama ano para legit ang atong makita kabahin sa mga activities and programs labi na sa mga dagan sa panahon ng mga updates mga higala. Again ato lang sa Tagbilaran CDRRMO office nga Facebook page and again thank you so much sa to ang mga employees nato again sa to ang buhatan sa CDRRMO. Again aring puntuhan mga higala ari na usab kita kat ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ihimo kagahapon sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa sangguni ang panlungsod ug sa Tagbilaran City Project Monitoring and Evaluation Team or TCPMEF ang mandated council's workshop nga gitambungan sa mga lokal nga leader ug nagkalain-laing stakeholders sa syudad. Ang maong workshop nagtumong sa pagpalig-on sa mga mandated councils aron mas mahimong epektibo, aktibo ug responsive sa mga panginahanglan sa katawhan ug sa mga prioridad sa lokal na pangagamhanan. Ato sa tibuok adlaw nga workshop, gisusi o gi-update ang mga executive orders nga namugna sa nagkalain-laing mga mandated council, lakip na ang pagtan-aw sa ilang budget allocations. Gisugutan usab ang mga prioridad ng mga programa o kalihukan nga ipatuman sa umaabot. Matod ni Mayor Jainyap nga importante nga lig-on o aktibo ang mga mandated council, tungod kay sila mao ang kauban sa city government sa pagplano o pagkatuman sa mga programa nga direkta nga makahatag o kaayuhan sa atong mga katawan. Dugang pa niya nga pinaagi sa maayong koordinasyon o panagtinabangay, mas mapalambo ang serbisyo alang sa mga Tagbilaran. Huwag mao ka itong mga higala, ang atong news beat na itong nakuha sa tungbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag aling tuntungan mga higala, ay nausap kita sa mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagpahulog sa tanong nga tawhan karong adlaw July 28, 2026. Sa Gabarangay Dao, happy birthday nila ni Liliosa Suarez Aurelia Candel, Inocencia Colangoy, Dante Garde, and Sinforiano Abrao. Sa Gabarangay San Isidro, happy, happy birthday nila ni Celsa Agua, George Maceda, Nazaria Chan, and Gerardo Higdon. Thank you so much. Sa Gabarangay 50th, happy happy birthday usab nila ni Nazario, Rio, Victor, and Hubert. And Barangay Manga, happy happy birthday nila ni Inocencia Dumay, Lilia Salife, and Maria Victoria De Luza. Sa Gabarangay Ubuhan, greetings going out to Celso Navaja Sr. And Barangay Taloto, happy birthday usab ni Inocencia Taboro, Victor Leopoldo, Inocencia Agunod, Soso Silos and Johnny Pamitan. Taga Barangay Buhoy, happy birthday kaya ni Helen Camacho, Marina Arabia Hotel sa Batania, Sousa Ramo, Camila Palakat, Maylene Bangalaw, Felix Cabatania, and Maylene Bangalaw. Taga Barangay Kugan, greetings going to you. Inocencia Viva, Minda Bostrelio, Magencio Felin, Ramon Abonera Jr., Marilyn Cueno, Melinda Sulia, Virginia Semene. Taga Barangay Pulo Sentuno, happy birthday ni Amparo Bertodaso. Taga Barangay Pulo Sentres, happy birthday. Sila ni Sosa Antanosa, Fabiana Estorba, Cristina Gomez, Proceso Ledra Jr., Marisa Freyland, and Soso Bakyal. Taga Barangay Magsalta, happy birthday. Nila ni Binigna Ugay Mabini, Kaltabas Jr., Inocencia Cagata, Remy Pau, Celso Enad, and Agnes Bainosol. Kaya Barangay Buo, happy birthday ni Beatriz Mausa, and Barangay Dampas, happy birthday ni Celso Paredes, Inocencia Bukhain, Hinerosa, Paredes and Joseph de la Victoria. Happy happy birthday sa mga pinalangga nato nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug sa kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsalusa sa kanang natawan karong adlaw, happy birthday nga ni Professor Apor Maragoso Jr. Alma Elsa Lanzon Dapulos. Salya tawag sa kaduyan niya, pero Sir George Sabanda Matada, Basilio Idiong Balani Jr., Marco Mickey Michon, Jessa Canizor Isparillo, Julia Paparan Vivon, Albert Igot, Leonardo Amparo Bertolazzo, and Nelson Bolo. Happy, happy birthday kaniya kanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala. First, gentlemen, first, District Representative Congressman Babaya. And second, sabi niya ang panungsod, City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaniyong tanan. And yes, ito mga sukindig paginaw, bilang kayong salamat mga igalap niya pagbunok pagluban o pagpaminaw sa bayan sa mga updates, programs, sa activities na to sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates sa development sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Nagin na kayong salamat kaniyong tanan. Umag-uman-umanaw sa kita mga igala, ugmang adlaw sa samang katmad ng istasyon at ang programa ang mga pakabina alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may manalang kaninyo? Servisyo from home to tomb. Gugma Tagbilaran ang servisyo ng kasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, Mayor 16, sambuni ang panungkot, City Councilor sa Chief of Staff ng Kathleen Perimocha, Mayor City Administrator Sir Aldi Luis Acizar. As we all say in Tagbilaran City, as them so pamo.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: Ginabuang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
7: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa!
1: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy fiesta!
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang responsible.
1: Ilang ranger?
0: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
0: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
5: May hika naman si Junior.
4: Nausog?
5: Ipatawas natin.
6: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
16: Strong sa una,
17: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: Ilang ranger?
0: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
0: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: or Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves.
15: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
17: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
18: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
19: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
20: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
21: For better life.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Bali.

0: Oras na diwa ni Worldwide ang radio sa katawahan na nas 12:13.
1: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
5: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw mga nga utok kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong utuhan ng adlaw nga Yernes. Maulana og mabugnaw nga kauntuhon sa adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2025. Ako ang magatod ganinyo sa pagkabalita din sa tungdapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa pagkauluhang tudliting sa itong pagkabalita. Una, din sa tungdapit, Governor Ari Subintano o Governor Pambarik 4, official nang ni Perma sa Sisterhood Agreement, sa Bohol o Cebu diha sa Capitolio Provincial. Talaga bahin ni SWD Region 7 ni Paklaro na usara ka binibisyaryo na napalimalay sa APEF program. Sa kauluhan, system law sa kuryente target matangtang sa Senado sa di pa magpasko sa gawas. President Donald Trump ipahibaw sa Veterans Tracking Initiative. Bago itong mga igalang at mga uluhan na mga detalye ninyo, upang mga balita, kumandang sa mahinungdong gikan sa Alturas Group of Company.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unang balita din sa itong dapit, official ng gipirmahan o bago pag yung natapos ang pirmahan ay ni Governor Aris Ventado o Governor Pambari 4 sa Cebu ang kasabutan sa panag-inigsunay tali sa duha ka mga lalawigan diha sa ceremonial hall sa bagong kapitolyo ng siyudad sa Tagbilaran. Ubos sa sisterhood agreement ang Bohol o Cebu magtinabagay sa turismo, pamatigayon, komersyo, promosyon sa negosyo, pamuhunan, kalambuan sa ekonomiya o infrastruktura o guban pa mga lugar nga dunay parihong interest. Ang panaguban na maglaki pa sa kooperasyon sa agrikultura, pangisda, edukasyon, pagkatiman sa panglawas, kultura, pagpananipon sa kalikupan, kaligon sa katalagman, digital management o pagdumala sa publiko. At all sa ceremonial signing, gipadayag ni Governor Ventado ang mga kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi usa ka ligon nga saad sa iniusang kalambuan o pagtinabagay sa duha ka mga lalawigan. Iatapos ni Ventado ang mensahe pinaagi sa Panginoon nga ang mga kasabutan nagtimaan sa panag-inugsunay, paglaom o iniusang katuyuan. Samtang ipamahayag ni Cebu Governor Pambari 4 nga ang Bohol Sisterhood Agreement na nagpaligon sa dugay ng relasyon sa Cebu Bohol na naporma pinagi sa ilang komon nga kasaysayan, kultura o gasoon nga panag-uban sa katawhan sa duha ka mga dalawigan. Nagpasalamat si Pari 4 kang umintado sa may na itong pagdawat o sa pag-abayabi sa likod ng kooperasyon tali sa duha ka mga lalawigan. Itapos ni Governor Pari 4 ang iyang mensahe pinagi sa paglaom ng pagpirma sa Sisterhood Agreement. Mahinong duman isip tinugdanan sa malungtarong magtinabagay o panaghigalaay tali sa Bohol o Cebu. Ang Sisterhood Agreement signing isaksihan sa mga miyembro sa sagunyang palalawigan sa duha ka mga probinsya niya panguluhan ni Bohol Vice Governor Nick Blesas o Cebu Vice Governor Glenn Soko.
1: DYRD Radio Balita.
0: Balay nga bahin sa itong mga balita, giklaro sa DSWD7 nga usara ka binibensyaryo kada panimay sa uplift program sa gobyerno. Anang report ni Zira Arcayena.
2: Giklaro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga ubos sa Uplift Assistance Program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance usara ka benepisyaryo ang mahimong hatagan sa matag panimalay o balay. Kini ang gipasabot ni Director Lucero atol sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Huwebes, Hulyo 30, nunot sa mga reklamo kung nganong usara ka benepisyaryo ang makadawat kada panimalay, bisan og daghang pamilya ang nagpuyo sa usa ka balay. Gipasabot ni Lucero nga usara ka benepisyaryo ang gitugutan matag panimalay. Ang Uplift Program nga giumol ubos sa Executive Order number 110 nagtinguha nga maminusan ang epekto sa inflation ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton diin grabeng naapektuhan ang mga kabus ug duol sa kakabus nga mga benepisyaryo nga giila sa gobyerno. Ang 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority o PSA mao'y gigamit nga basihan sa pag-ila sa mga kabus o duol sa kakabus ng mga benepisyaryo samtang ang national ID gamiton sa pag-ila sa ilang identity. Si Lucero miingon nga tulo ka grupo ang naglangkob sa mga benepisyaryo. Ang unang grupo naglangkob sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS o Walang Gutom Program. Samtang, alang sa ikatulong grupo mao ang mga kwalipikadong low-income members sa Social Security System o SSS, diin ang papel sa ahensya mao ang paghatag sa DSWD sa listahan. Dugang gipasabot ni Lucero nga kausara tagaan sa 2,000 pesos ang mga benepisyaryo sa 4PIS sa buwan ra sa Hulyo ug makuha ang ilang ayuda pinaagi sa land bank cash cards, ingon man usab ang walang gutom beneficiaries tungod kay aduna sila regular nga binuwang cash grant. Samtang, ang ikatulong grupo mo ang mga kwalipikadong mga empleyadong miyembro sa SSS nga adunay 10-1 ka kontribusyon sa 2025 o 2026 og adunay monthly salary credit nga 20,000 pesos paubos apan dili apil sa maong programa ang mga pensioner. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa Group 3 makadawat sa ilang ayuda pinaagi sa ilang narehistrong SSS disbursement accounts. Giklaro usab ni Lucero nga walay labot ang mga local government units o LGU sa pagpili sa mga benepisyaryo. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Saray nga bahin ang Alay Marcila Foundation sa Alturas Group of Companies, uban sa Marcila Farms Incorporated o Compass Resorts and Hotels Incorporated, sa pakikitabayayong sa Philippine Dental Association con PDA Board Chapter. Di mahigayon og libreng dental clinic sa barangay Katagbakan, lungsod sa Luon, kagahapon, Hulyo 30. Madon pa ni Ariel Pulido sa PR Department sa Alturas Group of Companies. Pangalangyong dentista gikan sa Denmark, ang ipangalukan ni Dr. Lim Oe Pandersen Prakcek, volunteer group sa Indonesia o mga dentista gikan sa PD Bohol, ang may appeal sa dental mission in kadaghanan sa mga pasyente ang nakapahimulo sa libreng pagpangibot o ngipon o dental check-up. Alas 12:22, atagi. System law sa kuryente, target matangtang sa Senado sa Ripa magpasko. Atagi detalye sa tubog balik. Gisali!

0: Tabang ng balita sa kapuluhan, target sa Senado ng matangkang ang system law sa kuryente sa DIPA magpasko. Ano ang report sa GMA Integrated News?
1: Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system laws sa mga bill ng kuryente ayon sa presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Yan ang aking sinaksihan.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws.
1: Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system laws sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon.
3: Target po namin bago magpasko. Actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po ng Malacanang talaga matanggal yung systems laws. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po.
1: Pero sisipagan anila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system laws o yung kuryenteng dinanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system laws o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito.
4: Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan.
1: Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission, wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo.
5: Yung sa zona ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun?
6: We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her. So, Chair, we will report to
5: kayo sa ERC, being the regulator?
7: Hindi po.
5: Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable.
1: Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system laws. Sabi ng DOE at ERC, kung system laws mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman.
8: Dahil po ang non-technical system laws ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system laws nila, ito naman po ay maliit.
1: Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil.
9: Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente.
3: Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang ho, pinapass on. Eh, napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko na
0: sa atong nga palita sa gawas, President Donald Trump ipaybaw sa Veterans Tracking Initiative. Ano yung report sa Fox News?
10: Tonight, President Trump is announcing a new plan to provide job opportunities for veterans and achieve one of his domestic policy goals. The Freedom Haulers Initiative will help vets obtain commercial driver's licenses following their service, replacing illegal immigrants behind the wheel. White House correspondent Aisha Hazni has details tonight.
11: Thank you all for being here as we take action to get illegal alien truck drivers off the American roadways.
12: Tonight, President Trump is announcing the Freedom Hauler Initiative to replace illegal immigrant truck drivers with American heroes. The program will offer CDL training for veterans who've never driven a large truck while in service, while those who have will see their window to apply for an expedited CDL expand from 1 year to 2 years after leaving active duty.
11: The radical left wants more jobs for illegal aliens. Trump administration wants safer roads and more jobs for the American veteran.
12: Trucking company Werner Enterprises.
0: Salamat, Fox News. At hindi may ano, happy fiesta ang mga katauhan niya sa Barangay Dampas. Happy fiesta ni City GSO Head Dr. John Ralba Aminaw sa dito karon si Dr. RR Sanuay. Mao gato mga higala ang naglangkob sa mga balita sa Alturas Group Balita sa untong gato. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawad Jerekais ng Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. May mundo.
13: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa Bildo, anihana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Embaras Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neal Zap C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neal Zap C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neal Zap C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello, mga MXD believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXD believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.

Okay, good morning, good afternoon, good evening mga kigsuunang bulanon. Oh, kadali lang jud kaayo kay nagkamulo ni Sir Jerry sa among kwandiri, among live, no? Mauna ni siya. So, di ara. Okay, na-share na nako. So, once again, good morning, good afternoon, good evening mga kigsuunang bulanon. Ani ano usabang iyong tingog sa kababayan ang Janet Limbilerojo. Welcome sa atong tunga ngatak ng tulumanon. Kasayu

bahagi panguluhan ni Governor Ari Sementado, Vice Governor Nick Besas, and of course sa atong inahan sa probinsya, mapinanggaon buutan PA Aster Caberte, unyang at kining atong programa gipahiluna sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office Confimo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Felpina Acepiolio and of course ni Sir Mark Anthony Parnia. So mauna siya mga kigsunan, live na live kita noon niya, naapaman tingali sa Capitol Ron, basig nag-lunch pa sila, kamulo pag-lunch na si Governor Pambarikwatro sa Kapitolyo. Mga kigsunan, gisugat na mo ganina, mga almost 11 na to noon, naabot siya. So mauna siya mga kigsunan, sa atong tibayawan to mga suking tigpaminaw, Ma'am Janet Aranjuez, Ma'am Kunching Aranjuez, sa itong mga kaubanan sa Provincial Security Force, sila si Sir Salto Rion, og mga kaubanan ni Ma'am Leia Moreno na sa entrance sa Kapitolyo. Atong lolo og lola ng bayan, si Lola Inday og si Lolo Gabriel Cartagenas, mga kigsuunan, dito to Kalimtan. Yes, unya, of course, live DYRD unya, mga kigsuunan, atong timbayaon po si Kuan, si Lolo Gabriel og si Lola Inday, no, manto kong giingon di ayun niya si Sir Kuan, Sir Jerry Pabe, si Tatay Billy Tongko, si Sir Ricoy, sa napapaka si Ricoy sa uwaw, kung kita ni mugod sa picture. Unya, mauna siya mga kigsuunan, atong mga kamag-anak, relatives, friends, kapamilya, kapatid, etc., mga pinsan, kinsa panadiha. Kumusta? Hantod kita launa sa hapon. So, arita sa itong mga balita. Governor Amentado, mas gipalapdan ang mga inisyatiba sa pagpananom ug ubi. So, sama sa akong giingon, di ay kato akong giingon, nga naa si Governor Pambarikwatro, Governor sa Cebu, naa sa Kapitolyo karon. So, kini atong Governor Amentado, mas gipalapdan ang mga inisyatiba sa pagpananom ug ubi, gibisita ni Governor Aris, ni atong July 23 ang Bohol Experiment Station or BES sa Department of Agriculture Region 7 nga ana-ana himutang sa Barangay Gabi Ubay tapad sa Bohol Organic Agriculture Technology or BOATEC. Personal nga gisusi sa gobernador ang kasamtangang produksyon sa ubi, particular sa ubi kinampay dito sa BES pinaagi sa tissue culture. Tiguha niini ang pagpalig-unon ang mga estratehiya o inisyatiba, pagpalapad sa produksyon sa ubi o pagsiguro nga mamintinar ang kalidad sa maong lagutmon. Kauban ni Gov Aris, ang Regional Director sa DA7, si Ma'am Angel Enriquez. Dugay na yun si Ma'am Angel, no? Murag, pila na kukatuig sa provincial government, murag sukad at tuniha na ni siya. So, si Provincial Administrator Asteria Caberte o ang hepe sa Office of the Provincial Agriculturist Ma'am Liza Quirog. Nasairan gikan sa DA7 Regional Field Office, Chief Science Research Specialist si Mr. Felix Tubiano uban kang Zinaida Cotamora, Science Research Specialist nga ang inoculated ubi kinampay planting material ni atong Hunyo kinahanglanong usa ka tuig nga atimanon. So kinahanglan 1 year siya atimanon. Tender Loving Care TLC sulod sa Tissue Culture Laboratory aron maon na usab ang padaghanon nga microset kong mini set. O kaning gagmay bitaw. So dugang ni Cotamora nga dako og bintaha ang ubi mini set sa pagpadaghan sa planting material, dili lang tungod kay kini, dili dali nga mataptan og sakit. Oh, immune, di siya mataptag sakit. So kwahi sa naandang 80 ngadto sa 100 ka gramos nga kinahanglang timbang ay ha kini itanong ang mini set nga adunay timbang nga 15 gramos. So igamay ra jud kay no gikan sa laboratory tissue culture, mahimo nang itanom direkta sa uma. Busa mas daghang planting material ang maitanom ug mas ligon kini batok sa mga sakit. Mudangat ngadto sa Siam hangtod na pulo ka bulan, mahimo na ang sa maning word sa maong ubi, no? So sorry di ko kakuan sa word kay

0: kalustang na adiri pagpanglin wa kasabot. So ang proseso sa tissue culture nga production sa ubi dako og gikatabang aron makahimo ang mag-uuma pagpananom niini bisan unsa nga panahon tibuok tuig. Bitaw mo medyo na importante no kanang kung kuan ba kana bang mas daghang season sa pagtanom, mas daghang tag-ani. Oh. So, kuhay sa naandan nga buwan lamang sa Marso hangtod sa Hunyo ang pagpananom sa maong lagutmon sa dili pa ang ting uwan. Bitaw mo, yun ay naandan. So, nakita sa gobernador ang pagpanginahanglan sa laboratorio o permanenteng generator aron kung adunay pagkapalya sa kuryente. Mamintinar ang temperatura, busa dili mapiktuhan ang proseso sa tissue culture. So, gikahiusahan sa DA7 o sa kagamhanang probinsyal ang suporta sa maong panginahanglan. Kahinumduman nga naghiusa ang Office of the Provincial Agriculturist or OPA, ang atong Bohol Economic Development and Investment Promotion Office or BDIPO, Bohol Provincial Tourism Office o Provincial Information and Media Office kinatong paimo aron mapatuman ang direktiba sa gobernador pagpalapnag ngadto sa lalawigan unsa kabililhon ang pagpadaghan sa ubi kinampay sa Bohol uban ang partnership sa DA7 or Department of Agriculture Region 7 Agricultural Training Institute or ATI o guban pang ahensya o mga stakeholders. Higayon usab kini pagdiskubre sa mga pamaagi nga ang ubi industry maghatag og oportunidad sa lokal o global nga kapanginabuhian ngadto sa komunidad o mapalapad ang mga estratehiya sa pagpadaghan sa produksyon ini. Sa uwahing taho sa PSA, ang Bohol mao ang nag-unang tinubdan sa produktong ube sa produksyon matagtuig nga 466 metric tons kun 33% sa kinatibuk-an ang produksyon sa nasod. Ang United States Department of Agriculture or USDA na mahayag sa pagsuporta sa pagpalambo sa ube industry sa Bohol ang bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod. Dugang niini ubos sa liderato of course ni Govaris padayon ang aplikasyon sa kagamhanang probinsyal ngadto sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL alang sa Geographical Indication Protection sa ubi kinampay sa Bohol. Gipasigarbo kini sa mga bulanon nga signature product isip usa ka UNESCO Global Geopark nga probinsya sa Bohol. Maumigyo na atong gitinguha gud sukad pa sa una nga kung bisag kinsa nga tao bisag dili Pinoy maghisgot ganig ubi ubi kinampay. Sa Bohol yan, o di ba? So sa laing bahin dito sa BES nakita usab sa gobernador ang potensyal sa Bohol Sweet nga variety sa nangka gumikan dali kini nga pasanayon og pinasahi ang tekstura og katamis sa maong prutas. So lahi ragid siya, LR lahi ra siya, lahi ra. Oh sige, mingaw no kung matamis na ko ano eh matamis na nangka kisa may nagbaligya kapoy di na magukutig gama eh kapoy na. Para ka nabitang magkuan po kag matamis na ubi ka, puy, sigig okay, palit na lang tanang ana sa grocery, no? So, matod ni Tubiano nga sa BRICS level, ang Bohol Sweet adunay 91.9% nga sugar content. Ubay-ubay po ba yan, ano? Tamis. Dugang niya accredited kini sa Bohol Plant Industry o kasamtangang nagahin ang BES o mga planting material niini para sa Bowatek Ubay o para sa Provincial Plant Nursery sa Macaas Tubicon. Kahinumduman nga gitunguha sa administrasyon ni Aumentado, pinaagi sa pagpahilo na sa OPA, nga ikapahilo na ang usa ka climate smart nga teknolohiya sa pagpananom pinaagi sa smart greenhouse nga giestablisar sa tubigon. Sa strategic governance roadmap sa kagamhanang provincial, gitutukan ang mas gipakusgan nga pagpanguma o pagsuporta sa mga mag-uuma, pagsiguro nga bisan pa man sa hulga sa climate change or kining atong global warming, adunay igo nga supply sa pagkaon ang Bohol og ikapasundayag ang ubi kinampay nga nag-unang produktong pang-agrikultura. Oh, diba? So, nindot kay congrats ubi kinampay. Sorry ta sa atong humanitarian medical mission. 175 Mabini residents benefit from provincial government of Bohol believe manpower humanitarian medical mission. So a total of 175 residents of Barangay San Rafael Mabini gained access to free healthcare services through a humanitarian medical mission conducted by the provincial government of Bohol in partnership with Believe Manpower Resources USA last July 23 is part of the Sandugo 2026 celebration. So, appeal siya sa Sandugo nga festivities. Held under the Atiman Stream, of course, Atiman is to take care, no? And Atiman Stream Initiative and the leadership of Gavaris, the outreach program brought essential medical services closer to underserved communities, providing beneficiaries with free medical consultations, laboratory services, medicines, and circumcision. Oh, appeal ang pagpatuli. So for many residents, the mission eased the financial burden of seeking medical care kay libre man. So way bayad. So while ensuring timely access to basic health services within their community. The activity was implemented through the Provincial Government of Bohol's Medical Outreach Unit or sa atong MOU sa Capitol, led by focal person Ingrid Sofia Minoza, in close coordination with Mabini Mayor Onji Grace Bernalis Lim and Provincial Health Office Head Dr. Froserma Mary or Dr. M.M. Uy. The initiative also received support from Believe Manpower Resources Representatives Mr. Luke Sarmiento and Mrs. Amy Mascarinha Sarmiento, reinforcing the partnership between the provincial government and the private sector in expanding healthcare access. So volunteer physicians, Dr. Arnold Dasio Cagulada, Dr. Pedro Rosell, Dr. Julita Cogo, Dr. Ivy Padernal Unahan, Dr. Jasmine Relampagos, Dr. Jojo Relampagos, and Dr. Maria Aurora de la Fuente donated their time and expertise to provide medical services to residents throughout the outreach. Oh, libre ba yan na, ha? Oh, so palasalamat sa ato mga medical practitioners at mga doctors. Aside from healthcare services, the program also included a ceremonial turnover of in-kind assistance that benefited 100 senior citizens and 100 children, providing additional support to vulnerable sectors in the community. Aligned with the strategic governance roadmap, the humanitarian mission forms part of the provincial government of Bohol's continuing efforts to bring government services closer to communities while strengthening partnerships that promote accessible healthcare and social welfare across the province, a UNESCO Global Geopark. So for more Sandugo sa Bohol updates, magsunan visit sandugo.bohol.gov.ph or the official Facebook pages of Sandugo sa Bohol, atong provincial government of Bohol, and of course the provincial information and media office kun paimo. So arita sa atong kuan man to na to, no health. Arita sa atong food security, mga kaigsunan. So around 300 barangay officials complete 15th capacity development program on food security. Importante ra ba yun yung pagkaon kay kung may pagkaon, wow, tatanan. So the provincial government of Bohol Makigsunan under the leadership of Govari Cementado through the Local Government Affairs or LGA successfully concluded the 15th batch of the 2026 Capacity Development Program. The event brought together barangay officials and stakeholders, bringing together around 300 participants, 300 kabuok, from the municipalities of Antiquera, Balilihan, and Corralia. Di man pud pwede og dungano na to tanan. Daghan biya kaining mga barangay sa Bohol, no? Yes. Nya, pila ka buok nya, pila ka lungsod. So, muna siya. So, kuan lang, kanang by cluster. Anchored in the theme Food Security and Sufficiency, the activity gathered punong barangays, mga barangay captains, barangay officials, chairing agriculture committees, og atong mga barangay livestock aides, mga bala nato, mga presidents of barangay-based farmers and fisher folk associations, municipal councilors heading the Committee on Agriculture and Municipal Agriculture Officers, or mga MAO. So about ni siya sa agrikultura. The program marks the 15th Capacity Development Program conducted in 2026 and the fourth year of the initiative since its launch in 2023, reflecting Governor Armentado's sustained commitment to empowering grassroots leaders by equipping barangay officials and community stakeholders with relevant knowledge and practical skills. The program aims to advance agricultural development, promote food security and sufficiency, and build more resilient communities across the province. So, Local Government Affairs LGA head Stephen Rances welcomed the participants and underscored the vital role of barangay leaders in advancing the provincial government's development agenda. He also discussed the implementation of the Bugas Ayuda Rice Distribution Program, emphasizing the importance of transparency, accountability, and close collaboration between barangays and the provincial government to ensure the effective delivery of assistance to qualified beneficiaries. Also present at the activity was board member Nanay Lucy Lagunay, chairperson of the Sangguniang Panlalawigan Committee on Agriculture, who encouraged participants to translate the knowledge and best practices gained from the program into concrete actions that will strengthen agricultural productivity and improve the well-being of their respective communities. Participants also received technical updates and practical insights from resource speakers representing key government agencies. Si Attorney Handa Lagunay, ang atong provincial legal officer, discussed the Bantay Rabies sa Barangay Program and the role of barangays in promoting responsible pet ownership and public health. Ito, okay, kasagara na ba? Makapaakraban na ilang mga iro, kaya di na maangkon nga ilaha. Oh. Ramil Rodela of the Office of the Provincial Agriculturist shared strategies on climate-smart agriculture and fisheries development, while Gaudioso Kalibugan, senior agriculturist of the Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, highlighted livestock and Carabao-based livelihood opportunities. Neil Almer Paredes, acting insurance underwriter of the Philippine Crop Insurance Corporation, or PCIC, Regional Office 7, emphasized the importance of crop insurance in protecting farmers' livelihoods against natural and production-related risks. Bitaw, bisag unsa bitay buhaton nato sa kalibutan na amang yung risgo, no? O, labaw na ning ato mga crops nga gitanom. So, participants actively engage in the discussions, interactive learning sessions, and the raffle activities. Labaw na sa raffle. Oh, kasagaran no, kanang na yung mga activities nga na yung mga pa-raffles, mabuhi, labi na yung mga tao. Hoy, raffle na! Oh, fostering camaraderie, collaboration, and a shared commitment to agricultural development. So, through the Capacity Development Program, mga kigsuunan, ang atong provincial government of Bohol continues to strengthen partnerships with barangay leaders and community stakeholders. Mao bitaw na hinungdan nga kana bitang makikoordinate yuta sa atong mga kabarangayan, no, sa atong mga mayores kay atong mga barangay captain, kay para mapanghingusgan ng atong mga inaning activities. O, nya empowering communities, o ma-empowered atong mga communities to advance the strategic change roadmap sa atong probinsya sa Bohol, a UNESCO Global Geopark and Regenerative Island Province. So, mauna siya. So, sa naman taron, Friday, o lagi na, it's a Friday, it's a Friday, ogma, wa man tayo trabaho, nya wa po tayo schedule. So, magkita-kita ta sa Lunes, ano, Martes pohon, wa man tayo Monday, no? O, arita sa Martes pohon, susangalan sa atong mga kaubanan, because lawak o sarili akong kauban, si Engineer Jerry Cajes. Thank you kay Sir Jerry for the assistance. Kini ang yung tingog sa kababayanan, Janet Lim Villarojo. Nagang salamat, maying hapon. Salamat sa Diyos.
1: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 ka

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello again mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauba nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish, kamusta?
9: Hello pretty Carly.
8: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Ginausa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
9: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo og healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
8: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
9: Salamat sab kaayo, Carly. Og salamat sab MX3.
8: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing iJessic.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mang Bolyoser.
6: Kini na sa PIWBS o kini ang litaniya sa ala una ning adlaw nga Biyernes mga higala katapusang adlaw ning bulan sa Hulyo itsa 31 karon atong mga maiditon nga mga panibaya kaninyong tanang mga suki na atong pagkuminaw kini sa atong dakbayan sa taglaran mga suki sa atong mga kalungsuran labi na desto mahal nga lungsod sa luway. Kamusta atong 24 ka mga kabarangayan? Ingon man sa atong mga pagkamusta usab sa mga online listeners and viewers na karoon na katutsok na itong tulungan ng pinagi sa DYRD po lang kasalig at Facebook atong mga panghinaot ang tanan. Nasa Kapiskay sa panglawas, ug positibo sa kaanulay. Agalantaw sa unahan. Kaninyong tanan. Welcome sa atong tulumanon. Litania sa ala una. Motabok na ta sa bulan sa Agosto. Nagkatriling na ba ang trial sa Senado?
7: Way palinay, DYRD kanunay.

Panis Bake Shop lamian nga turtain sa Imada Empanada Bibingka Soup Pauguban sa Panis Bake Shop. At doon nato mga higala mga produkto sa Panis Bake Shop makulit nato diyan sa BQ Mall Alturas Morga Island City Mall. O para sa inyong mga order, pwede ka mong magdirizo dito sa main branch sa Panis Bake Shop. Pobesyon lungsod siluway nang sabihan din dito nga refreshment parlor sa Panis Bake Shop. Nagtanyag kini o lamian nga pagkaon sama sa dinungwano kuto, putumaya, kuwari spinetic fried chicken, umbang baboy, pansit o daghan pa sa Panis Bake Shop. Have a delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Walang mga igala sa atong pupunta kay Sikay atong tibayanog happy birthday atong mga naga-birthday karoon ng mga pinanggang mga senior citizens nato na sa mahal na ito ng lungsod sa luway. Happy birthday mga kaigsuunan. Nining ato ang mga senyores o senyoras. Nining kita po sa ngadlaw karoon sa bulan sa Hunyo. Atong tibayaon o happy birthday mga sano diha sa Pila Olympia. Happy birthday nga ito kang Yunor sa Garal. Happy birthday usap nga ito kang Maria Delia at yung Humamoy diha sa Bundok Occidental. O lain diha sa Pila Olympia. Happy birthday nga ito kang Julita Pagsya. Happy birthday usap nga ito kang Maribik Taho diha sa Tayong Oriental. Tentang atong di bawah happy birthday si Nenita Norio Gonzaga adia salah Salina Sur. Happy birthday usap ngetukang Ranilio Labial ya sa Tempangan. Si happy birthday ngetukang Dionisio Tare adia sa Tangkasan Sur. Tepuklasi nubo sa happy birthday ngetukang Luna Lumarda sa Tayong Oriental, Pabita, Kampilan, Ugas Alegria Norte. Happy birthday ang sawas atong kapitan niya, si Ignacio Milo Amoling. Oh, happy birthday atong mga senyores o senyoras. Ingon man, atong mga panibaya o happy birthday sa ato ang mga parangay officials na ito niya. Ang lungsod po mga kaigsuunan. Panibaya o happy birthday mga kaigsuunan. Sila si Glenn Nasel Asne sa Bonbon ang ato ang TK Walker at mga barangay Tano de Sayang o si Victor si Mr. Tulang o si Elmer Bangman. Okay, happy birthday. Ano pa kinawat naman ni Payo ng Karan sa nga dawa na tauhan iining na mga kapuntagon o hakahapunon sa ngilit ng 101 mga eksoon o nalabat yung ili low pressure somewhere mga higala no. Doon laban na ito. Muna madag-umon ang panahon. Sige, mag-ingat sa pagbiyahe. Kaya basig dangog ang daan. Kaya sa landslide, magbantay. Kaya basig mga laka na nga ito ang mga kayutaan niya. Ibawing ang karong panahon na mag-dali-dali. Raming mga katalagman, mga higala. Ang butong na unsa na ta. Ay lino ginagmay, naibaha din ako. Na ay daghang mga tayog sa kalibutan karon. Upay labot tong gubat, apiktado punta. Unyahaman sa gubat mga kaigsuunan, ay daghang mga politikanhong mga kasikas. Sa mapananglit din sa ato ang mahal nga Pilipinas. Then grabe sa pang kasikas mga kaigsuunan kung mag-isigot pa o politika. Yan sa Senado, mga senador nga mga judges, na murag dili mga judges. O asa gud ka kitag mga judges mga higala na murag maumay mga abogados mga witnesses abogado sa mga wala diha karon ang ato ang Senado mga higala. Ang na on politikan hong kalihukan mo ning impeachment dili na lang ta mag-expect mga higala o nabay ebidensya or wa ba. O kinsay na kag numero nila ana murag maogyo tingali na ili na lang ta mag-isigot og ebidensya kanang Senado karon ang ila na lang tingali ana mga kaigsuon makita sa katawhan makita sa publiko kung naunsa na ta dinhi mga kaigsuonan makita sa publiko ang ebidensya diin ang ebidensya mga kaigsuonan maunay mulansang mumartilyo sa mga politiko. Dili lang na kay BP Sara, kundili ang mga politiko. Ibutang na to.
lig-on ang ebidensya, pero i-acquittal ang decision. Mayingon ang mga tao na unsa mo. Palit ang way ebidensya. Ngayon, kung niya ikot, sara. Mayingon. Thanks for natong tanawon mga kaigsoonan kanang hearing sa Senado dili na para pag-kondikto pag-acquit kan sara. Kamustan ini to pangapo. Natong sa mga kaigsoonan na may aromatic sila dito. Dito makita mga kaigsoonan tingali makita ang ebidensya pero eh, gihapon mo kumbikto ang ubang mga senador, anating alin mo ay gusto nilang mahitabo. Pero kung mag-isigot ka mga kaigsuunan o para ni Sarah, awa dyan mo na. Ngayon, tagwa dyan mo tungod kay, sayod ta, duwa gihapon na sa numero mga kaigsuun. Sayod ta nga politika gihapon. Para na lang na sa mga katawan. Tanawon la kung kinsay ilahang adumtan kung doon ay eleksyon. Mayroon mga eleksyon kung doon ay eleksyon. Kay usama na sa mga posibilidad nga may tabo. Before 28 or 2028, mga eleksyon na. No? Usama na sa mga kripsya. Kaya nag-away ng mga politiko sa grabe yung mga kaya nakaingkwit kita ang mga Pilipino. Tungod ng grabe nila naway ang mga kaeksunan, tayog yun. Dili lang tayog ang mga katawan, tayog ang gobyerno. Tayog ang gobyerno ng mga kaeksunan. Sabot, nga dagdag mga kausapan. Ang gobyerno ng

tayo ang gobyerno, mga kaigsuna, nagpasabot nga nawad-a na og pagsalig ang mga Pilipino karon. Ang mga Pilipino ron, mga kaigsunan, muraga wa na sa nga tanan, no? Magkasabot ining nga gobyerno, ha? Mauna, mga kaigsunan, nga ang ato mga institusyon na hagba na niining maong sitwasyon karon. Kinaot po ang mauli-ulian, eh, mga kaigsunan. Uga sa unahan po na unsay dangata niining impeachment, ha? Ato nang huwaton na mga eksyon sa umabot. Mga oras ang balita. Kumanin ko pala ka pinomdom.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
10: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
1: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
0: Mao gyud, Ms. Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
1: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
0: Salamat kay Miss Jan ha.
1: Thank you Miss Carly. Thank you MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung unhealthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang upasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay gainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! Buhat ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wayla NDY Arde Ragyod. Kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang DY Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DY Arde. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug

0: Higala ko mo stagmayang adlaw be your nest kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 31, 2026, katapusang adlaw sa bulans Hulyo. Ugma, August na. Pagkahuman sa August, bare months na po. Paspasa, no? Anyways, July 31, 2026, naiswa tampon o sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanangalan o Wendy. Why not stand by Wendy alang sa imong suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease.
1: Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osbong ko stand by Wendy alang sa imong sumat. Ini syempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Itawag lamang ko sa pangalang Wendy. 42 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Butuan City. Sa tinuod lang ate, ang pinakasakit nga panghitabo sa usa ka kaminyoon mao ang pagluib sa isa. Maghatag kining emotional o psychological damages ngadto sa asawa o bana nga giluiban. Ate Arkini, ang ako kasinatian nga gusto na akong ipaambit sa imong programa. Manghinaot ko nga inyo kong mahatagan sa inyong mga buluwanong tambag. Abi mo ate, dalaga pa ko na kaagin ako nga sobrang nasakitan sa kaning hinigugma. Sa tinuod lang, makainsulto labi na kung pulihan ra ka og mas ubos sa imong kalidad. Sa atong panahon karon, makita po nato nga mas rampant na ang cheating tungod sa social media. Naging normal na kini nga panghitabo sa uban. Busa matod ko sa kong kaugalingon nga kung magminyo ko, iampogin ako nga makakita kong lalaki nga family-oriented ate. Kanang kabalo, muatiman og pamilya. Kinahanglan gid nga kilatisin og maayo, akip ang pamilya. Kung family background, kay nagtuoman lagi ko nga, kung butan ang gidikanan, maupod ang anak. Kung unsa ang puno, mausab ang bunga. Busa sa dihang nakailan nako si Clemente. Nagtuo ko nga dili nako maagian ang naagian sa ubang mga asawa. Nga mga liwa ang bana. Si Clemente gikan sa maayong pamilya. Intact ang pamilya. Walay history nga nangabit either sa iyang parents. Family oriented o responsable. Mas magulang po siya na ako ate og 8 years. Adto naging kami. 22 years old pa ko samtang 30 years old na siya. Tulo ka tuig may nag-uyab. Apan bisan o sa kahigayon, wagid siya nagluib ate. Busa human sa tulo ka tuig nga relasyon, nagpakasal kami ni Clemente at R.

naging plain housewife ko ate. Bisan pa man nga nakalampos ko sa akong college, kay gusto na ko nga maatiman ang akong pamilya. Hangtod nakabaton migduha ka mga anak. Malipayon mi ni Clemente ate sa among papanag-uban. Pila pa lang katuig nakabaton na mig kaugalingong balay. Financially, wa mi maglisod. Kaya ra kay namo. Kay lagi, maayo man nga pagkahawid sa among kinitaan ate. Dili ko maluho nga asawa. Dili sa pagpanghinambog, swerte man ko kang Clemente apan mas swerte siya kanako. Kay lagi, maayo man ko nga homemaker. Kanunay limpyo ang balay, organize ang mga gamit, atimado ang mga anak o ilabi na akong bana. Maisab ko mo luto ate. Dili ko pabaya sa kaugalingon. In short, bisagduhan ang akong anak. Sexy gihapon ko. Si Clemente pagmata, igo na lang mukhaon, maligo o mag-ilis. Kay nakaready na ang tanan, akip ang iyang suuton. Pinalan sa pagyod ang iyang mga gamit. Dili man ko perpekto nga asawa kay wa man gyoy perpekto nga tao. Apan siguro 1% lang akong nakaligtaan ate. Nga maingon ako nga nagkulang ko. Sa tinuod lang kapoy ang mamahimong full-time housewife. Apang ikaya na ako ang tanan, mahatag lang na ako ang serbisyo nga gikinahanglan sa akong pamilya. Once in a while, ginahatagan po na ako og break ang akong kaugalingon. Bisag pila ka oras, magkita-kita misa ko mga higala. Dinhi na dahil ko mahadlok ate kaysa unomi ka magbarkada upat sila nga nag-cheat ang ilang bana. Lain-laing sitwasyon apan pareho ra og common denominator. Laing babae. Sa tinuod lang, makaalarma. Bisan pa man sa lantaw nato buutan ng atong bana. Mabati na ko ang ilang struggle. Busa ginaampo na ko nga unta dili kini mahitabo nga rekanamo. Unta dili kini buhaton sa kumbana. Nang labay ang mga katuigan, pareho nang anaa sa high school ang among mga anak. Sukad-sukad wa gid mi nag-away sa kong kapikas nga si Clemente. Sayod gyud ang among mga anak. Gani loving man ming duha nga magtiayon. Apan usa ka adlaw na ay nag-notify sa akong Facebook nga emoji nga nasuko. Natingala ko nganong kiniman ang giklik nga emoji sa akong gi-post. Nga wa may angayang kasukan, gi-post na ko nga picture. Family photo man to ate. Sa Mother's Day, nga gihatagan ko regalo sa kumbana with bouquet of flowers. Ate. Paborito na ko nga chocolates. Gibutangan pa na ko caption nga salamat mahal. Nagpasalamat po ko sa akong mga anak na curious ko ate. Akong give-view, walay picture ang iyang profile. At the same time, wako kaila sa iyang name. Dili mi friend. Busa natingala ko gi-appear po siya sa people you may know. Pag-search na ko, sayod ko nga dami ra kining account. Kay wa gani post o wa po siya friends. Pero lahi ang akong gibati ate, gaduda o gakulbaan ko. Di ko kapanghilabot sugat sa cellphone sa kumbana kay lagi wa man untay ang iyang hilabtan. Wa po good me hilabtanay o cellphone. Kay bisan magtiayo na mi ni Clemente, inirespeto man namo ang privacy sa usag-usa. Apan human sa panghitabo ate, murag na pukaw ang akong pagkakampante. Murag bag na ay musulti na ako ang kinahanglan ako mag-imbestiga kay lagi nagdudaman ko nga gistok sa maong tao ang akong Facebook. Tuod man ate sa dihang nabiyaan ni Clemente ang ihang cellphone sa kwarto, kaya kining gicharge, ako kining gihilabtan ate. Dito na ako nakita og nabasa ang usa ka convo sa usa ka babae. Babae ang pangalan og later on nasayra na ako nga gibaliktad lang nga honey. Ate, why picture? Dinhi na ako nakuha ang daghang ebidensya nga naa sa relasyon sa kumbana. Nangurog ang akong tibuok kalawasan. Dali-dali na akong gisukmatan si Clemente, dala ang maong ebidensya. Wa siya kasagang ate. Iya kining giangkon. Ipangutan na ko siya kung ang babae nga nag-click o like sa akong post maubaning bayhana, ang ginatawag niya honey. Miangkon siya. Gi-interrogate na ko akong bana, gignan na ko siya nga kung dili siya mutugan, biyaan na mo siya sa among mga anak. Misulti siya ate.
sa tinuod nga pangalan sa babae. Kung asa sila nagkita, kanun sa sila nagsugod sa ilang relasyon. Imagine ate, 1 year kapin ang ilang relasyon. Kapin tuig na dahi kung ilang gigago. Sobra kasakit. Doon din ako masabdan ang akong gibati. Gusto kong mohilak. Apanway mo gawas ng mga luha. Nangayog pasaylo kanako si Clemente. Nagsaad siya nga putlo na niya iyang relasyon para kung numutuo ko, tawagan niya ang mamabay. Tuod man, iyang gitawagan ati nga na ako nagpaminaw. Siya mismo ang nakibulag. Sa tinuod lang lisod kayo nga ibalik ang pagsalig. Apang gipaningkamutan ako para sa among pamilya. Gikaptan ako ang iyang mga saad. Gistalk na ako ang mamabay. Menyo pod ate, og na ay mga anak. Nagtuo ko nga giputol na nila ang ilang relasyon. Apan kapila na ko nasapnan ang babae nga mag-chat gihapon sa kumbana. Tapos ga-message kini og bisan unsa kanako gamit iyang dummy account. Wa siya kahadlok ate, ako pa ang iyang awayon nga ako man ang asawa. Samtang si Clemente sige lang ingon nga wa na kuno sila. Apan ay mga higayon nga naay manawag niya. Nga kinahanglan pa niyang mugawas para tubagon kini. Mupalayo siya nako. Kukuhaon ako iyang cellphone, dili niya ihatag. Amigo ra kuno niya ang nanawag niya. Emotionally, grabe ko ka-disturb, ate. Hangtod ako nako antos, nangita ko pamaagi nga masayra nako ang Facebook account sa bana sa maong babae. Ate, akong i-screenshot, akong gi-send sa mga babae, ako siyang giignan. Og di siya muundang ipang-send nako tanan ilang pictures og convo sa iyang bana. Ate, tuod man, may sad ang babae nga di na kuno siya. Mo-text or tawag sa kumbana. Tuod man, pila kabulan, nagmalinawon mi. Gani ang mga babae, wa na pod. Nag-active sa social media. Wa na pod ko'y napansin nga doon na pa'y manawag sa kumbana. Kay di ay, nag-lay-low lang sila. Ate, human sa unom kabulan. Nasapnan gihapon ako. Nagpadayon dahil gihapon sila ate. Dili ko buot nga muguba og pamilya. Apan nasutan ako nga dili mangin muundang. Matapas akong banang ang babae gid kuno ang mangitag pamaagi nga makakontak kaniya. Og ni mag-uhay pa lamang ate. Matod sa babae, last na kuno. Dili lang kuno nako itugan sa embana. Di na kuno siya gusto nga masamog pa ilang kinabuhi. Kay Basin. Pag magkabulag sila sa iyang kapikas. Ate, ako mismo sa kong kaugalingon, nawala na o sa bakong gugma sa kumbana. Tungod kay pabalik-balik ang iyang gihimo nga pagluid ka nako uban sa mamabay. Sakto ka ha, ate. Puslan man, nga wanay kaugmaon among kami ni Oni Clemente. Sultihan ko na lang po diyang bana para patas mi? Lisod pod. Akong isave iyang pamilya samtang kami sa kumbana na guba. Tambagi ko sa mga kumbuhatan. Sincerely yours, Wendy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi og sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana og tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang bili magud ko kabawas, ma'am. Pag bili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzales, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: ko salamat kanyo, Wendy. Sa imo papalangat imo suwatang po niya atong tulumanon sa sensory at yung early. Sabay buhaton. Damay-damay na din. Kinahalan ba niya sultihan ang bana sa babae sa iyang bana? Aron nga pata sila. Anyway, of course, kaupo na ito. Did you know, Fabaniel?
1: Yes, mayong ato, Ate Arlene, Capjun, nasa na ito mga suking tiks, so bye-bye.
0: And of course, Capjun, Jun, the assist.
2: Yes, maswerte yung adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wendy, DJ Nobs, kalabang, kapila na ni mo gipasaylo, pero, maulang gihapon. Para mo tagab, yun mo nalang kapraw, once and for all, maundang na nilang kabuang, sutihan ka ni mo ang bana. Total na aman ni mo tanan ang ebidensya.
1: Yes, agree kay ko, Ana, at Arlene niya. Sutian yun ang bana. No, kinahanglan yun nga, kanabang di, tamo pa ka-epokrita eh. Nga, ikaw, no, bungkag imong pamilya tungod anang bayhana nga, ikapila na nagsaad niya, di na siya mausap, maundang na ilang relasyon niya. Ang ending, gapadayon day gihapon. So para nako, no, deserve po sa babae nga magubot yang kinabuhi.
0: Correct.
1: Hello, hiyahay kay siya, magmalinawon siya samtang ako nagsakit ko kay nabungkag ang akong pamilya, no? Kinsa man siya nga babae siya nga manghangyo siya nga kanabang ayaw suti akong bana kay basin makuan ni ani yan kabaga na lagnong ugwa siya nagbiga-biga, no? Ang tingan nga sitwasyon.
0: Correct.
1: So kanang deserve ni Wendy nga makabalos mo gin ako ang kuan, no? Di kita mo pa ka ipokrita, no? Kanang kanabang makalagot man gud nga ni ma'am. Imagine, no, ikapila na ni mo gipasaylo, masapon, yes. Pasaylo, masapon.
0: Pero
1: napon.
0: Ang iya pong bana, of course naguba na gid ilang relasyon,
1: yes.
0: Kay kapila na gipasaylo yang bana. Balik-balik magyapon ang issue. So, unsa pag gusto ninyo mahitabo? Alas, sige, kung gusto mo gumot, gumoton na lang ni.
1: Yes. So, murag, di ha, manggid padulong, no? Kay, once magod nga masulod ka sa mga aning kuan ba, nga mga sitwasyon nga na magkabit-kabit ka, dapat mag-expect na kadaan o kagubot.
0: Hindi
1: pwede nga nagkabit-kabit ka diya, palami-lami rin mo huna-huna. Kay,
0: correct.
1: Eventually, no, mapadulong na sa gubot kay mabuking, manggina o mabuking.
0: Wa manggit tinaguan, yes. Mapagiling tinaguan.
1: True. So,
2: unless mag-eskwila ka sa URP.
1: Ah, daganag magpa-enroll sa imukap.
0: Daghan makabalo sa pagtago ana lugar.
1: Oh, yahay kaayo ang babae, no. Bawo lang gina ni mga babae. Unsa ni kulang sa iyo mga bana, ano man gyud?
0: Yes. Bitaw, no, sa mga babae makayon ka.
2: Dili bi na tinuyuan sa laki gyud.
1: Dili bitaw.
2: Ang temptation man gud is everywhere unya. Gikan gani adto pa.
0: Everywhere, ha.
2: Daghan gyud man ninintal. Sa karaan kasulatan, kinsa may maninintan.
1: Oh, nabalik na sa ninyo istorya. Si Eva ang ginapermiya pa sa inlan.
0: Oh, si Eva o si Adan na po.
2: Oh, nakasalagan ito sila. Nga huli na kita.
1: So, rason. Himo lagi ng
2: sabton.
1: Himo ng rason sa mga lalaki para na ay lusot nga makasala.
2: Kami mismo ng mga lalaki, guys, lagi, balik-balik ko na. Lusot po pag, kung ano, kung anong gakatintal may anak nga butangan. Galikay ng gitminta.
0: Hindi niya mapugnan.
1: Wala galikay, no? Ginasalo ninyong mga temptasyon. Wa mo galikay. Maunang makasala mo kay with wide arms, open ba?
0: Open legs.
1: Open arms and open legs kay mo dawat sa mga temptasyon. Mauna.
0: Abi ni mo, mailan magini mo mga lalaki ni Genobs? Kanabi daw, gauban mo sa imong kapikas, naglakaw mo, ya, makatagbo mong pinakita ang tiyan mo, lingi, magiging babali, magiging, kala pa lang daan.
2: Sala dahin na.
0: Sala, oy. Gauban mo sa imong kapikas.
1: Oo, sa day, di
2: na sala. Appreciation, appreciation.
0: Ah, sa, ilana, di ay na.
2: Kanapa, itanaw ni mong salida, nga na personal.
0: Paya na ba? Ikaw, ni Genobs. No, kininoon siya artista, no, artista. Pero, magtiayon mo. Patay na patay kayo siya sa artista, in love kayo siya sa artista, pero di ka nga magsasabi siya, artista man na. Pero the point nga, kinapafeel niya sa ibong hanggang ganahan kayo siya ng bayhana, tiyada kayo ng bayhana, kanang ibong kayo siya ng artista, ha? Pero gauban mo.
1: Pero that's considered nga being unfaithful yun, ma'am.
0: Diba?
1: Kanang
0: diba?
1: Ibisan mo yung tanga, kuan ra na ni mo crush ni mo kay artista, pero sa ngalan niya mo,
2: naana
1: kay mga, kuan ba, ga-fantasize na baka ha, or ga-imagine na baka diha, kay grabe naman ni mo ka, kuan anang artista. So, kanang, it's a form of being unfaithful sa mo kapares.
2: Ilan magiging ako tarong pagkalalaki, pero dunggan ni Adan yung istorya, lingo-lingo, mag-check at
0: ibang kaya. Diba, imagine ha, ikaw, nga nung makaingon ka, gina, nakoy friend nga nag-share sa ko ay nga murag naka-insecure na ko kay ang picture niya sa iyang cellphone niya kanunay niya ginatan-aw niya usay iya pang ginadulog niya asawa ba ya ko nganong diba? Oh niya kanang yung ipanabi nga crush kay nako ning bayhana
2: nga kaway bigti ayon ani kay ang picture ni ate kwatong eleksyon gipang dulog
0: sa dili man to mao dili man to malahi man to lahi man to
1: gimo tapal sa dingin
0: artista mangod ni siya unya ibog kay siya ba mura magigong gifantasya yes. O maayo
1: so, super idolized niya nga to the point nga makaigo na siya sa ego sa iyang asawa so sayop gina siya eh bati kay nangyana
2: kanang over na kayo sayop na pero kanang Kanang gabaklay mo, makalingi ka kay na eh, 60, normal lang magunasa sa okot.
1: Yeah, isa pa ka ng style sa mga lalaki mambanga, o magtawag, darin mo balan na something, magtawag kay mapalayagin mo, gawas ka na, di bito padunggo ng asawa.
0: Kore, nga nang diba? Gawas mang gyo.
1: O gulay something, anang, ano mo gawas mang ka? So diba? Ka na palandaan, nga, kanang muna yung mga moves sa mga lalaki nga, magdudag yun ang asawa.
2: Bawa na problema sa inyo ha, kay wala pa kabuhat o krimen ang inyong mga partner.
0: O gano, okay, pagkutan natin.
1: Okay, nga nung malakap, nga nung mo gawas mang gyo, unay ka na tawag.
0: Dahil mo tawag, dali maggawas.
1: Oh. Ano di man padunggo ng asawa? Masinawag
2: dito barkada nga pre-pre. Mag nanay sabong din pre-pre.
1: Usa ka ng asabong.
2: Namo kay mga bulang. Nakamong nga mga babae, dili dapat makabalo sa mga tra...
1: Kaysa ngalan ngayon mong asawa, wag kay dapat sikreto.
0: And ang issue karong
2: privacy. Privacy. That is privacy. Oh,
0: pero kini karo, sa sobrang privacy, kung wala siya manngubi sa cellphone siya ba na makabaw din siya?
2: Oh. Mo na yung problema ninyo mga bae. Kubian kayo mo.
0: Mo na di ha.
1: Mo gining argumento.
2: Basic role magunta na?
0: Basic role lagi. Pero ngalan nga magtiayon mo. Walay lo ibay. Walay lo ibay.
2: Isa pa, kini nga pagkasulatan ni, ginabasol po na ko gabay si Clemente. Mo na lagi kining mga laki, wakay eskwila o URP. Lalong ni angkon man po kaya Clemente.
1: Pero may ebidensya. May ebidensya. Laro man kaayo. Parang
2: panitan kayo. Angkon nun ta.
0: Bisa nakita na.
1: Ay, nako.
0: Bisa nakita na. Dito
2: ba ang ako, kay mata-mata ka, tiniguan ka na.
0: Agay, mo na diha. Ang babae pa sa daan ka ron.
1: Mayo di kayo.
2: Diha, madaot itong dungo ka na, baka dungo ka silingan.
1: Kuyawan. Pero bito man, no, di sa takakuan sa botan ng mga, nga di ba, nasakpan na niya, usab lang gihapon. Pero makakuan tayo, basin dato naging siya nahigugma, or usan lagi tumong ani nga.
0: Nakoy na dunggan mo, i-share niya, nasakpan niya yung ba na perting hilak. Kung ano perting hilak, gisakitan niyo ka nga nasakpan ka. Nailag ka talang layas. At doon gano'n. Ba, diba?
2: Eh, misinterpret na lagi, napod lagi. Nag-hilag ko
1: yung bana. Alam, balik-balik naman.
2: Eh, nag-uol kay bulagan ni mo.
1: Nag-uol kay nasapon.
2: Dili to nag-hilag kay nasapnan.
1: Eh, nag-uol kay nasapon yun.
2: Eh, para ni mo, Wendy, ayaw ko pa ang pamilya nga sa pagkakaroon kanang wala pa'y lamat.
1: O, di siya dapat mapakasanta. Kung isumbong
2: ni mo na sa bana, maluoy po ka sa...
1: Wow, mag naluoy ang babae nga na po sila anak nun.
2: Saka kalinong sa ilang pamilya, ang ilang mga anak, wala pa kabalo ayos ha.
0: Dili oy.
2: O ako si Wendy, instead, isave sa ang inyong...
0: O ako si Wendy, parihagin mi... Kung ako si Wendy, parihagin mi ni Genova. Akong isulti sa bana. Para wasan po, makaluoy po siya ang bana nung. Sige lang.
2: Dili, isave ni mo Wendy inyong relasyon sa imong bana.
1: Dili, nagani kinabulag na git sila. Hadi, nanamadal counseling.
0: Dili, nagani madala.
2: Balaysbahan, dito ni mo ipa... Unsa na?
0: Dili, nagani madala.
1: Ang lalaki nga gusto magbinuang, maskin pag imo nang pusasan, makabinuang gid na. So, di wa na siya ilusot, wa na na hopeless na ba, kumbaga.
2: Dili,
1: so, may pang mabulag na lang. Dili, imagine na, what ang gugugma si Wendy, miskan unsa pa siya kagugmaan sa iyang bana, tungod sa balik-balik nga
2: kanang,
1: sala.
2: Kanang ginatago-tago sa iyang bana ang cellphone, nagpasabot nga, dili sa gusto masakitan na iyang asawa.
0: Dili siya nagpasabot, gusto masakpan.
2: Nagpasabot kaya, di sa gusto masapnan, di gusto sa masakitan, nagpasabot nga palangga niya.
0: Ay, grabe. Wala siya niyawat sa ubang mga aktor, ubang mga playboy, nga palit ang cellphone nga gamay ba? Nay mo itago ini ko sa balay itsa sa ako dagay ko ilang nga friend nga gilabay na lang ni happy sa sakpan gilabay na sa baril nga punong tubig
1: aron way ebidensya. Ay nako,
0: di ba para di kin masakpan maning kamot gyud nga di ka masakpan kun nagay kabuhat
2: mao lagi nang sipyat ni Clemente. Clemente, anyway, napadangat ta mo ginadire kung kapaminaw ka. Hopefully makatunan nimo ang mga veterans move na to. Una,
0: atuduan ba gidi mo nga padayon.
2: Una, isip ang inyo pagsama ni Wendy.
0: Uh-huh. Yes, si Wendy, wala may gusto.
2: Mangumpisal ka na magbago na gid ka tapos kay kita tawo ra man ta matintal gid tawo sahay.
0: Sahay.
2: Kadang ang imong cellphone, butahan gyud nimo na sang security measure. Nga wala gyud laing makatanggo kana. Oh, tanan. Passcode, passcode tanan ha, tanan.
0: Okay. No?
2: Tapos, kung magkinaon sa ayo gyud kang kuntawon.
0: Bahala ka patong na wag gyapon.
2: Ay
0: gigangkon.
2: Basic role man gud na, Clemente. Nya, kung mahimo lang, kanang sikreto po ang tirada kun ni nagid ka makalikay kay tao lang
0: ganyan. O yan, na para pag one time na ni confess ba, de Genoves. Kamulo silang love making sa ilihang yahang bana, ang ala sa babae mo'y nalitok.
1: Apatay.
2: Sakto na.
0: Nasa yun. Nabalik ka, unfair.
2: May spirit sa mga usahay, babae nga naman na.
1: Laguta na, no?
0: Kamu'y nag-uban, kamu'y nag-love making, pero lahing ka pangalan ng gilitok. O, oh, sama na.
2: Take it, sama na. Kaya atong
0: diba? Kalaan.
1: Ay, ako na maglasong ko.
0: Diba? So, daghan kayo mga...
2: Mo na yun yung mga lalaki nga way dungog, ate. Blacklisted na sa mga
0: kana mga lalaki nga napakita.
2: Dapat, before ka mag-lovemaking, may muray sakit sa iyo mga partner.
0: Dapat yakap. Namay mga instance nga, nga nagdamgo. O yan, nalito ka babae nga pangalan sa damgo. Masama mo na.
2: Sa mga nasa buhatan. Sa lahat din na, na tigituyo, damgo raman na.
1: Ah, mangiligin.
2: Kapag girls ha, normal mag na sa lalaki usahay, kay kini, breadwinner niyong mga bana.
0: Okay. Oh,
2: sa kalibog sa una-una, sa kadagang una-una, si Ana ba ito ang una-una ang utangan niya, ugma buntag, si Maria ba itong utangan niya, usahay, matulugan na lang ang mag-mention, ugma. Kamu masuk mo na yun.
0: Mahal.
1: Yung tangan na rin ito, tangan.
2: Ang ihaon ta to sa inyong bana, ginamemorize ako. Kung dito tangan niya para uma.
1: Grabe, ginmulusot. Papakikunin ka, expert ikaw sa mga palusot.
0: Eh, nagkakas, kisam na mahal, kisam na si mahal. Una akong giutangan. Analogar.
2: Wala itong tangan kayo, atay pang allowance uma sa mga bata. Kamu magod mga girls, magod. Grabe mo ka, kung ano na ba. Huwag mo ka ba nung tanan lihok sa inyong mga bana?
1: Grabe, ginoy.
2: Para lang sa inyong kumaon.
0: Wow, di ay. Okay, sige. Aton tamagan si Wendy, ana.
2: Mau ganin niya, Wendy. Kini, Dijinova. Kadumdum mo ito sa itong tuig na uso ang lunggani sa silir?
0: Masa mo na siya?
1: Sa manakap.
0: Lunggani sa silir?
2: Lunggani sa silir? Clemente, dapat ka ng imong uyab-uyab, lunggani sa silir, ibutang ni mo. Para ko manawag,
1: longganisa sala sa
0: mo na pala yung longganisa.
2: Longganisa siler.
1: Ay, grabe.
2: Para ko manawag.
0: Okay.
2: Nauso na katong mga 2000.
0: Lalaki, sa tay butang po dapat siler.
2: 2012 or 13, nauso nang longganisa siler.
1: Magkaroon
2: ko diri sa Bukidnon, longganisa.
1: Magkaroon nga panahon kap murag parcel.
0: Parcel.
2: Parcel. Veterans Bob Clemente ba? Veterans ba? Kasi kining problema ni mo Clemente, basic ni kasayon ani sulbaron. Ikaw hindi pa
1: tayo padala. Hindi na, di na masulbat ka. Kaya bulag na gani sila
0: ni Wendy. O siya, agay buhato ni Wendy. Ipasabog ba niya para sa bana, para bulag po sila, or di na lang yun? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibio, kuha gyud sa providentist gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri apo 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katuna ka, iyon ko sa Remind Capsule ni normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: May nabalita pa siyempre ato sa tibayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ate Arlene, batiyon gina ko ang kamingaw sa kagahapon basta makadungog ko sa inyong mga background music. Hello sa tanang naminaw karo from Nestor Kabahog. Oh, sorry.
1: From Jessamay Habines, Bandalan. Hello, Ate Arlene from Tagon City. Always with me, naminaw ninyo.
0: From Rowell Bomber. May nga po na, Ate Arlene, did you know Fog Cup June? Shout out lang di ay nako ang Family Ambag, Family Amber or Bomber, Family Mandadem, Family Agustin Ilabina sa Tanang, taga Barangay Tampid, Old Kaabakan. Sa siya? Barm. Ah, B-R-M-M.
1: B-R-M-M. Sige. Hi, Ate Arlene. Ganahan rin ko ninyo tulo ni DJ Nova o ni Cap John. Malingaw ko ni Cap John. Kanang mutambag na siya. Makatawa ko per me. From Lenmar Espar.
0: Hello po sa inyo, Ate Arlene. DJ Nova of Cap John. Dagang salamat sa inyong medical mission. Last March 23, naka-attended ko kuyog ako anak og relatives. Ayan, nawa na apa. Sunod po hon. God bless from Mercedita Rivera. Ayan.
1: From Andrea Texon, pa-shoutout me din nga side, Ate Arlene, sila Anna, Clyde and Maya, Shanta, Adrian, Anna, Ginog, sa Texon, Yorin, Lasponia, Banca, Intes, Pianyar Family, sa imo din, Ate Arlene. Salamat sa pagbasa, watching from San Fernando, Bukidnon.
0: Ayan. From Burley Medalia, hi Ate Arlene, og ninyong tulo, watching from Escalante, Negros Occidental.
1: From Marife Cuhit Rondina, hello Ate Arlene, shoutout ko sa mga Rindina family, God bless and more power to your program, sincerely, Ate Arlene.
0: Shoutout to Mary Grace Magkilat, Batos Batusan, watching in Isabela Occidental.
1: Hi to John Hilot Signar, watching from Pagan, Kitautau, Bukidnon.
0: Hi to Vienna Paradero Arkelos, watching from Tagbino, Valyermoso, Negros Oriental.
1: Shout out to Yeyu Mariana, watching from Zamboanga City.
0: Hi to Bernardo Pandan, watching live here in Bara, Makabalan, Cagayan de Oro.
1: From Edgar Valenzuela, good afternoon. Mang hinaot ko nga makabisita mo po din sa Talisay City, Cebu, para makakita mi ninyo sa personal, mga idol.
0: Shout out to Van Sahol. Kumusta po, Ate Arlene? From Kinagbaan, Hagna, Bohol.
1: Hi to Jim Dagon, watching in Sabangan, Kanayan, Malaybalay.
0: Ate Arlene, good afternoon. Did you know Van Cap June, watching from Bulawan, Gindulman, Bohol. Ilahag yung kumamina sa iyong programa. User pod ko sa Nance Liniman from Porfiria Bernal.
1: From Danilo Borja, mayong hapon sa inyong tulo. Solid viewer o listener, gikan din hi sa Katbalogan City somewhere. God bless at dugang pa ng mga blessings sa inyong show.
0: Ayan. Okay. Did you know, imong final para kang Wendy.
1: Again, Wendy, para nako, kinahanglan imong isumbong sa bana aning bayhana. Mm-hmm. Dili lang tungod kay para makabalos ka, kundili kanabitong dili man gud imong obligasyon nga protektahan ang ilang kaminyoon.
0: Correct.
1: No, una-una iyaham na obligasyon nga siya imong protekta sa iyang mga binuhatan ang imo haraman diha nga nagsulti kag tinuod para ma-aware ang bana anang bayhana nga naay mga binuhatan nga di maoog. Rason ang imo ang kanang bayhana nganong nabungkag ang imong kaugalingong pamilya. So kana pa lang murag dara ra mangud ka makabawi sa hustisya ba nga kay dili mo gud nimo deserve nang ingano, no? Imagine ikapila nimo napasaylo gidawat nga nagsigira sa lagsaad niya, ilharag ya pong pakyason. So wa gid kay igong rason para magduha-duha sa pagsumbong sa bana anang bayhana. Dili man out of kasuko kundi out of kanabang imong kasakit ba isip ko sa kaasawa nga nabungkag ang inyong pamilya nga og duha lang gid sila nagsigi og kanang kringking, di man gid unta na maguba. So pait kay sa isip ko sa kababaye ba nga mabungkag ang imong pamuyo tungod sa usarapod ka babayi. Yes. So again, Wendy, deserve nimo na nga hustisya para sa imong kaugalingon. Isumbong na ay pagduha-duha. O kung saon manggaling siya sa iyang bana, di na nimo kargo, iyahaman ng konsekwensya sa iyang binuhatan.
0: Yes.
1: Sa kanunay, kinayin inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang Bulawan ng tambag ni Captain D.
2: Yes, Wendy, kanang diligid ko mo tambag sa imuha.
0: Nga
2: isumbong nimo sa bana sa babaye. Kay ang consequence ba una kung isumbong
0: siya pa naman mabalaka sa mga consequences.
2: Yes, dapat diba? Mabalaka ka. Una kung isumbong nimo di makabalo na ang bana.
0: Una turon.
2: Pag makabalo na ang bana, mag-away sila sa iyang asawa.
0: Dapat lang.
2: Pag-away nila sa iyang asawa, magbulag sila.
0: Dapat lang.
2: Makanti na ang babaye. Nay posibilidad nga mag-uban na sila.
0: Abahala sa iyo.
1: Mahala sila kay wa naman siya gugma sa iyang bana.
2: Nagpasabot nga wala na yung panahon nga mabuo pa nimo ang imong pamilya.
1: Cheater na po daangay. Di na po daangay.
2: What if ingani o na to?
0: Unsa man?
2: Dili na lang nimo itugan.
0: Okay.
2: Kay kung itugan po nimo di ay, posible unsay maunod sa ulo atong laki ha, magpatay imong banaw katong lalaki.
1: Mahala sila.
2: Naman kay mga bata. Pagbawon si mong mga bata.
1: Mahala sa mong patay.
0: Ako'y mahala sa mga anak.
2: Oh. Dili na concern ang imuhang kaugalingon. Ang imong anak, nalang windy, no? Ang mawadan sila kamahan or ang amahan nila ang mapriso.
0: Tabalak ka man nimo sila manay gabuhan.
2: Mao na yung mga pangunaw-naon ni mga consequences. Para sa ako, ako kuan man gud ko nga pagkatao.
0: Di problema man gud ana, basta gidi sumbong bito ni Wendy sa iba na. Poslan man gid binuangan ta sa tumong kape kas
1: kita na lang.
2: Balos.
1: Balos.
0: Balos na lang kay
2: pero ako
0: naman sila ako.
2: Ako hindi. Nakasabot man ko sa imo. Kang Clemente. Pagtuli ka nang naitabo sa inyo ha. Tungod lang na sa pagtanga-tanga sa imong bana.
0: Mo na diha.
2: Karang dili sweeto ba?
0: Oh, abi ko 70 ang sadaan kay gikubi ang cellphone.
2: Dili. May sipyat lang gamay imong bana. Kay wala ba nimo gigiyahan?
0: Gamay ra gyud.
2: Dapat advice sa imong bana. Clemente, sugod karon para di ko matintal sa imong cellphone pagkubi ilisi ang password sa imong cellphone.
1: Wow. Yawan.
0: Advice nga. Ayaw pa sa phone ang guan.
2: Clemente, sugod karon kung ako kang pangutanon, ayaw gyud angkon para di ko
1: basta. Ihaya gud sa bana og ingana manggaling no?
2: Kunay saktong asawa.
1: Ay, hello. Perfect. Sayawan.
0: Yung ana lang gyud ay saktong
2: asawa. Ang guan nimo. Kinanglan.
0: Ah, di sakto ba na.
2: Ikaw man ang ilaw ng tahanan, babae. Kahayag sa pamilya. Dapat paningkabutan ninyo nga mabuo ang inyong pamilya.
0: Para magpabilin ang bumbilyang hayag.
2: Para magpabilin imong kahayag. Kay kung si Clemente paingon sa kangit-ngit, ikaw may kahayag.
0: Sa siya mo giya ang
2: Clemente. Ikaw ang kahayag sa inyong pamilya. Dapat magpadaon mo si Clemente pa counseling. Dadol mo si Clemente sa bahay, balay si simbahan.
1: Igit kap, di na mada. Ang lalaki nga uwagon-uwagon yun na. Bisan pag kung saan na nimo kwan. Bisan pag ludhan na nimo kap.
2: Dito nimo ipakumpisal si Clemente.
0: Takutan mo na daghang kandila.
1: Oh, bisan
0: pa. Sa pa.
2: Dili, ipakumpisal mo nimo si Clemente nga. Kung dili, gid na ko makaya ang tentasyon, dapat dili gid ko moangkon.
1: Oh, ang tuwa ka lagi.
2: Kay, nagbunga laman ni tanay, kini angkon si Clemente. Kasi ko lang kayo na. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagbahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa yun ay hinay na wala na sa nang iyang pula-pula sa kong mata. Trofo Bernaldez Jr., taga Tagularan City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makapanan kung unsabay ako gibati. Noon nga, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, radid ngayon ang trabaho, pag tumarong bigaman, tilawin lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate tayo niya. Nagsik man ito. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og ligaman. Salamat yung labas kong kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Now.

0: pagka-text nga masakpan nimo, kanang tanan ni mong gihawiran ipadala nimo na sa yambana, tanang ebidensya. Di necessary nga sultihan nimo siya nga isumbong nimo karon-karon dayon. But i-warning ang mga babae. Sige, babae ka, babae sa babae, nasabtan ti ka, pero the moment may bawaan pa nako nga naakay text nga nakalusot sa kumbana or nag-communicate pa ka, di na ko magduha-duha, ipadala ko ni tarang mga pictures o inyong mga convo sa kumbana aron mabawaan si mong kapikas nga nagbinuang ka. Katapusan ni mong warning ato kaniya. O tinadag yun. The moment nga mangita pa siyang paagi nga mag-communicate o mag-send o anything ato sa imong bana, well, again, panahon na nga imong napong himuon o unsay sakto para kanimo, Wendy. Again, i-warn among babae na di na kagusto, nga makabalo, nga doon na pa'y communicate pa siya sa mong kapikas, kaya kung mahibaw ka, kanang tanan ni mong gawilan karon, imo nang ipadala nga doon siyang kapikas. Di na ka magduha-duha sa pagbuhat ni ini. Thank you so much, Wendy, sa imong papadagat imong swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kaya stand by karon taod-taod. Alas sa Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Musunod gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Kasi mamuhana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duid Capsule, nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka-capsule na anagin sa effect. Kaysang wala pa siya nakagamit na ng mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagkugid siya. Sanggit try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na ako ng katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kung mga undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kaya para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa itong health education program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Chan Paul the Assist. Doc Chan, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Tiarlene and Doc Chan, mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay ang embuhaton ani Doc?
2: Okay, mga kanans,
0: mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke, mga kanans, for the first few months, mga kanans, kinahanglan i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang, mga kanans.
0: So mag-hire siya therapist, ana Doc, nga may mo maintain sa iyang mga
2: kuan. Yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanans, no, when that time na na-stroke yung usa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba? Hopefully, sa mild, usually wala pa mangin siya ni buto ang iyang ugat. So katong uban bitaw, nagitawag na to ng mga hemorrhagic. Muto yung mga dagko yun ng mga damage. Mo nang uban na na-stroke, na diligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze. Makabalik sa glipliyok, pero makita pagyapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke, after mga few weeks, ang uban na months, usually ang uban na makabalik ragyod na yun. Maulian ragyod ang ilang lawas. Mula na sa for the first month, mga kanans, dapat ano gid siya, medyo agresibo kita sa treatment, mga kanans.
0: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugi na siya number one nato, no, kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kay nganuman kay ni action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya ni buto ang iyahang mga ugat, mga kanans. So mao to, mga kanans, na kinahanglan makontrol ang iyahang blood pressure. Dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs, kay para automatic ba na bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit, mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mao gina sa likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya, kay tungod ang iyahang ugat ana medyo luya pa. So naay mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So mo na, mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikaduha, mga kanans, kinahanglan makontrol nato kung unsa hinungdan ngano ni taas ang iyang blood pressure. So ang banana, more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban pod sa ilang uric acid, ang uban pod tungod sa ilang sugar, mga kanans. Ang uban pod, mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila, mga kanans.
0: Okay.
2: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion, nagpadala sila sa ilang kasuko, mga kanans. Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So, mga ito, mga kanans, na medyo bantayanan nato, mga kanans. So, in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides, mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang NANS Herba Capsule o UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan, mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na, mga kanans, no, NANS Herba Capsule ug UID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kalig-on sa mga kaugatan. And then of course, yung ingon ako, no, therapy. Yung NANS Herba Capsule pala ug UID, 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days, mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamassage, mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot, mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage, mga kanans, or ting therapy, pwede nimo matagabi-i, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og NANS liniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas. Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, so permit ito siya haplasan. Kay ang common complaint sa mga pasyente sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then, hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas, mga kanans. Mga katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya o NANS liniment oil. And then, medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas, kay yung circulation sa dugo, luya, kumpara sa pikas niya na party sa iyang lawas. sa pika sa parte sa lawas nindot yung sirkulasyon sa dugo. Mm-hmm. Kay tungod ang sirkulasyon sa ato ang dugo mo depende sini siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema moto siya yung sirkulasyon mahatagid niya insakto. Sa mga na stroke yung brain niya naapamangot siya sa trauma. So still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya sa in terms sa iyang trabaho medyo magluyag yun ang iyang trabaho. Muhina yun siya. Moto pati yung sa left side ni mo na sa imong lawas, sige po siya pamugnaw. Kay dili kaayo siya makadawat o info nagikan sa imuhang brain na kinahanglan na mas nindot, mas dagan yung circulation ang kinahanglan niya. So moto siya mga kanan for the meantime na naapa siya sa state of recovery ang imuhang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan o non-sliniment oil para mamintin po ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanans. So mga to mga kanans, no? Ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente ng mga na-stroke mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, kanang bang wala na regla ha? Matawag tanga, umaragwa na fluid. Balik ba ang fluid kung mag-maintain o cervicare? Estrogen iyang gimin, ani Doc?
2: Yes, mga kanans. Sa mga kababaihan, mga kanans, naman ang common ng mga problem sa mga kababaihan. Yes. When the time mag-start ang ilahang menopausal syndrome.
0: Yes.
2: Kaya when the time mag-start ang ilang menopausal syndrome, mga kanans, yung estrogen hormones, yung progesterone hormones, mubagsak na siya.
0: Correct.
2: Una, pati yung proper fats distribution sa ilang lawas, medyo nawala na po. Kumbaga yung pagka-blooming sa ilang skin, medyo nawala na po. And then mo start na po na medyo muyat-yat ang ilang mga skin. Kaya tungod nawala naman yung proper distribution sa imuang fats. So muna ang mga kababaihan, pag mag-start na sila og menopause, dili ika-deny, nagadaga na po yung mga wrinkles or mga kunot-kunot sa iyang mga panglawas mga kanans. Tungod ka na siya sa pagbagsak sa estrogen hormones, the same po sa private area sa mga kababaihan na magkaroon po siya ng dryness. So kumaga medyo muuga na siya mga kanans ba. Muna mga kababaihan, dili po ika-deny kung nag-start na sila og menopausal, dahil ang ilahang partner medyo agresibo pa siya, medyo dili sila makasabay. Kaya ano man, mabatsyagan naman sa babae yung pain, yung sakit. So moto talagsa yung partner ninyo na nag-start na ang ilang menopausal, na ay mga panahon na magdumili siya. Kaya tungod na sa'y mabatsyagan na panakita, dili niya gusto na mabatsyagan.
0: Okay.
2: So moto mga kanans, no, para i-address na kini ng mga problema mga kanans, yes, isa siya sa makatabang ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule.
0: Correct.
2: 2 capsule matagabi mga kanans. Kaya para ma-maintain na to yung hormones sa mga babae para of course para maiwasan yung dryness.
0: Muna siya sa garat nga secret agad sa mga kababayan ando. Kaya musikot sa dili, wag mo lessen yun yung estrogen. But the moment ka mag-maintain ka o ga Cervicare, kamo na mismo siya makaugali yung makaingon nga nalahi yun.
2: Yep. Kung baga mga kanans, ma-feel gihapon ni mo yung pagkabatanon sa imuhang panglawas mga kanans.
0: Yes.
2: So Cervicare brand herbal capsule, usa siya sa makatabang sa mga kababaihan labi na nagkatong mga babae na nag-start na ang ilahang menopausal syndrome mga kanans. Balikon ko, 2 capsule matag gabi mga kanans.
0: Okay. Okay, daghan mo ito mga pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, o kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NAS herbal capsule kay
0: yes.
2: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang NAS herbal capsule. Karon ang NAS herbal capsule gitawag nato na NAS herbal capsule plus. So mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang bikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol bagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog protection ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuonan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gina siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
5: Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katulad ka, inom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan.
1: tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
9: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
9: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
16: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
15: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
16: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
15: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
16: Walay sapayan, Cardi.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
17: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
18: Let's go!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
18: Uy! What a ko!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan!
21: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang anda!
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
23: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
23: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala. Ganin siya. Immuni Plus Wellness.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminan na sab kaninyong tanan mga mao? At kumusta, kumusta og? Magnaot lang tanga na amo sa kakondisyon. O kadasig may galas panlawas karong adlaw. Adlaw karong Biyernes, July 31, 2026. Katapos ang adlaw may galas Hulyo ba? Ogma, August na. La September na po dayon. Vermont na dayon, mga kuya. Atong tigmo, 1,500. Kauha agwalo ka mga sundalo. Sunod sa gingharian. Diligyod mudagan bisan pagrakraka. Aw gahi. Og onya masaligan. Oy atong tigmo, usbon ko 15 ha. Og paabot sa day ang atong gandam. Karong adlaw nga nasadyod ba ka mo? Ang nasadyod ba mo? Una ang ligaw-ligaw. Basig mga uit pa may gala. Singko. Singko atong unang lingaw-lingaw. Og paabot may gala ang duha para makompleto.

Oke, pengalaman terbaiknya dari setuan para penakuman. Ma ba ba o la la. Ma ba la la o o. Oke, dari terbaiknya be. Dari tas matu bag setuan. Atik mo mga kurimaw, good PM kay Malong. Akong tubag, anong imuhang tigmo? Kay, ang saan siya? Koto sa ulo ko yan. Okay, gano kang Janice Bugo. Kumusta mga taga Bugo, Cebu? Og, naong tubag sa imong tigmo, kay lantag ka. Lito ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Og, di abiyod. Ang akong tubag nung anang imong tigmo kay lamigas na ang gikan daw kang 676 wa ay pagyapon tubag sugat sa bagong taon o gikan kang 268 piyoto wa pagyapon mga kurima. Oga balong ataw na nga nag LBM lito sa Balamban. Oga tumag nakulong kay ilong na puno kugmo lito gipon lito may kramag kugmo lito may kramag kugmo. Agalong akong tubag kay kalendaryo. Yan. Aga di abiyod. Nagbaraha na balong. Kila nang dumanhog. Kumusta mga taga dumanhog? Aga chess. Ang tubag nung kila gapon. Nang dumanhog. Pio doon. Huwap agapon. Tumag lang kay Bayhot na lang. Ikan kang 898. Aga tumag na ko lang kay mababaing bayaran. 898 gabon. Kaduha pa makuha sa to ang text line ha. Bago na itong text line kuhaan ninyo. 0997-521-0657. Akong Osbon. 0997-521-0657 muna mo. Aga unsa ikaduhalong paghuwat ng pagkaka. Paghuwat. Aga di abiyod akong tubag long anang imuhang tigmo puspuro. Ako tubag kilag yapon dumanhog Cebu. Dayon na tag-anak ko long kay batuli na long kauban sa pisot. Batuli na kanang patuli. Or watuli. Kauban sa pisot watuli. Ang tubag long kay Zipper GC ng Plaridel. Ay, abot itong Plaridel niya eh. Ang tubog-tabog ito signal no. Ang tubag nung kay Karga Tapas Piyoto. Wap agamon. Long sisimi ni akong tubag kay huwag tawagay. Huwag tawagay yung kakurimaw. Estatwa o GC ng Plaridel Piyoto. Ang tubag nung kay Karga Tapas Gapon gikan daw kang 419 28 kasundaw buwan siya 28 kasundaw nga aksyon nagkabuwa. Adyaw pagbuwa nga balaw akong tumag anang imuhang tigmo ha. Nagpritong isda gikan ni Mario Asingua. Bless La Paz, Bugo City. Kumusta? Og akong tumaga lansang salamisa.
from Hagna, Bohol, Kyoto. Kumusta mga taga? Mga taga Hagna, Bohol. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang John may galas buhol. Kino si Balong nga bata may gala o niya batang lalaki.

0: Kunya iyang tatay Henry may gala nga bati ikignaong. Nay, unsuman balong. Pag nako, nako, nay, mapareho ko naong ni tatay, nay. Oh, siyempre, kay imo manang amahan. Liwat gid ka, mapareha gid kag naong si mong tatay. Mua nga, nay. Oh, pwede dili na lang kumuda ko, nay. Tanaw niya siyang tatay, asking pati ang gig naong. So, kini po mga batik naong may gala. Pahutak po panganak. Mapay mga batik naong, mapay pahutak po panganak. Loy kay mga bata, magdadaanin yung naong. Ha? Loy kay mga bata, magdadaanin yung naong. Hello! Long akong... Akong tumag anang imuhang atig mo kay ngipon. Abito sa hagna buhol. Aga di abyod. Akong tumag lang kay usa ka karton nga tamtax. Nunoy ng Santa Fe. Piltor. Amo na sakop na Santa Fe noy. Aga. Akong tumag lang anang imong tigmo. Uh-huh. Kulungan sa baboy, Piotr! Wap agyod yapon? Ah, wap agyapon mga kurimaw? Aga, akong tumag, long anang tigmo ni mo, makina. Di apriod, mga langaw na long, Piotr! Lang akong tumag kawa agwalo kasundalo saging haraan na digyot mulagan bisa pagrakrakan mga patay sa pansyon no minteryo o gikan daw kay aron nisa Dumagite kumusta mga taga Dumagite. Aga akong tumag balong anang imong atig mo ang tubag anak kay mga estudyante ang wa pagka-graduate ikan daw kang Lin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Aga akong tumag long sa imong tigmo kay tambubuan. Oh, gikan daw kang may-may sikihon. Kumusta taga Maria, taga San Juan at taga Lasi asa pa nang napig asakob sikihon. Aga akong tumag long sa imong tigmo. Oh, ang tubag ana lang kay pugaran sa manok. Donay 28 ka itlog gilumluman sa inayan. Gikan daw kang gagang sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag long anang imong tigmo ngipon sa isprakit. Mamunay magkapadagan ba eh. O paako niyang kadina. Long jealousy tutong sa Dumagite. Musta mga taga Dumagite? Aga ang akong tumag long sa imong tigmo kay edad yuto. Wa ay paghihapon ba awa paghihapon na ka asakto ang tumag ang tumag long sa imong tigmo. Itlog ya po sa mali. O kuto sa ulo. Mayang sa buhol. Wa ay pag-apon niya. Ang tumaglong kay... O saan eh? Uh-huh. Long tumag sa imong tigmo. Mga sikyo sa mong. Managang nagrakrakan. estatua. Ajá. Gema cuando me gala sa Tuburan. ¿Cómo está, mga taga Tuburan? Og akong tubag lang sa imong tigmo, mga kumbrana. Oh, mas kuya pumanday ang Philippine Cobra kaysa King Cobra. Hmm? Hine, maglihok ang King Cobra ba? Buutan, ha? Manglakag lang yan. Ha? Manglakag. Akong tubaglong angak sa bao. Oh, gikan daw kang gikan daw kang dudo may galas buho. Kumusta mang Bohol do? Og ang akong tubag. Balong anang tigmo nimo. Yan. Bugas bugas. Unsa kani in English sa bugas bugas ko? Rice rice. Rice rice. Og ang akong tubag. Anang tigmo nimo kay? Uh-huh. Okay, tubag anak lang sa imong tigmo kay bunga sa durian. Ay, naging naman tiyotso ka mo. Akong ganas durian, may kanabit na muliki ng sampot. Oh, ay gaya na nimo imong abliha, lamia. Sakto na kinakahinog. Pero kung itong imong pang buga-buga o may galang ilang hilaw pa, mura magbugno nun, ano sa ba? Ang tumaglong kay palutaw sa pukot, gikan daw akang lablab sa buhol. Kumusta ang buhol? Ha? Og maadyong pagpaminaw. Ang tumaglong kay it's on siya. So, 14 sitters nga jeep. 14 sa Pikas, 14, 28 tanan. Piyoto! Akong tubag, lang anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay Gabas. Di apayod ang bubuan, lagi na lang. Wow, mugos na kayo. Tambubuan, dito may galas ha. Lain pang pasiaw. Gikan daw kang milot, ha, si Kihor. Kanto si Lula Tikla may gala o iyang apo nga si Tikling. Sila rin nagpuyo sa ilang balay. Na Tagalog, agapagitag maabangan. Taupo, taupo. Kanawa daw ng Tikla. Urag namay ka. Unsa ato, sir? Hapon na kasi mamba, naghahanap ako ng maupahan. Baka wala akong matulgan.
1: Oh, sa daw na da?
0: Kung ando lang, ito sa kaupahan.
1: Ah, huwag na ako.
0: Oh, huwag na da.
1: Oh, para man di ah.
0: Digit mo kasi nabot. Ha? Sige, di magkasinabot na yung Bisayang Tagalog sa... Ang upas Tagalog, ha? Gabayad pa ba? O gaabang pa? Upas ato, Bisaya, wag. Kamuhang na. Santikoy naman. Akong tubag. Long, anang tigmo ni mong ipon niya po. Piyutong aga akong tubag lang anang tigmo ni mo kay ansan ni ayan akong tubag lang sa imong tigmo ansan ni okay tubag lang sa imong tigmo kay mga langgam ang kiti mo lagang malupan man. Long mga taong tulog ang gikan daw kan Justin Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og akong tubag long anang imuang atig mo. Ang tubag anak kay Sapatos or Chinilas.
1: O,
0: tuto daw may galas, Mabinay. Kumusta, mga taga Mabinay? Piyo, to! Aga di abyod, akong tubag, balong sa imong tigmo. Mm. Ang tubag, anak kay... Pukot ka. Piyo, to! Okay, ikaduang ligaw-ligaw may gala 4. Number 4. Aga paabot ang may gala ang paabot ang usa para makompleto na. Aga balong tubag na ko anang imo ang ating mo. Yan. Akong tubag anak longkay. Kadina. Oh, anong kadina? Kadina di amor. Mga taong isog na lang, isog baho. Aga pangaway ang ilok. Aga di abriod, akong tumag. Long

0: putyukan. Gikan daw kang maming sa buhon. Putyukan. Uwa, pag-iot. Ag-agong tumagong. Mga pustis kuryente. Piotr. Hindi kita managan. Hindi man maibot. Ha? Kumusta naman ang systems lost? Ha? O systems lost? O, maingon-ingon, may gala ang taga-kuan, ang taga-ERC. Kahalugar ko na naibutan ang systems lost. Siyempre, buang alangag sa consumer. Na inyo man ang trabaho, kung may nagtrabaho ang mga wire. O, ganang kutay di agahan, lost na. Mga lost na. Hello! Piyoto! Lang ako tubagay. Mga tulisan. O, hindi, piliban ako. Hindi kayo budagan. Kanang matumba bitaw nga kauban niya yung pusil. Pero kanang mudagan, may gala hasta pusil niya biya. Hindi man kaangay ng grupo habay. At kung man kaangay sa kanang akuan, fun run. Atos pan run ba? Okay, dito may gala sa line pang Pasiaw. Gikan daw kang isang dumagite.
1: Kanang bayhin?
0: Oh. Unsa mang prutasa bay? Unsa?
1: Ang panit mo ikaw nang unya ang unod ina bay.
0: Nabuti nga na bay pataka man lang ka.
1: Ay.
0: Sunday,
1: durian.
0: Eh samot ka buo magdugo-dugo na simod mo.
1: Ay ayo pagbuhat ug akong ilabay ang unod. Ug akong kaonong panit. Tingnan mo ikaw nagpalit. Ha? Kaya nga no? Ikaw nagpalit?
0: Mau lang. Lang ako ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay mga terminal. Layuan ni mag-iabot ang 28 ka terminal. Tambubuan. Nag-training pagka sundao lang. Gikan daw kang in-in sa buhon. Pyoto. Wap aga po. Akong tumaglong sa imuhang tigmo. Okay, tubag lang na ako sa imong tigmo kay Kuto. Kuto gihapon ba? Long, gahikog mo na. Gahikog daw. Akong tubag. Long, sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay Insan eh. Polis! Kusog na mudagan sila eh. Asa itong nakukigtiyan. Kusog.

imong tubag, lang sa imong tigmo, mga langgam sa wire. Gikan daw kang pating Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Dito may galas ito ang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Male rat, ganibang ilaga nga lalaki, gitawag din siya may gala o bak, B-O-C-K, kon

0: Jan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Nang akong hibating mo, nang usahay, ang akong bitin mo, saka din, hindi ko gusto nga mag-mention ko ka mga para sa edad nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayaw sila kay high blood sila. So, akong gi-prayer ng several capsule o new aid, akong gitari. So, muna kini ang gi-mention ko, dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plaga. So, si Dina Adelianosa, agayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meeting,

0: appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa remind capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo sa ligan. Balik tayo sa ito ang pag-pag-uman. Og balong tubag na ko. Anang imong atig mo. Ang tubag ang along kay grupos mga baong. Hindi mo ganyan kadagan. Igor mas baklay. Hinay pag mga sakyanan nga na traffic lang. Di man na mudagan o red ang traffic light. Nay mo kwan may. Nay mo biting. Biting na red light. Aga akong tubag. Lang anang imong tigmo. Ang tubag anak kay lang tubag tambubuan. Depende man din sa balay sa tambubuan no? O gamay katong murag gamay pagkayo nga murag pagkatong kanang bitong hawid-hawiran bitong sa stethoscope ay kanang dili kanang sa magkwanta magpa-BP. Gamay raman nagunod dali mamintana o sa kabuok. Pero dako na kayo, daghan na kita siya. Ha? Daghan na kita siya, bye. Akong tubaglong, anang imong tigmo. Ang tubag anak kay, hello? Okay, tubaglong na ko sa imong tigmo, mga pinariso. O, gikan daw kang Adele sa may sikihor. Kumusta mga taga? Sikihor, akong tubag. Long anang imong tigmo. Yan. Lumba or motocross. Pio tour. Udaga man, lupad pa kanina. Pero di na lang ikong believe anak nila. Pag lupad, motor ride lang. Pag tugpa, motor ride pwede lang. May pako lula. Lupad anang gabi, iway dala. Pagtugpag kadlaw na, dala uwa. Atay, apil pang baga.

0: ako ang tubag lang anang imo ang tigma ako ang tubag anak kay bala o sa magasin Pio 2. Ay pagkihapon ba ha o katos balo may galang anang ayog tabang sa mayor ngayog tabang mayor ay na imuro ipatad sa tres ay ang pangsuel 3 mayor safety na daan ang bugas naman lang wala katapusang ibilin may gala sa atong pagpanaguman na uno kompleto na kompleto na uno watang oras salamat kasi magpaminaw og manasang puhon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kang salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kang salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kang salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe. Bisan usang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, naghangkaing salamat. O matod mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Pak na Sambuho Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ng Friendly's sa Dan J. A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayos sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: sa sangguni ang panlalawigan, mangumusta ta sa ihang buhatan o sa ihang mga komitibag, mga kalihukan, mga kaigsunan. Board Member Tami Abapo Jr., good morning, good afternoon. Welcome sa itong Tulumanon, SP Bohol in Action. Hello. May hapon, sir. May hapon, board member. Ato paaboton si board member Tami Abapo mga higala no sa ang muhatag og update gikan sa iyahang buhatan mga kaigsunan karong mga orasa no samtang kaganiha kita pud nato no ang presensya sa ato mga board member nga miduyog usab no sa usa ka historic nga event din sa itong probinsya sa Bohol. Halos kompleto ang ato ang mga kining ni ang mga bukal no gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Bezas. Naspikas linya maigala ang atong board member sa 2nd District, board member Tami Abapo. Mayong hapon, sir.
1: Buwag na, oy.
0: Hello, sir. May hapon. May hapon, board member Tami.

0: Okay, so atong pabuton si board member Tommy Abapo nga mo musud no sa atong linya no mura og ga kuan ba siya sa ihang kining niang linya didto mga higala no sa iyahang opisina no. So, pabuton karong taon nga magkakonekta ni board member Tommy Abapo. Usa di ay sa mga nahisgutan ubos sa komitiba ni board member Tommy Abapo mao ang proposed drug rehab center mga higala diha sa lungsod sa Maribohok, particular diha sa Maribohok Community Hospital mga kaisunan diin si Gobernador Ari Sumintado nagpadala og suwat communication ngadto sa sangguniang panalawigan gi-address ni kining niang Vice Governor Nick Besas mga kahigalaan no para sa conversion sa Maribohok Community Hospital ngadto sa Drug Rehabilitation and Treatment Center mga kaigsoonan. Nanaspeak as linya si board member Tommy Abapo. Mayong hapon, board member.
1: Mayong hapon diha ni Molen.
0: Yes, board member, mayong hapon o welcome sa atong programa sa SP Bohol in Action. Imo nang pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa.
1: Mayong hapon atong kanan, ilas na sa mga constituency sa segundo distrito. Kung sa talantan sa mga pulano sa Talawigan sa Bohol, mayong hapon atong kanan, mayong adlaw.
0: Okay, so sa nakalabay nga sesyon, board member, sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan, usas mga dahisgutan at all sa presiding officer's time, labot aning usaka proposal nga under sa imuhang komitiba kining ni ang Peace and Order Committee kalabot aning conversion sa Maribohok Community Hospital nga i-convert ni into a drug rehabilitation and treatment center board member pwede bang mahibaw-an nato o unsa pa idugang mga detalye ani board member Tommy?
1: Okay

0: অরিজিনালে তার প্রকটনতা এত, আর বহু যুগ হোক কায়া পিলার না কাটু এক না জন্ম নেওয়া গে শোধ পা এ প্রণোহান না এখন দূর হোক রিহাব সেন্টার পিলো তবত আন্ত আজিং রেক্লামো আং মা কিনিং না তুমদান না আপিল না আং ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট na para gina sa buhol yung offenders lang. Kay sagot din na sa rehab basin o matakda niya po nga baga nga dilipa. At eh,
1: may blue
0: na nga nahibo nga tapuon na sila mo na nga nangita o dahil lugar ang asong kagamanan niya ang gobernador na nakakita sa maayong lugar na tumuro ng Bohol during Rab Rehab Center. So ang hospital doon sa Maribuho, murag Westwood, Kalunay, kay tungod sa kaduol sa Maribuho, sa Kupres, nalako kayong hospital dito, tuol sa Luon, nalako ang hospital, o doon sa Tagbilaran,
1: okay.
0: Nga hospital. Muna nga wa kayo ito ang Maribuho Hospital. Muna nga atong tibuon o i-convert na to from hospital to rehab, drug rehab center sa tibuon.
1: Okay.
0: So mauna ang i-propose katong sa Pisinas Gobernador sa lalawigan sa Bohol, nagto sa sagunian pang lalawigan na tagaan sa authority. Kaya mangayo na kutiso na ibagin dito ang baong drug rehab center. Muna nga ako kundi sugyot na kung mahimo atong i-properly inform ang LGU sa Maribuho in spite nga bisan tuod nga ang Bohol ang Maribuho Hospital di pa nag-iya sa insya still na mahimutan sa nga siya sa lungsod sa Maribuho o na nga mas maayo usab na manuktok ka dito sa LGU Maribuho karoon sila usab mahibaw sa maong katuyuan na alang sa kaayuhan sa lalawigan sa Bohol.
1: Okay.
0: Muna ang situation karon alin.
1: Sa imong nakuhang kasayuran na board member, ang tibuok ba facility sa Maribuho Community Hospital gamon o i-convert ni ngadto sa drug rehab center, board member?
0: Muna akong gitawutan sa gibig nila sa presiding officer star sa session kunya ang tubag sa presiding officer na ang tibok yun na hospital sa Maribuho mo i-convert drug rehab center.
1: Okay.
0: Sige lang ang part. Okay, maul total ang baong hospital may musun tanong na eh. At tumang sa mga dapat old ra sa Maribuho.
1: Murag na sandwich day kinta ning Maribuho Hospital sa mga dagkong hospital sa Luon, Cortes o siyudad sa Tagbilaran mo na nga mas angayan na lang po nga i-convert para ma dunag na
0: pasto na lang ang pasto lang ang probinsya sa nungkinan na o sa mga personahe sa hospital. Kunya, ego ra o ngayon sa pagkambal sama ng mga muna nga agansi ang pag-agyan sa hospital.
1: Okay. Pero kung mahitabo nga doon na drug rehab under management gihapon ang provincial government ano ipadag i-kuan ni under ni PPP board member? Unsay mga initial?
0: Hindi, sa provincial government, in fact, ang atong Department of Health sa probinsya, nandang na para ni ASA sa operation sa Grand Rehab Center.
1: Uh-huh.
0: At wala na ang CDEC, ang Center for Drug Education at Rehabilitation.
1: Ah, okay. Unya, dako ning tabang no sa atong probinsya sa Bohol kay sa pagkakaron wa pa tay drug rehab, ang gusto magpa-rehab, ang gustong mo pailaom sa treatment sa labi na ning mga nagumon sa illegal nga drugas. Dadon pag Cebu, board member, which is gasto pod sa mga pamilya.
0: Bole gi, unya naa po ito na wa diha sa provincial government subyot na mutabang po sila kung gaanan ng drug rehab. Panalitan si Father Sako may voluntaryo siya sa iyang matutisyo alang sa pagtabang niya ng mga addicts na under rehab alang sa oriented dahil kung naanan lang.
1: Okay. Sa laing bahin, nagisgot pagkaganihag Bohol Youth Home atong nahinumduman nga ikaw pod ang nangusog aning magamit na gining Bohol Youth Home. Sanglit pila katuig ang nilabay human nga na nahuman ang pagtukol sa building na turnover pero why sod? Pero sa pagkakaroon board member na nagyoy mga ongoing gikuan diha. Matawag na to mga children in conflict with the law nga naa diha sa mga facility.
0: Mo pa lagi ba man to nga inspection na nato sa kay wa man geso o ga atong sundan o convert pagka we have a drug rehab center. Unya mo na to nang usog na ang kining atong department of social welfare nya ang ato pong mga kining fiscal o judges na in charge sa family youth offenders di hatag og audience atong gobernador o yan no sila nga ayaw lang i-convert ato na lang sudlan sa mga youth offenders. Muna sa pagkakaroon gisudlan natin na may personahe nga exacto sisudlan na nila o niya na may mga pagkakaroon disability na sa mga youth offenders na nagkakaroon sa buong youth home.
1: Oo. Ato pong nasairan nga sukad sa pag-operate ana, nagkausa na katuig, murag first, baguhay pa lang nag, sa ulog sa ilang first anniversary ang Bohol Youth Home sa dihang officially gigamit na gyud board member which is pinaagi pod sa imuhang mga lakang diha sa sangguniang panlalawigan.
0: Mao nalipad ta kayo ana na nilungtad na ang baong serbisyo alam diha sa
1: atong. Oh kay sa pagkakaron ra ba palayo lang no dinis tong lalawigan sa Bohol kining mga violenting mga nahitabo sa mga eskwelahan nga involving sa mga minors o mga estudyante diha sa mga eskwelahan na board member. So simbak ko lang doon na andam na po ang facility dinis ng probinsya sa Bohol.
0: Mauna, okay kayo. Kaya kiningi ang masibli po niya na po na mga strategyon sa mga estudyan na to. Muna nga usap po na sa Pinigtado kita nga nalintigit na problema sa atong lalawigan kining drugs na sa Bonnet alone. Kay sa kadaghanan paapanalitan pagkakaroon ang daghan nga percentage karoon nga treatment sa lalawigan sa Bohol kanang hikob. Kaya ang tao kung normal lang ang ginamang maghikob.
1: Correct.
0: So, abnormal sila siya sa iya pagka niya pagkakusang nga nag-ikob siya. nga kasagaran na nako sa Oblast Palite ang drugs. Drug addicts. Una na pinini ang nidaghan karon ang pinini ang incident sa Tikog. Last year, pa sa report sa police, ang daghan na criminal rape. Kundi ang nakikong gapos rape, ang mga suspektado, mga drug addicts gapos. So, na-importante yun kayo, kini nga itong drug rehabilitation center. Yeah. Ang military na to, ang police, kaling kamot din sila tingkod na madakpan yung tingin mga pusher. Kunya, ato po lang at bangang sa pagsulbad sa problema sa pag-rehab sa mga user. Pero so awa din ang subigahin at atong malagitan sa buhon.
1: Yeah. So, kumplito, Ricardo, dili lang yun enforcement no sa pagpanakop, kundili doon na gyud po'y kapaingnan o gasa sila maulian?
0: Naagi po'y sa imbang.
1: Okay.
0: Ang nag-iigon na save the user, jail the pusher. No, nang gisigyan pa na ko sa pusher, kunya ang mga user, paling kamuta lang ito na ma-rehab na sila. Parang mobile, lang po siya maayong mga sikusin sa
1: tulalawigan sa tipong pagkakitin. Okay. Daghang kayo salamat ni Ana, board member, sa imong mga lihok po diha sa sangguniang panlalawigan nga katimbang po sa mga programa sa atong probinsya sa Bohol o sa Pugdumala sa atong Gobernador Aris Sumintado. Board member, imo na lang sigurong hinapos nga mensahe sa itong programa karon o doon na pa kay gustong ipaabot sa itong mga suking tipiminaw, ilabi na sa mga katauhan sa segundo distrito.
0: Okay. Dahil salamat talaga ang taong panahon sa atong stasyon buhay. Kaya kinini ang atong panikabutan at kinin application brought sa permit sa Maribuho Hospital. Isang at naman si Governor Aris at sa kanya sa lalawigan na tinong po na sa atong kumisita o ng atong paningkamutan na matanaw din ito na paspas ang action na ini para matulbad ang atong kumisita. Dagan salamat at kaos na imong ihatan na ako.
1: Salamat kayo, Board Member Tami Abapo o Amping Ganunay. God bless. Thank you.
0: Thank you very much.
1: Mga ito may gala, no? Ang atong usas mga kugihan nga bukal sa segundo distrito, Tomas Abapo Jr., no? Nga mo'y nagpaluyog yun, no? Sa mga programa sa provincial government. Ang iyahang bahin is nasa legislative department. Pagpanday mga balaod noon, no, aron nga mo arangkada mga kaigsunan ang mga programa sa provincial government sama ani ng implementation sa pagbaton o gato ang kaugalingong drug rehab center dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Si Gobernador Aris Sumintado ato pong nahibanabi matod pa niya nga gusto niya nga dili lang drug rehab kundi mental health center ang maong kining ni ang himuon i-convert sa Maribuho Community Hospital mga kaigsuunan. So ato na paaboton o ginaot nga mahimo ning mapaspasan kay doon na may budget ang provincial government pinaagi sa provincial health office ni Ana mga higala nga paabot na lang og mga uban pang mga muagig saktong proseso mga kaigsuunan before sa implementation ilabi na ang construction or ang renovation mga higala sa pag-convert sa Maribuho Community Hospital ngadto sa drug rehab center mga higala. Wana tay oras no sa tong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Salamat kayo sa tong mga suking tigpaminaw nga miduyog sa tong programa magdungog-dungog ta hangtod sa sunod semana. Dinhilang sa tong programa sa tong sa ngalan sa tong Vice Governor Nick Besas uban sa tong mga provincial board members. Kini si Allen Duidora, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
2: A inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan! Damn!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, Mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanino tayo anak marino?
10: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
9: Oh, delikit mare.
10: Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic thing of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water ninganlong Biyernes panghigala katapos ang Biyernes sa buwan sa Hulyo Pizza 31 2026 panghigala og atong pagtimbaya sa atong mga suki ug pinanggang tigpaminaw labi na sa atong mga butan o mga manyag nga mga kawani sa Bohol Water. Pinanguluhan sa atong General Manager sa Attorney Christine Ranay mga higala. Nining mabugnaw ug maulan nga kahapunon ning adlaw nga Biyernes mga kaigsunan. Mabugnaw man tuod apan ang atong Bohol Water sa kanunay init sa pagpangalagad ngadto sa atong mga konsumidor sa Dakbayan, sa Tagbilaran og sa ubang parte sa kasikbit nga mga lungsod mga higala. Dita maglangay atong hatagan og panahon alang sa iyang pagtibaya ang atong kauban sa kanunay, Sir Victor Tambi. Sir Vic, may hapon kanimo.
1: Yes, Ray, may hapon. O kanunay tanan na kanunay nagsunod sa itong programa Takna sa Bohol Water, may hapon. O nining kahaponon nga murag na sinatin ato ang 1-1. Una dahil pagtibaya sa Barangay Dampas, Ray, nga nagsaulog sa pistahan karong adlaw. Kumusta na ka pamista mo kare sa Dampas?
2: Dito itlam gikan.
1: Lupig ko nimo kay kaning among nimo tanan sa Dampas pro murag wa puta kayo ini wa pa ini guyod ba nga ari ta dres. Bitaw tungod sa ka maot pus panahon karong panahon na murag mawa pa tong kana nga mga mista. So mayong pagpanikay-sikay labi na kadtong nag sa ulog sa kapistahan ni San Loyola. Loyola ba no?
2: Ignatius de
1: Ignatius
2: Loyola.
1: De Loyola. Oh. So, ang inakotantanan nga naata sa Iskais Panglawas o nining panahon nga dunay ulan-ulan, magamping tantanan nga tumikayan nga matakbuyan ta sa mga sakit tungkol sa pag na magamping tungkol sa uwan. So, muna nga nining kapunon sa adlong Biyernes, oh, malipayon ang mga empleyado basta Biyernes. Eh. Maunay, di ba?
2: Maunay gingon nga, thanks God, it's Friday. Fly day ron. Fly day.
1: Maunay pinaka malipayon nga adlaw sa simana, kaning adlong Biyernes. Tungod kay ugma, way trabaho, Domingo, way trabaho. Then, ang pinaka, kaning ko nung pinaka masulog po ng empleyado, hindi ka Lunes. Usa ka semana kumbate na po.
2: Pero dili mas dili masulubon nun sir. Kay ngano katapusan sa Hulyo. Niya kay Tigswildo man pulon.
1: Mao na nga duble ang kalipay sa mga katawhan no labis mga empleyado tungod kay Tigswildo unya mura og hapit na pod ang sa naman ron July
2: lay ubos na
1: lay ubos na oh. Bre na hapit.
2: August pista man ron sa Dampas. Niya August August 14, 15, to ano po yung Dawis.
1: Mao, Dawis, no? Mao.
2: Saguhon man na ito. Pag umas Dawis, ang silingan na po sa Panglao.
1: Muray, sumuray. Muray, muray na lang sa kalendaryo. So, mura, mga kaigsunan, nga, malipayon po ta nga yung adlaw Biyernes atong ano po yung programa lang po kay daghan po tag mga impormasyon na ito ipasupot na ito sa itong mga consumidor. O aron po, agi o paghatag o updates may tungod sa pagpanagan ito sa pagpanagan sa panubig. No? Labi na kay nining mga panahuna, adunay mga reklamo, adunay mga wala po dito. So ato po nang tagaan sa mga katinawan tungod kay dapat ang consumidor mahibaw kung say pagpagiyon sa pagpadagan ato ang panubig no okay. So mana maayong hapon
2: yes unya sa pagkausap pa mga igala no atong pag timbaya mga hapon atong tanan unya sa ato nagingon maulan mabugnaw nga kapunon pero pasalamat ta kay diay init nga kape nindot kay salamat kay sa nag nagdam ani
1: shout out ni Jay Jai Santiago
2: si Jai Santiago
1: secretary to the general manager mo na siya ni Miss Jae. Kung siya tao tayo sa mga kaubanan, nila yes. Na si Janet nga murag na may Julie Bay ipaghataga niya.
2: Ay.
1: Ko, pero okay ba kung anong itikago Julie Bay? Anong na yung mga Julie Bay nang hatag burger? So, shout out ni Lisel, ni Mamse, o Venus, ato ang ni sa itong ground floor, si Napalay, si Juju, o si Marriage, Miss Joy. So, mana atong mga kaigsuunan, mga kauban sa opisina, mga nadiri sa ground floor, sa bulwagan.
2: Yes, unya. Atong ipadayon, gihapon mga higala, o kisgot ang programa sa atong bulwater, sa tabang ni mga higala. Ni atong wapay inunta no katakos no sa pag tubag no sa financial para sa ilang koreksyon sa tubig ng higala no ato ning kanunay balik-balikon tungod kay labihang importante ning maong programa programang hayon sa United Nations mga higala ang atong wash caravan pagumusta nato no kay sa miaging Abril nga maoy murag gi sugdan ni Abril mga higala karong tuiga dito man ni sa Kugon no unya are atong kumusta no kasa na kumusta na si ang wash caravan program nato sir
1: yes Ray, ang wash caravan pagkakaroon ana ata sa Barangay Dao no actually na ata sa Barangay Dao supposedly are na to ata sa Barangay Ubuhan pero tungod kay aduna pay areas no labi na kay kaning atong gihimuan sa wash caravan atong mga bag-o natong na dadlad na linya so ang Barangay Ubuhan although ang atong schedule is ato na unta dito pero ato lang unang gipahibalo ang mga consumer pinaagi sa pagpangapod-apod sa mga flyers na paghatag og awareness sa maong lapit nga sa sunod semana mo bisita ang tinugyanan sa Bulwater aron sa paghimo sa maong wash caravan no tungod kay in particular ray sa Barangay Ubuhan ang linya pa nato diha so far sa Barangay Ubuhan kana pa ang gikan sa iskina Baguio Drive
2: okay
1: padulong sa kining Salazar Street sa Barangay Ubuhan so mulabay ni siya sa kanang monasteryo bitaw diha sa Ubuhan.
2: Yes, no.
1: Monasteryo sa mga mantri diha. So muna ang atong bagong linya tungod kay kaning Barangay Ubuhan mong God. Ang nag-servisyo ini ang City Water Works.
2: Yes.
1: Muna nga kaning atong linya na bag-o karon giladlad sa CPG North Avenue no sa padulong gikan sa Baguio Drive, iskina Baguio Drive, padulong dito sa Salazar Street, Ubuhan na siya nga part. Anaa lang ta, pagkakaroon, no, sa highway ng CPG North. Matagpikas na rin ang itong linya sa pikas-pikas.
2: O, pikas-pikas niya sa Rosada.
1: So, parang kay Ubuhan, although ang itong sumunti, ang bulwater na tinuganan sa customer service section, di man po, anong oras ko dito. Ito man lang ta, mo schedule ta, o alis ba ng adlawa aron pag evaluate sa mga application nga gi-submit ngadto sa aning tawo nga atong gi-assign no sa maong lugar so far daghan pod ang ni avail sa maong programa
2: okay
1: tungod kay nakita pod sa atong mga consumer nga agi og tabang pod no sa panahon sa crisis tungod kay di man ato malalis nga karong panahon na usa makapugong sa plano sa atong mga plano is kaning atong financial
2: kwarta man yan no?
1: Capability na to no tungod kay ang atong kwarta igo ra sa atong budget matag adlaw niya kani pong dagang requirements usa pa na dagang requirements nga dili ka sumite ang usa ka aplikante murag maway gana nga mo apply
2: discourage no
1: discourage so muna nga ato na siyang gi-address ka ng mga problemahan pinagi sa WAS program. Kay kung ang usa ka consumer, dili siya makasumite o requirements, labi na sa dokumento nga pagmatuod nga siya gi-tag-iya sa yuta, adunay laing mga alternatives or options, no? Aron dili na to siya mahikawan kung sa iyang gusto nga mo-apply o tubig. So, ang ato ang gi-require na sa maong aplikante, mao ang Certificate of Residency ikan sa barangay. No? Pag matuod nga naagi siya nagpuyo diha ang lapita,
2: okay.
1: Unya, taon na po siya nagpuyo, unya, gitugutan po siya sa tagiya sa luna sa yuta nga mo-puyo diha lapita. So, muna nga, Certificate of Presidency with undertakings po nga naa siya ay affidavit of undertaking na pirmahan. In the event nga naay problema sa luna, sa yuta, din na siya na nimuyo, naay kitagaan niya katungon ang bulwater nga mo disconnect. No? Okay. Pending resolution sa maong problema sa yuta.
2: Okay. So, okay. No, Sir Victor, no? Kaya nindot kini kay murag kanabang mapasayo no ang proseso mapadali no pero doon na bay kausaban sir no sa paagi sa pagbayad ani o nagpabilin pagyapon tong maong paagi aron magatagam ta mga usa ka aplikante
1: mo nay usap pod ring usa nang advantage sa usa maong program tungod kay ikumpara na to sa normal nga proseso sa aplikasyon. Dili gud ma-approve ang aplikasyon sa normal nga proseso. Dili pinaagi sa WAS program. Dili ma-approvehan kundi mabayaran. So meaning bayaran una ang imong aplikasyon, una i-approve ang mang aplikasyon. So sa WAS program pwede og option na sa consumer kay kon na sa ikabayad pwede niya bayaran. Pero wala siya ikabayad sa application fee, pahimong i-adto na siya bayaran pinagi sa water binulan nga water bills.
2: Binulan, okay.
1: No, tungod kay sigon sa ato ang standard nga computation no sa ato ang atong opisina may tungod og mo-apply kag bag-ong connection. Wala man ni siya difference as to the total amount.
2: Okay.
1: Kung WAS program ka or normal nga proseso sa pag-apply, pareho ra gihapon ang total amount.
2: Okay.
1: Only lang nga ang pagbayad sa maong kantidad kung mo-avail ka sa WAS program, mahog nga tigi-tigi or installment basis, no?
2: Okay.
1: Mahimo nga bayaran nimo sa 6 months period, depende na sa kapasidad sa usa ka
2: aplikante, no?
1: Mahimong bayaran na siya in 1 year time. Apan, dili po tanan rin nga item sa application ang 1 year.
2: 1 year, okay.
1: Aduna na siya yung mga
2: na
1: item kay ang total amount yun na magastos sa consumer kung mo-apply o bagong connection sa residential. Kaya duha man yung kategorya ito, residential o commercial
2: okay.
1: Account, no? Kung sa residential, which is mo manilaghan, ang total yung magastos sa Osaka aplikante mukabat o 1,610.
2: Okay.
1: Mga ginagastuon sa saka aplikante, while abot ang mga water meter fittings, while abot, kanilang mga
2: papel mo na. Papel.
1: Fees nga kinanglan ni mo bayaran dayon anang one-time payment, no?
2: Before, anang, before anang pag-apply ni mo? Anang pag-apply ni mo? Okay.
1: Before ma-approve.
2: Okay.
1: Kay, sa normal, pero sa WAS program no need na nga imo ni siyang bayaran kanan
2: okay.
1: Sa kay i-approve ang imong application apan ang imong kaning balayron nga 1610 mahimo ni siyang installment naay portion aning mong amount nga katidad nga bayaran on the first month billing month
2: okay
1: naay naapoy item ini nga bayaran hangtod na sa intero to egg. Pero okay. Wala pa ma-appeal ani ang mga water meter or fittings. Okay. So, mama na usang ang dako-dako pod, no? Muna ay pwede na ito na i-spread into 12 equal installment monthly basis. So, muna nga medyo gaan sa consumidor kung pinagi sa WAS program, no? Tungod kay, sigon sa ito muna, sigon sa ito ang standard nga balero nun, aron po aware ang mga consumidor. Kay kumudong ka sa opisina, mangayo ka sa requirements, tagaan man ka o pilay mabayaran. So, okay. At least aware na po ang consumer na mabudget niya ba kung pila yung magasto kung mo-apply o tubig. So, ang ato ang application fee o inspection fee na sa tag 400, no? Sa application fee o inspection fee 400, so 800.
2: 800, okay.
1: 800. Then, installation fee na atay 360 pesos, no?
2: Okay,
1: installation fee. Then na po ni siya guarantee deposit apilon o bayan.
2: Okay.
1: So mo na nga murag sa Buhulay, murag money nga itawag og bill deposit.
2: Ato sa Bulwater.
1: Sa Bulwater na po tay deposit. Atong gingano ni is guarantee deposit.
2: Guarantee deposit.
1: So ang sa Bulwater fix ning ato re nga 450
2: ang ato.
1: Fix ni ini apply na to.
2: Guarantee deposit.
1: While sa Buhulay murag ang ilang pamaagi ni i-determine ang load.
2: Determine ang pilay, kung mo.
1: Pilay load, i-determine o pilay, pilay imong installar ng mga outlet. Kung sa'y load si imong bay, tanawon dito sa electrical plan o pilay load. Pilay, at ito sila mukuha o pilay bill deposit nga i-impose sa usa ka aplikante.
2: Okay.
1: Sa Bulwater, lahi ato ka kay fix ang ato ang Guarantee deposit nga to.
2: So 450 ang
1: 450. Apilon ni siya sa mo nga mototal sa 1610.
2: Okay.
1: No. Pero ini apply through sa WAS program kining application fee o
2: inspection
1: fee o murag kaning installation fee. First month bayra ni, no? First billing nimo. After ka makuniktahan. Pero makuniktahan ka una. Kuniktahan ka una.
2: So sa first, billing na sa
1: first unang month, bulan. Unang bulan, i-bayaran o full ning 800 or
2: installation?
1: Installation, application fee o processing fee, magiging ano to. Inspection fee o di ko sure sa 360 pero based sa ako ang nga ano sa mga 1,000 to wala gina yung 1,000 to
2: na ibayaran ni mo first month.
1: First month bayaran ni siya. O niya, ang usapod may magasto sa usa ka aplikante kung mo apply siya, kaning tubo bitaw nga kung ay mong pwede malay layo sa stub out or meter, di ba na yung mga meter nga nado,
2: na.
1: Kilid sa kalsada. So kanang mga meter, maunay padulong sa mga balay. So kung mo apply ka o water connection, ikaw ang mugasto sa tubo gikan sa meter paingon sa imong panimalay. Mao man gitawag og service connection.
2: Service connection, right.
1: Kung layo ang imong panimalay gikan sa meter, so dako-dako jud kag mugasto kay ikaw man imong provide.
2: Ikaw
1: mo palit. So under sa regular or normal nga application proseso, mo advice ang inspector sa Bulwater nga ma'am palit og sukod ang gilay-on. Palit og tubo ma'am. Palit ka. Ing nami bulat og makapalit ta kag tubo.
2: Okay.
1: Nga kanang ready for tapping na kay balik ko na mo aron itap.
2: Okay.
1: So ang may tabo lakto di istorya ang konsumidor mo'y mugasto parte sa maong tubo.
2: Okay.
1: Kung layo dako kag magasto, kung dool medyo dili pud kay dako. Under sa WAS program re, mahimo ni siyang tubo nga i-supply sa Bulwater.
2: Okay.
1: Then kaning maong tubo apil sa installment sa consumidor.
2: Okay.
1: Pero kinahanglan po ni siyang 3 months ra po nga installment.
2: So dili ni apil sa 1 month.
1: Dili siya apil sa 1 month.
2: Ato na
1: ang processing payment o application fee. Pero kaning tubo kay ang ato manggod aning explanation kay ang once ang tubo iladlad na unya na yung problema ini pull out na din naman na magamit sa
2: buong
1: lain
2: sa
1: at iyan
2: sa imo ra gyud
1: sumidor
2: sumidor gyud
1: sa muna nga ato nang gihimong 3 months tungod kay normally di man gud na unta i-shoulder sa kumpanya.
2: Okay.
1: Pero tungod kay under sa WAS program ato na siyang i-shoulder pero in a shorter period of time round ang pag payment. So, arito sa 3 months, no?
2: Which, gaan ka ng kanang 3 months is gaan niya po na.
1: Gaan kay, madivide
2: by 3. Iyan mabapoy tulong buwan po.
1: Madivide by 3
2: po. Divide man po ni mo.
1: Instead na outright. Instead na outright ang imong gastoon.
2: Correct.
1: So, 3 months is siya. Then, the rest nga gastoon, like kaning guarantee deposit, kaning water meter. Ang water meter kay 2,000 mo po na.
2: 2,000.
1: So fittings nga ipangtaod naman ang mga fittings nga i-shoulder na sa consumidor. Mao ni siya i-spread into 1 year.
2: Ah, so lain na po na murag silbi laing grupo na ni.
1: Laing grupo
2: lain
1: ni siya.
2: Grupo sa
1: mao ni siya mag-compose sa katong long term nga
2: payment ng
1: installment payment.
2: Installment payment.
1: So mo na siya ring kung atong i-appel mangod ang meter, maabot mo ni sa mga 5,000 magastos sa consumer sa application. Yeah, ang dako ani kanang water meter kay 2,000 ko nakapen sa water meter plus fittings pa. So kaning mga kantidad moabot og mga almost 3,000 no ni say spread into 1 year.
2: Okay, so gaan kay pon. Okay. 1 year pagod no. Makatigo pa gyud.
1: Oo, gaan kay ubot din taon. Kaning amount wala man ni say patong.
2: Way patong
1: po. Pareha ra siya nga amount kung bayaran nimo under sa normal nga proseso nga dili under sa WAS program. So kung sa WAS program mahimo siyang i-spread into 12 equal payments, monthly payments. So gaan on the part of consumer apan ana na siya tubig no tungod kay prior nga mogastos siya ng atong giskutan na approve naman ang iyang application so i-connect na dayon ang iyang linya sa tubig
2: yeah
1: so mo na nga ato ning gibalik-balik jud kay usa kini ka advantage no on the part of the customer gabi na tong wala pa linya sa tubig nga among giawhag nga mabil nining maong promo or pamaagi no tungod kay usa ni ka lakang sa Bohol Water nga pag-address sa mga kining mga konsumidor nga medyo ana sa kakulang no sa budget kay lisod man pod og ato na lang yung pasagdan nga way tubig yeah. Kay ang usa ka konsumidor ang ibil ang tao mas may mga pagway suga kaysa sa tubig. No? Ang tubig is, kinanglan yun tayo ang tubig. Tungod kay sa itong matagadlong na panikaisikay, kinanglan yun natin tubig.
2: Magamit. Yes, tinood na. Yes, Sir Vic, no? Onya, kining importante kay mga higala. No? Ato lang pong pahinumduman no? Ang ato mga kining mga mag-apply ng atong WASH Caravan mga higala na bisan tuod o tigi-tigi no installment basis sa pagbayad ni dunay first month no katong application no unya katong 3 months unya dunay long term na 1 year bisan tuod og tigi-tigi mga higala agi pug pahinumdum namo ni Sir Victor sa Bohol Water no nga mas maayo pod nga tigum-tiguman kay base ni nag-abot pod sa usang tuig unya makalimot ka dako ang samot ug dako ang mayroon nimo mag lisod na yun pod.
1: Okay, ang may tabo na record ang kung ang imong monthly due may silbi i-buak-buak mo niya. So, naana siya due karabuan silbing like for month of August. Kung dili siya mabayaran, maapil siya sa unpaid ni mo pag abot-abot sa September. So, balagi na, naman tayo surcharge na 2%.
2: May surcharge na rin.
1: Ma-appeal na siya na ikaw na papot mo ang may tabo kasi maputlan kay you know, 2 months na to nga delinquent ang consumidor entitled naman siya nga disconnection.
2: Okay.
1: Muna nga atong atong gahinan yun tumod kay kung 1 year lang ang ato ang gihatag na installment period so after 1 year wala naman po kay meron nga dako
2: yes.
1: O back to normal naman ang imo ang meron sa tubig
2: ginod you know.
1: Muna nga, ito na ninggi mo, tungod kay aron pag-atag o kagaan sa itong mga consumidor while gusto siyang magpa-connect sa tubig, nag-connectan siya sa tubig una, then ang mga balay ron noon sunod ra.
2: Yes.
1: No? Muna.
2: So, Sir Vic, no? Nahuman na ang ubuhan no? O niya karon
1: wala
2: pa guban
1: going pa no guban
2: karon mga igala is barangay Dao no katong amantong Darunday nya karon Tulido Street no padalitan serving no nga ang nahuman na gid mo ana nga specific nga area no sa mga application nibalhin na mo sa laing barangay unya to ay kining individual no nga nakauna na apply ko to. Pwede pa ba maka-apply gihapon siya?
1: Pwede, pwede. Ato na yung gituyo. Although, kaning WASH Caravan, nag-mention tag barangay, pero wala na magpasabot na ang mga lumulupyo na sa mong barangay.
2: Yeah, okay.
1: Pwede maka-avail. Kundi, mahimong bisag asa nga lugar. Ang ato lang ang himo, tungkol kay ang caravan, ang ato manggong ang subject matter niya is the caravan.
2: The caravan.
1: Mga empleyado mo doon dito. tungod kay atong gi gituyo gina aron mismo ang opisina sa Buro Termo mo
2: duol gyud
1: mga vendor. Pero kung taga kung ari na ta sa ubuhan luto or og taga ari ka sa kaning ari ka sa probasyon 3 or ka, gusto kang mo apply pinaagi sa Waskaban, pwede gyapon.
2: Pwede gyapon.
1: Oh, okay. Pwede tungod kay kaning maong Waskaban ato ni siyang gi mugna para ni sa tanan na to ng mga consumer sulod sa itong service area. Now, even gani kay kata gabalin-balin man from Barangay Kugo ni balin tag Barangay Kabawan, then may balin na buta o Barangay Tip-Tip. So dili na abot pasabot nga hindi na ka sa Barangay Kabawan, dili na ka pwede nga kabel kuli padayon gihapon
2: to mudawat gihapon
1: mudawat gihapon pinagi using the same nga pamaagi sa Waskaban tungod kay ato nang gituyo nga magbalin-balinta tungod kay limited naman ato mga
2: empleyado. Yes, tinod.
1: So aron pag-attender sa mga
2: sa uban pa
1: sa mga concern anang maong barangay kunang maghugop ang empleyado diyan dapita but kuntong wala pa mahuman nga sa mga barangay nga gibiyaan mahimo sila nga padayon nga magproseso sa aplikasyon na sa mga lugar.
2: Okay, so Sir Vic, no? Labi pa isgot, pero di na mutugot ang itong panahon. Muna lang mga panapuser, no? Labi na niya itong programa ng Wash Caravan para sa itong mga consumidor sa Bull Water, sir.
1: Yes, Re. Kanunay, ito binigay balik-balik. Sulod na ni Kapila na ni Kasimana na ito binigay balik-balik ang mga Wash Caravan. Tungod kay ang tinguha gyud na ito, aning tanang lumulupyo or tanang panimalay or tanang bubong sa sulod sa itong service area, aduna gyoy kaugalingon nga koneksyon sa tubig tungod kay atong malikayan nato kining mga illegal tapping kaning mga communal nga faucet nga maghatag pod og kakuyaw labi na sa tubig nga wala ma-account tungod kay gahakot-hakot ang tubig. So muna nga atong nakita nga usa kini ka hinungdanon kay katuyuan aron ma-address nato ang problema sa tubig pag-usa na to ka mga consumidor.
2: Yeah, okay. There you have it, mga igala, no? Ang atong kauban, o kaabag sa kanunay, Sir Victor Tambis, no? Kunya, wana magitay oras sa mga igala. Inyong ubos nga igsoon, Ray Tutas, kauban ni Sir Victor Tambis. Kanunay, kami magpasalamat sa itong mga suking tigominaw, labi na sa itong mga pinangga ng mga consumidor sa Bohol Water. May hapon, ganatong tanan.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bulano.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon sa balabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Mga balita gikan sa kauluhan og karon sa detalye sa atong mga balita. Ang ombudsman mupahigayon og preliminary investigation alang sa kasong plunder bato kang Congressman Leandro Libiste, ex-DOA Secretary Alfonso Cusi. Ano yung ang dugang detalye sa JME News?
2: Yung unang kaso, contractor yun, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam na yung conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating dati, no, sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste, na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas, na sila lang ang pangaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging mamay-ari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors.
3: Sir, kay Loren na involvement paano?
2: Kay Loren? Kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 na si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman o ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon.

0: para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
1: Alas 5:47 sa laing bahin gi-question ni Vice President Sara Duterte ang mga ebidensya kalabot sa gipasakang kaso sa ihang amahan tungod sa gingong war on drugs niatong panahuna. Dugang detalye sa GMA News.
2: Samantala, habang nasa The Hague, Netherlands, kinestyuan ni Vice President Sara Duterte kung war on drugs ba talaga ang ikinamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings. Baka raw kasi iba ang dahilan ng pagpatay dahil madali lamang anyang kumuha ng hitman sa ating bansa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
3: Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kinestyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki.
4: I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?
3: Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon, sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online.
4: And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa faksilika. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it.
3: Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa paksilika, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac.
5: Any talk po about sa paksilika na balak pong itayo sa Pilipinas?
6: Ano na?
5: Paksilika.
6: Yung paksilika.
7: Paksilika?
6: Hindi ma'am, paksilika. Do you know anything about that?
7: Wala ako, I cannot comment on that.
3: May mga bumatikos sa kakulangan raw sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa paksilika. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang paksilika dahil sa isang banda, lilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
1: Alas 5:51 sa laing bahin sa itong mga balita, legalidad sa pagpatukod sa Paksilika Industrial Hub, andam susihon sa Department of Justice. Dugang detalye sa UNTV.
8: Bukas ang pamahalaan sa posibleng pagbabago ng ilang probisyon ng Paksilika Initiative habang patuloy nitong pinakikinggan ang mga pangamba ng publiko. Ayon sa Malacanang, layunin itong matiyak na magiging kapaki-pakinabang ang proyekto hindi lamang sa mga mamumuhunan kundi higit sa mga Pilipino.
9: May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isasaalang-alang.
8: Tiniyak din ng palasyo na pagtutuunan ng pamahalaan ang mga isyong may kaugnayan sa posibleng epekto ng proyekto sa supply ng tubig at kuryente. Hinihikayat din ang mga sektor na may mga katanungan o pangamba na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang mabigyan ng agarang paglilinaw at solusyon. Iginiit pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi magpapadala ng negatibong mensahe sa mga mamumuhunan ang posibleng revisyon sa ilang probisyon dahil bahagi lamang ito ng normal na pagpapabuti sa isang malaking proyekto. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na nakahanda nitong suriin ang mga legal at konstitusyonal na aspeto ng PAC-Silica kapag ito ay formal nang inirefer sa kanila. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., sa ngayon ay nasa mga economic agency tulad ng Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development ang mga pangunahing pagtalakay sa proyekto.
10: At this point, we'll wait and see. We'll wait and see when the matter is referred to us. But when that does happen, we'll be ready to look into the legal and constitutional angles of this endeavor.
8: Ang PAC-Silica ay ang pagpapatayo ng isang high-tech industrial hub sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng partnership ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang magpapalakas sa AI at digital infrastructure ng bansa. Ngunit patuloy itong kinakwestiyon ng ilang environmental groups dahil sa umano'y malaking pangangailangan ito sa tubig at enerhiya kapag nagsimula ng operasyon ng mga AI-centered facilities. Sa kabila nito, nilinaw ng pamahalaan na bukas ito sa mga pagbabago at konsultasyon upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino habang isinusulong ang malalaking pamumuhunan sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
1: Alas 5:54 atangi. Nasikop sa operasyon ang usa ka American citizen nga matod pa dunay kalambigitan sa CPP-NPA. Dugang detalye sa tong pagbalik. Balita.

0: Alas 5:56 sa laing bahin na sikop sa mga otoridad ang usa ka American citizen nga gilambigit sa CPP NPA. Dugang detalye sa UNTV.
1: Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder, inaresto ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa Cabuyao, Laguna kahapon si Binay Serrano alias Samay na sinasabing medical at logistics officers ng platoon GMT Southern Regional Military Area 4D ng NPA. Kasama ni Serrano nang matagpuan ng mga operatiba ang US citizen na si Christina Pasion na ayon sa Philippine Army na recruit ng CPP-NPA. Ayon sa militar, si Pasion ay miyembro ng Migrante Nasyonal at kasama ng isa pang dayuhan na si Chantal Anicoche na dumating sa Occidental Mindoro noong Disyembre ng nakaraang taon. Matatanda ang na-rescue ng mga otoridad si Anicoche na tila tuliro at gutom malapit sa encounter site ilang araw matapos ang engkwentro ng militar at CPP-NPA sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero ngayong taon. Noong Marso naman, kasunod ng isa pang engkwentro ng militar at NPA sa San Jose, Occidental Mindoro, na-recover ng mga sundalo ang mga diary at handwritten notes. Batay sa mga siping inilabas ng Philippine Army, inilalarawan sa mga sulat ang mahirap na kalagayan sa kabundukan, kabilang ang matinding pagod, emotional na stress at pagkabahala ng may akda. May mga bahagi rin umano ng mga sulat na naglalaman ng mga personal na refleksyon tungkol sa pamumuhay sa armadong kilusan, mga tala hinggil sa mga ruta at kagamitang kailangan sa paggalaw. Gayon din ang mga pahayag na nagpapahiwatig ng pagkadismaya at pagnanais na makaalis sa kanilang sitwasyon. Ayon sa Philippine Army, pinaniniwala ang sipasyon ang may akda ng mga naturang sulat. Sinabi ni 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Sagala na ipinapakita umano ng pagkakadakip kay Pasion ang lawak ng international network ng CPP-NPA-NDF sa paghihikayat ng suporta mula sa mga dayuhan at kabataan. Ayon kay Major General Sagala, gumagamit umano ang grupo ng mga front organization, personal na koneksyon at mapanlinlang na naratibo upang makahikayat ng mga individual na sumuporta o sumapi sa armadong kilusan. Si Pasion ay na-turn over na sa Bureau of Immigration para sa mga haharapin nitong immigration violations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Biyernes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas, Lawak, Engineer Gilbert Tulop o Bani Bumbolero. Kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
2: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair ba strong ka
5: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
8: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
14: Nahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
16: Hi, miss. Gandang araw.
17: Lahi ra.
15: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
20: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
21: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
22: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
24: PH Care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako'y nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubab!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
8: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Mali, Nay. DYRD ka nun, Nay.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nganong watay sugaron?
10: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
9: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
10: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit og bag-o.
9: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
0: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na!
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauba nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
4: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
3: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
4: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Gi-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
3: Salamat kay Miss Jan ha.
4: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Mocha Frap 4.
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
7: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
10: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
11: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood ng mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde, sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: sen asa kadapi.
1: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This is brought to you by Biogesic tablet. Headaches can strike anytime anywhere, kaya always bring Biogesic anytime anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: This news is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una,
11: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mocha Frap! For aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
21: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
21: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what a ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Strong sa una.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
12: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
13: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: mga MX3 Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
1: Hi Carly! Mabuti naman.
0: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
1: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort. Kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
0: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
1: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
0: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
9: The Generics Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Pagpagaling ng Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramad. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9:12 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Magaygala, kamusta? O mayong gabiin usab ka ninyong atanan at mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Welcome usab sa atong pagpanaguban karong adlaw nga Biyernes, katapusang adlaw sa buwan sa Hulyo 2026. O kinino sabi niyong higala sa kanginan Leonard Simit, mag-uban-uban kayo mga higala sa atong tulumanon diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na atong ipadangat pinagi sa atong mga TVN Alagad Philly Reporters na nukad gikan sa tambalanan si Alerto June Gutierrez. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP, nakantabay si Darubo Cup William Maestrado. O gingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran, ihatod kana ni The Parker Cell Rebolador. Sa Pikas Lawak ato makauban si Engineer Gilbert Tulop na mao'y magtimon sa atong programa o mag-uban-uban kita mga higala. Hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong ipaambit o atong ipaabot atong mga pangumusta o pagtimbaya sa libuan ato tigpaminaw sa atong tulumanon. Diin ato makaisunang bulanon nga naa sa bisang-asang dapit sa kalbutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa atong mahal nga lalawigan sa Bohol. Sa mga naminaw, pinagi sa ilahang tasa-tagsa ka mga radio sets sa 1161 sa dial sa mga radio. Atong mga pagtimbaya kayo tanandiha. Ug maayong gabi, ingon man sa ato ang mga tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, ingon man sa ato mga silingang dapit sa Kabisayan ug Mindanao diin maabot atong Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa ato mga viewers sa atong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com. Ato mga pagtimbaya o pangumusta kayong tanandiha o welcome na usab sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Sa kanunay, ato mga panginaot o ato mga pag-aampo nga kita anaagi hapon sa maayong kahimtang, maayong panglawas o guban sa itong mga pamilya, padayon gihapon kita mga higala ha, sa pag padayon sa itong mga pagpaningkamot aron kita maluwas sa tanang mga krisis o sa itong giatubang sa itong mga kinabuhi karong panahon na. So mag-uban-uban kita mga higala ha, sa itong tulumanon o arangkada na puta sa laing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna alas 9:17 na ari sa ta sa atong mga luhan sa atong mga balita. Sa atong balita, magpatuman ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP o scheduled power interruption karong adlaw Sabado o makana Agosto 1. Sugod alas 5 sa buntag hantod sa alas 6 sa gabi. Arita sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Aniya si Alerto June Gutierrez para sa uluhan sa mga balita. June.
2: Yes, sir. Salamat, Gordon Art. Magabi sa mga suki at ipaminaw nagsunod. Kanunay sa itong tulungan tag Bilaran by Night. Nadangat des ng Galliares Medical Center ang sakad driver sa usakang motosiklo. Humakanay mayan tanpaka mu-mu tungod sa kadangog sa dalan na slide ay ang imaniho ng motosiklo. Diya sa lungsod sa Baclayon, mga kompleto retali sa tiyang magbalik.
0: Samtang sa laing balita, malampusong napirmahan ang Sugbuhol Sisterhood Agreement. Usa ka mahinungdanong kasabutan nga gilauman nga mupaligon sa dugay ng panaghiusa o kooperasyon tali sa probinsya sa Sugbo o sa Bohol. Mauga itong mahigala atong uluhan sa itong mga balita o ang detalye nini atong mabati sa itong pagpadayon sa itong tulumanon TBN.
3: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
4: DYRD. Sniper ni Bay.
3: D-Y-R-D. Sniper.

0: Atong takna alas 9:19 na. Once again, welcome sa mga higala no, sa atong Biyernes nga edisyon sa atong pagpanaguban ha, katapos ang adlaw na madayro no, sa buwan sa Hulyo, pizza 31, sweldo ron sa mga adunay schedule og sweldo matag kinsinas no, 15 og 31 or 30. Unya timing pod no, weekend. So hala, enjoy mo og mga adlaw no, sa mga way trabaho og mga adlaw, labi na sa mga trabahante sa gobyerno. Pero katong mga pribado, aduna pa moy trabaho og mga adlaw, naglukop ta og uwan karong tibok adlaw. Gikan ta og Carmen, interior part of Bohol, mga igala, hantod na di sa tong syudad sa Tagbilaran. Kasi nati tag mga pag-unuan karon ato ning dalikyatan pur pag-asa ang atong kahimtang sa panahon no, sa pinakalitis updates no, mga weather bulletin, labi na sa atong moabot mga adlaw weekend ha, ting kaligog dagat no, ting suroy-suroy, labi na sa atong mga kaisuunan na tumang higala no, naway mga trabaho sugod ugma unya motong-tong na ta sa buwan sa Agosto. Matud para ba ni Sir Leonard Samar nga murag adunay duha nga to sa upat ka mga bagyo mga higala na atong ga-average ang atong buwan sa kining Agosto og duha ka upat ka bagyo. Unya kaning atong pag-uwan-uwan ha, sama sa atong nasayran ni Sir Leonard Samar nga tungod ni sa Easterlies or mga localized thunderstorm na sa pikas linya mga higala si Sir Leonard Samar sa Botan sa Pag-asa. Atong nasayron na ato ang pinakalitis nga weather bulletin niya sa pikas linya. Sir Leonard Samar, mayong gabi eh.
1: Kanimo Sir Leonard, ug mayong gabi sab sa tanan nato nga mga soaking tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong kagabi-on na. Padayon gyapon nato nga gibantayan o gi-monitor kaning mga law professor iya nga naa pa ni sa gawas sa PAR or nasa gawas sa nasod na ni sa East of Southeastern Luzon. Samtang kaninang ang location ini kaninang alas 3 sa sayo sa kaninang alas 3 ana kini mahimutang sa 1315 km east of south eastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 13.1 degrees north 136.1 degrees east. Samtang kining mong Lopez area sa pagkakaroon is ubos pagyapon ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang kaning mong Lopez area is base mao kini nakaepekto sa gitawag tog sa Kabisayan ug nakip na usab sa Mindanao ug Bicol Region, Quezon ug Laguna ug Marinduque. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab ang Mindanao ug lakip na usab din sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran ug lakip na usab ditong dapita sa may Bicol Region, Quezon, Laguna ug Marinduque karong nga gabi-on na makasinati kita og madag-umon ng kalangitan ug dunay katag nga mapulan mga pagpagkilat gumikan sa trough or extension of low pressure area. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug ngadto na sa aminang kasagpan nga may mopsilabi sa Luzon ug ingon man sab sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 29 degrees sentigrado. Samtang adlaw misalop sa may alas 6 say sa kahaponon o musidlak usap kini ugma sa may alas 5:33 sa kabuntagon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Radar Station. Leonardo Samar, mayong gabi. Back to you Sir Leonard.
0: Sir Leonard no, ugmang adlaw no, Sabado, Domingo, kamusta man ang ato ang mga pagtan-aw nato diha sa atong mga kahimanan? Wanon ba tagihapon kay karong adlaw? Bunok iguan gikan tag Carmen. Bunok uwan ito, hanto naman na dire sa ito ang syudad sa Tagbilaran. O kamusta man para ugma, Sir Leonard, labi na sa adlang Domingo?
1: Kalabot na ugmang adlaw, Sir Leonard, base sa ito ang gitawag na ito og extending outlooks, 5 days regional weather outlooks. Ugmang adlaw is Sabado, Makasinati iya pun ta og madag-uman nga kalangitan si Leonard, madag-uman nga kalangitan og dunay mahinay, madag-unong nga kalangitan og dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagtropakilat. Gumikan yapon ni sa gitawag to low pressure area sa Leonard. Na pa mangyapon ang atong ang low pressure area. Then ang atong kadagatan is maura gyapon kasarangan mahinay ug nato na sa kasarangan ang mga pagbalod.
0: So atong nasigutan kagabi sa Leonard no, ga-average ta karon og duha ngadto sa upat ka mga posibleng mosuod nga bagyo sa atong Philippine Area of Responsibilities.
1: Mao na ang average sa for the month of Juan si Leonard August. O mao na nga pagkakaron is kaning maong buwana is mao man ay puy nay pinakadaghan nga bagyo o sa tuig. Mao na nga padayon gyapon ta magmonitor, although ang mga tracking no nining maong mga bagyo is paingon dito sa may Central Luzon or paingon sa Northern Luzon sa Leonard. Manang dili iya punta mo kumpiyansa bisan og dili diri paingon ang mga tracking, pero makasinati iya punta og mga pag-unuan gumikan sa gitawag nato either extinction or trough sa mong low pressure area or bagyo or either enhancement of ginang gitawag nato og southwest monsoon o habagat.
0: So kaning ato pag-unuan ane mga kuan ane dili pag yun ni maoy bali kaning na tungod ka doon natay LPA kundi napagyapon ni mga localized thunderstorm na masinati na to, so maupot ng mga adlaw.
1: Yes, Leonardo. Ang karon pod gumikan kay kaning mong low pressure area naa naman dool daman diri sa may Kabisayan ng Mindanao, mao nang ang iyang trough or ang iyang extension mao ay naka-apekto sa mga gitawag to mga pag-unuan, mao hinungdan sa mga pag-unuan karong mga panahon na si Leonard.
0: Posible po ni na maglunop o magkuan po no magkuan eh tibuok buhol ang posibleng mag-unuan si Leonard kay kaganina digto ta sa sentro gito sa buhol, pero giuwan no tibuok mo gadag-om gito tibuok adlaw karong adlaw si Leonard.
1: Yes, Sir Leonard, kay ang ato sa buhol, tibok buhol, ganinang palis or ganinang on. Napaubos ni ta sa gitawag to yellow heavy rainfall warning. Doon na doon tibok buhol nga doon ay gitawag na to o pag-uwan. Nya, karong hapon na, karong alas 5, doon na yapo yung mga portion sa buhol nga akip yapon nga yellow. Naapas yellow warning kategory. Yellow warning. Ang yellow warning sa Bohol karong gi-issue ganinang alas 8. Maning mga
0: lugar.
1: Lugar sa Bohol gi-issuehan sa yellow warning. For Bohol is kaning Buena Vista, Hitapi, Talibon, Trinidad, Binondo ug Ubay. Ug lakip na usab ang President Carlos P. Garcia.
0: So northeast nga bahin sa atong Bohol, no? Northeast
1: nga bahin. Under yellow warning. Ang uban is wala na maakip sa yellow warning na ang gitawag na to og gihatag nga one is rainfall advisory na.
0: So posible gihapon si Leonard, no, tungod ka saturated ng ato mga kayutaan sa tubig, so delikado gihapon ni mga pagdahili sa mga kayutaan, no, kay humok ni mga yuta ron kay kanunay na uwanon.
1: Mao jud ni padayon na i-monitor labi na katong mga delikado nga lugar, katong mga risgo nga mga lugar. Usana number one na kanang naa sa tama ang gigon nimo kanang nasa mga kilid sa mga bukid or naay bukid nga patungod nato nay mananga delikado sa landslide ug kadto pong naa sa duo sa kasubaan kasapaan or gani kanang mga creek lang kung dunay thunderstorm kusog kayo nga thunderstorm dali ra paspas kayo nga mo kuan ang tubig mo agi ang tubig, mao na nga delikado gihapon labi na sa dunay mga kabataan nga magduwa-duwa ang mga kanaw o mao na nga angay jud bantayanan.
0: Okay, katong yellow ba nga warning, Sir Leonard, no? Ang mas maguwang paan eh is orange na, na suspendido ng mga klase.
1: Oh, ang sunod sa yellow is orange, then doon na pa yung red.
0: Oh, so,
1: murag ka. Ang orange is automatic na na ang DepEd ana doon na doon na ay protocol nga mag-suspend na dyan. Wala na mag-agad sa LGU. Kung yellow, pwede sa assessment sa local, sa LGU, kung bisag yellow is murag delikado dyan sa kuan, maong pag-uwan, delikado sa mga, labi na sa mga kabataan, maunang doon na sila ay pag-suspend.
0: Oh, pero kung nag-orange, automatic na nga suspension of classes na gyud.
1: Orange o green, Sir Leonard.
0: Orange. Oh, sige. Salamat kayo ha sa panahon ni mo gihatag sa atong tulumanan, Sir Leonard, sa kanunay. Dakan salamat. May gabi eh.
1: Okay, sa payan, Sir Leonard. Dakan salamat o mayong gabi sa tanan.
2: Pilaran by night.
0: Okay, dakan kayo salamat sa kanunay, no? Ang ato ang suki na to, no? Mga tana tag-unsay na ay lakat sa panahon. Gani, paubos ta o yellow day kaganina. Unya ang maguwang niini is ang orange o ang red, no? So tungtong na gani o orange mga higala. Pero discretion na, no? Kaning yellow, pareha kaganina, discretion na na sa to ang mga LGU. Kaya depende mo na silang assessment po, no? Kung sa po ka kuyaw, labi na sa to mga kabataan. Diin murag, hikamo lagi na to ang dughan. Kaya kita po ta ganing mga post sa social media mga higala. Kaning mga lugar sa ato ang nasod, ha? Ngawaya mo pa'y bisag kuan na lang, no? Kaning tulay-tulay na lang, kanang itawag o mga hanging bridge, may tawag niya na mulatas dyan in tao, no? Anang mga bahaanan na mga lugar, ha? Kaning siguro mga sapa ba na nga para lang makaskwila ang mga bata tungkol sa kakusog aning maong paglunop karon, no? Pagbaha aning mga tubig. Ihatod in taon ang mga bata sungay sa ilahang amahan. Aduna pa'y nakatangag diha na naggidgunit ng maguwang bata, no? So looy dyan in taon. Tungod aning dagan sa pag-usob aning klima lagi sa panahon to, no? Kaning climate change, dungagan pa niining mga panghitabo na to ng ato mga flood control nawa na tarong po ni og kining gasto ang mga kwarta para sa gastuanan. Murag sagol na mahigala ng mga panghitabo sa ato ang nasod. Pero di giapunta kumpiyansa lagi. Kay kaning mga pag-unuan na to karon dapo ni sa localized sa mga kining LPA, no, or kaning mga localized thunderstorm or bunga ni ining mapag-usob-usob sa panahon karon, no, mo nang daghan na gyud ang mga lugar na di bahaanan karon, di sa una karon bahaanan na. So mo nang always good na mag bantay ta sa kanunay, ha? So mo nang ang ato ang DepEd, no? So aduna na sa automatic nilang mga protocol, ha? Kung mag orange na, no, apot pasabot ni ana nga automatic suspendido ang mga klase, ha, aron paglikay sa mga panghitabo na posibleng musaka ang mga tubig diha sa mga mga sapa. Mo nang aron di mabutang sa peligro ang ato ang kabatanunan, ang ato ang mga estudyante, mo nang kuan, no, wa nay wa nay klase ang mga og aduna nay orange o red warning mga higala. Ugma murag matud paghihapon, aduna paghihapon ni mga pagpatak-patak sa mga uwan. Sama sa ni sinatin to karon, pero tungod ni, no, kaning trap, no, nagingon ni Sir Leonard Samar, maangin gihapon ta, no, kaning low pressure area, no, ubos ni ang chances na may umbagyo, pero tungod aning low pressure area, no, mapiktahan gihapon ta tungod ani atong mga pag-uwan. So dere sa atong sa Kabisayan ug Mindanao ug labi na sa parte sa Luzon. Sa pipila na ka mga higayon na atong mahinabi si Sir Leonard Samar, ang ato jong mabantayan, ha, labi na sa tuig, ari nagyuna murag murumbo sa atong Kabisayan ug Mindanao kaning kuan, ha, labi na sa Bisayas, ari na mutungtong na gani Oktubre, Nobyembre, Disyembre, hala kita na yung rumbo ana sa bagyo. So sa karong mga panahon na tuwa ang rumbo to sa paibabaw, mo nang mura na nagmo dalikya tra na or motipas na ito sa kauluhan, no, sa Luzon nga area. Susama ni ining low pressure area, no, why chances or ubos ang chances na mahimo siyang bagyo apan apektado gihapon ta mo nang aduna tay mga pagunuan sa gulpo na sa pagdugdog o kilat tungod din yung mga localized thunderstorm mga higala. Alas 9.34 na, dapat yung mensahe sa ito ang mga viewers sa ito sa itong Facebook Live at ulap po ng anamon-amon mga higala aron maanaman ang pagbasa batod pa ni Joey Dumagan Pakulba Riboyon. Good evening Sir Leonard no? O mga bulanon mauwan na gabi diri sa Macau, China. Uwan po dito sa Macau, China din mga higala. Unya hisgot po ta kaganina kanila to ang brown out pod no matud pa ni NMP sniper brown out na po diri sa Japan wala ko kabati nga nag brown out so atong ipaabot ninyo mahigala na magpatuman ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP og scheduled power interruption ugmang adlawan ni Agosto 1. Sugod ni sa alas 5 sa buntag, ngadto na ni sa alas 6 sa gabi. Matud pa sa Buheco 1, mapiktahan sa maong power interruption ang mga lungsod sa Maribohok, Antikera, Loon, Cortes ug Kalape. Lakip na ang mga barangay sa Kabayugan, Kamyas, Kanguha, Liboron, Tultugan ug Ortigas Prone Farm. Apan. Ipasabot ka na sa NGCP nga ang maong power interruption kabahin kini sa pag-ilis sa mga poste, cross arm o mga insulators aron mapalambo ang kasaligan sa serbisyo sa kurente. Samtang nagpadayon ang maong buluhaton, magpabiling nakikoordinar ang Buheco 1 sa NGCP aron masiguro nga luwas o dali na maibalik ang supply sa kurente sa mga apektadong lugar. Taghan niyo usab ang Buheco 1 sa pagpasabot o pagpailob sa mga member, consumer o owners alang sa kasamok nga mahimong madangat tungod sa maong maintenance. Atong balikon ha, apektado na ugmang adlawa ang dunay pagkapaong sa suga no, scheduled power interruption ugmang adlawa Sabado. Agosto 1, 5 a.m. no, alas 5 sa buntag ngadto na ni sa alas 6 sa gabi. So mao ni mga lugar no, mao ni mga lungsod. Ang lungsod sa Maribohok, Antikera, Loon, Cortes ug Kalape. So mao ni mga lugar na adunay pagkapaong sa sugang dagita ug mga adlaw alas 5 ngadto sa alas 6 alas 6 sa hapon mga higala. Unya dugang pod ato po ning ipaabot ning ato ang mga advisory no gikan po ni sa Bohol Water Utilities Incorporated. Low water pressure or no water supply epektibo po ni ugmang adlaw Agosto 1 adlaw Sabado alas 5 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi. Ang affected areas niini dire sa atong syudad sa Tagbilaran, Mansaksa, Dampas, Buol, Taluto, Poblacion 3 ug part of Kabawan. Apil sad ang Baclayon Libertad ug lungsod sa Dawes. Rason niini pipeline interconnection sa reservoir o reservoir 9 number 6 mao kana ang gipaabot no gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated. Unya ato po ning ilakbit ni kay murang ni karon po ning adlaw nga Lunes, Agosto 3 mga higala. Ang Bohol Light no would like to inform our valued consumers that there will be a scheduled power interruption on August 3, adlawng Monday no, 10 a.m. 10 a.m. to 12 a.m. affecting parts of Taluto District, portion of Peñaflor from corner Dote Street to corner Cabalit Street, parts of Cabalit Street and Zamora Street. So Lunes ne, alas 11 sa buntag ngadto na ni sa alas 12 anang adlawa. Unya lain pod no karong Lunes pod ne, alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 5 sa hapon usa ka oras ne. Ang mga apektadong lugar niini ang Poblacion 1, labi na ang BP Inting Avenue, parts o Mansaksa District, mao ni ang Lower Katipunan, BP Inting Avenue, Mansaksa, Dampas Road o Iki Inting Street, parts of Buol District, no, labi na sa Burha Bridge, Pahang Street, BP Inting Avenue, S. Ligone Street, CPG East Avenue, F. Ligason Street, Danggoy Street, J. Alaba Street, Pilayre Street, Ligason Street, and Capayas Street. So Lunes po na, no? Alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon, usa ka oras. Unyalain pong hugna, no? Alas 3 po na, ngadto sa alas 4 sa hapon. Ang mga apektadong lugar niini, mansa sa district, labi na sa CPG East Avenue, C. Jimenez Street, unya portion po sa mansa sa Banat E. Road from corner CPG East to corner Sanchez Street, diha ni sa barangay Mansasa, alas 3 to alas 4 sa hapon. So magikan po na, no, sa Boholay Company kon BLCI, no, paibaw ni Engineer Paulino Almedilla ang Chief Operating Officer, mga higala. Samtang arita sa atong mga kalambuan, sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala, kaganina, gipahigayon ning maong pagpermahay. Isip ko ane, sisterhood, no, sa ato ang Sugbohol. Malampusong napirmahan ang Sugbohol Sisterhood Agreement. Usa ni kamahinungdan nung kasabutan, mga higala, aron na lauman na to na mapaligon ang panaghiusa o kooperasyon tali sa probinsya sa Bohol o ingon man sa Sugbo. Bibisita ang gobernador o iyahapong mga membro sa iyahang mong sangguni ang panlalawigan sa lungsod sa Sugbo aron hisgutan, no, ang mga pagpalambo nini o adunay agreement na gipirmahan nini. Diin dako ang papel, ha, sa Sugbohol Sisterhood Agreement aron na mapalig-on ang maong kalambuan sa tibuok Central Visayas. So pinaagi nini mas mapalig-on ang pagtambayayong, ingon mas ma-align ang mga prioridad, ingon man ang programa o mga palisiya aron mas epektibo ang pagserbisyo sa matag Sugbuanon o Bulanon sa tibuok Central Visayas kon Region 7, mga higala. So ato ning paminawon ning maong pamahayag ni Governor Pambariquatro diin na hidangat siya din sa itong lalawigan sa Bohol aron ipahigayon ning Sugbohol Sisterhood Agreement ato ning paminawon.
3: What a momentous event. Daghang salamat sa inyong mainiton na pagdawat namo, Bohol. Maayong buntag sa atong tanan. To my dear friend and bro, that's what I call him, Gov Bro, Aris Omentado, Vice Governor Nick Besas, my partner in the Capitol, Vice Governor Glenn Soko, provincial board members and officials of both the province of Bohol and Cebu, our provincial administrator in Cebu, Attorney Is Durano, and our Boholano brothers and sisters, thank you for your warm welcome once again and for being such a gracious host. Today is special because the Sisterhood Agreement simply puts into writing what has long existed between Cebu and Bohol. We have always been neighbors, partners, and friends. Our histories are intertwined. Our cultures are closely connected. And even our people move between our islands as if crossing to visit family. Governor Aris, thank you for your friendship and for your openness to this partnership. I truly

0: Cebu ug Bohol uban sa pagtuo nga walay kinutuban ang mahimong maabot sa duha ka probinsya kun magpadayon ang ilang panaghiusa ug panagtambayayong. Ang Sisterhood Agreement signing gisaksihan kini sa opisyal sa Cebu ug sa lalawigan sa Bohol. Atong takna alas 9:49 na ato sa ning hinahinayag basa ning ato mga mensahe sa ato ang mga viewers ingon ato mga texters nagpadangat sila mga mensahe pinagi sa ato ang text klamo number ingon man sa ato ang Facebook Live manghigala aduna po nagpadangat sila hang mga text klamo matod pa ni texter 6257 text klamo ko sir kanang mga bata nga minor ayaw na napadalha nga mga motor kay lagmit makaamong labi na anang mga eskwelahan paaksyon na sa mga pulis labi na aring panglaw daghan kadyog mga minor kusog padyod padagan palihog kog paabot na sa public bitaw no aduna nay mga pahintabo niini labi na katong dito sa lungsod sa Tubigon nga pupaingon pa in town og eskwela unya managsuon, wa ga helmet, kutungod gadali to kay exam sa maong eskwelahan, bangga ni o usa ka kuan panel, panel track, luo itaon po itaon. So sama na po nang ipaabot sa ato ang texter, labi na diha kuno sa panglaw, mga ginikanan na to, no? Labi na ka to mga gitagaan na uga, gipagamit ang mga motor ang ato ang mga estudyante na ito, mga minor. Unya mga kusog, badyo po panagan eh, kanang mga garaon lagi. Kaning ato ang mga kabataon na ito karon labi na katong wapadyo yung mga lisensya, wapadyo yung mga helmet, maupadyo yung magara-gara o drive. Siguro ka-excited nila na kamaon na mo drive. Feeling nila na moraghaniti na sila, hala paturagas na magdagan diha silang mga motor. Mo nang auhag atong texter to diha sa ato ang lungsod sa Panglao no labi na sa atong kapulisan ala atangin ninyo na labi na atong mga kining mga estudyante na to sa mga eskwelahan kaya dunay mga motor nya ala panlumba magpanagan unya madisgrasya okay lang og madisgrasya kinta og medyo di magrabihan so og magrabihan laing problema na usab ang dakong problema pag yun ini is makaangin makaangin eh labi na sa ilahang mga kining kaatbang nila or kinibang madisgrasyaan po nila. Muna ay dakong problema nga lain na sa katubangon mangigala. So muna ang awhag na sa mga ginikanan, labi na ka itong mga gitugutan nilang mga anak na mo pa-drive or mo drive ang mga motor nga ayaw salaman samtang di pa dyan igo good ang ilahang kahana sa pag-drive o labi na katong pa dyan mga rehistro. Sige, salamat kay texters no, sa pagpadangat sa imuhang mensahe o niya dugang pong text niya dire. Gikan ni 8049, walay brownout sa buol ugma Sir Leonard. Salamat. Wala ang buol no, katong isigutan na to, katong adunay interruption sa NGCP nga advisory. Di tutusakuan no, buhi ko uno ang maong maapiktahan ato ang maong pagkapaong sa maong supply sa kurente. So atong balikon ang mapiktuhan sa maong power interruption no gikan sa NGCP ang buhi ko uno ang lungsod sa Maribuhok, Antequera, Luon, Cortes ug Kalape lakip na ang mga barangay sa Kabayugan, sa Kamyas, sa Kanguha, Liboron, Tultugan ug Ortigas prone pand no so mao ning mga lugar nga ugmang adlaw alas 5 sa buntag ne ngadto na sa alas 6 sa hapon. Unya, mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live at itong kay Kayon po na ginahinay, no? John Lassi, Lakay ba ne? Kinsay naka-champion sa Sandugo Festival sa Katigbian. Katigbian ang na-champion ni Ana, no? Unya, lagay mo ito, Katigbian. Unya, si Benny Morishita watching from Osaka. Onya si Gina Saturinas Roque, good evening, mayong gabi ini mo diha. Arita Humamoy, ato mga suki ni, labi na diha sa CPG North Avenue. Wilma Daldi Tagik Adami sa Valencia, Bohol. Onya, good evening sir, no, from Buena Vista, Ubay, Bohol. Si Inday Matila Hinita. Sige, salamat kayo. Ato di pagtimbaya ni Novals Valiente da sa Bulilis, Ubay. Ato ni kuan, oh, kita-kita tawag ma ha, atong mga kuan, mga referee, mga table officials, ingon man ang ato ang mga coaches, no, o mga team managers sa Musalmot sa Governor's Cup Season 4. Ugmang adlawa ang atong ipaygayon nga orientation, no, ingon man ang atong accreditation sa ato ang mga referee and mga table officials, atong mga officiating officials ugma diha sa fourth floor, no, sa ceremonial hall, no, diha sa Capitol building. So ugmang adlaw, ano, tibok adlaw natong aktibidad sa tanan natong mga team managers, no, coaches, ingon man mga referees o table officials, no, ug mga adlaw diha orientation, no, sa Capitol building. Unya, dugang nato mga mensahe gikan ni Veronica Rosa Rosso. Good evening Sir Leonard, watching from Binting Street, no. Unya, si Popoy Racho, good evening sir, watching from Balilihan. Si Lydia W. Arat, no, good evening DWRD TBN Sir Leonard. We are watching from Albor. Sige, salamat kayo, gamping sa kanunay. Ingon man si Ian Samusino. Good evening, Sir Leonard. Always watching here from Kambansag, San Isidro. Unya, ato na nang ginabasa ganina, no, si NMP, a sniper, brownout na po diri sa Japan. Sige. Unya, ato de pong pagtimbaya, no, atong pasalamat di ay ni Ma'am Nining Corrales, labi na ni Sir Rinkoy Dumadag o si Ma'am Margie. Salamat kayo sa panihapon. Kauban sa ito ang mga commissioner na ito, no? Si Commissioner Peter Naron, Commissioner Philip Sarmento, Commissioner Lawi Galinato o si Commissioner Akil Amores. Salamat kayo sa pag-kan, no? Sa ito ang mubo nga meeting o ingon man atong panihapon. Salamat kayo, Ma'am Nining Corrales, no, diha sa Dao, no, mura ko ani. Asa ni Lapita sa Dao, no, lanaw man siya ng part sa Dao, no, diha ng series nga garage, no, garahe sa series. So salamat kayo, Ma'am Nining. Unya, dugang pa po sa ato mga mensahe, sa ato mga texter. Good evening sir, ang power interruption ugma, apil ang Maribuhok, no, apil ang mga barangay sir. Mingon o kuan kinatibok ano ang gimension ani is lungsod sa Maribuhok, Antikera, Luon, Cortes o Kalape. Apil na ang mga barangay nini. Aduna lang mga special mention nini, labi na ni Kamayugan, Kamyas, Kanguha, Liburon, Tultugan, murag mga part naman ni sa Kalape. O ingon man kaning Ortigas sa Prone Pond, no? Pero mingon tag Maribuhok, Antikera, Luon, Cortes, apil na ang pagkapaong ugmang adlaw, no, gikan sa tong texter na to, si texter 7098. Unya, dugang na tong mensahe gikan ni Fabian Sali. Good evening Sir Leonard, watching Barangay Tiptip Purok 3. Murag hapit na po ning piyesta sa Tiptip, no, karon ning Agosto. Unya, piyesta de po, no, sa Dampas. Happy piyesta sa Dampas di ay, no, na nagsaulog sila silahang kapistahan. Si Pedro Liray Okolom, mayong gabi Sir Leonard, always watching from La Fortuna Lila. At ni pagtimbaya ni Mayor Jed, no, Pulio, ingon man niyang kapikas na ang atong chief of staff, no, sa Capitol, no, si Kuan, si si nakakuan, COS, no, Pulio, no, atong boss na to diha sa Capitol. Onya, dugang na tong pagtimbaya, no, ngadto ni Apolinaria Doria Lumod Adlao, no, mayong pagpaminaw ni Budiha ug shout out po ni Nanay Piling. Sige, salamat kayo. Labi na ni kuano, nagbagos kuno samtang naminaw sa TBN. Bagos ni kuan kining gamon og silheg, Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Unya, ato po nang ipambit yung mga higala. Kay kagabi naghisgot na kabahin atong kuan, no? Ato sa nang hisgotan ng kabahin aning national issue man ng kabahin aning kuan, system loss, no? Doon natay bill, labi na sa atong panimalay mga higala, gikan ni sa Boholite nga bill diin ubay-ubay gyuponing murag mga kuan no imong matan-aw ng billing nimo diha aduna ni nakabutang diri nga distribution charge no aduna ni siyay RSAC metering system charge no unya aduna poy RCMC no aduna po ni ref of reg receipt fees no unya BLCI related charges na mikabat po ni og 385 unya ang generation charge is 1610.2 no unya transmission charge is 326.81 unya kaning national issue kabay ning system loss charge is 156.77 morning murag king total ni moong bill no sabay man nga bill mga higala may total ni og kuan 2790.26 no kay daghan ni pug naka lati dire na mga kining mga charges no nagani ning kuan VAT on generation, VAT on transmission, VAT on system loss ha ang system loss na atong gibayran doon na pag yun ay VAT ano na kantidad ng 10 pesos at 59 centavos VAT on DSM 46 pesos po no na po ay business tax no doon na ay RPT charge missionary electric NPCs 55 pesos po ne onya doon na po yung NPC stranded debt no ubay-ubay ne no tanawala na diha sa inyuhang tasatagsa ka mga billing mga higala pero ang akong gitanaw yun eh huwag na ba dyan makita na itong system loss charge no doon ay nakatatak dire nga 156.77 o totalon tong ipangisigutan ako gaganina may kabat ni nga ito o 2094.60 pero may kabat ng bill na mo o kuan may kabat ni siya nga ito o 2,790.26 no 2,790 pero og laboto ning bat mo nang hiabot na siya og 2,700 pero og wa na siya ilabot may total ra ang billing na mo nga to sa kuan ra 2,094 pero katong gisigutan na to mga VAT no VAT on generation kining generation VAT on transmission VAT on system loss no VAT on DSM mo nang miabot og 27 nga 2094 to hiabot og 27 so mo na mga nakatatak dia sa billing so mo nang dapat makisusi pud ta sa atong tasatag sa mga billing o sa ning gipangbayaran nato og di na to maklaro hala pangutan-an na ang ato ang mga dios nato no aron makaibaw ta og paraasa ng atong gipangbayaran unya dire sa Boholite no gipaklaro naman to kalay bato sa ning kuan kining kanang kuan kaning pagbilling nato no labi na og adunay mga adjustments ni ini para mo po ni mahog insurance so mo po ni gipasabot sa Boholite pero mingon ta og system loss na aduna gyud ta gibayaran no so 100 kapin nga nang nabayaran na mo out of kuan kining 2007 nga bailarono na mo no aduna may 159 nga system loss na mong gibayaran so mauna ang usa sa mga kalbaryo na gihisgotan sa zona ni PBBM kabahin ni system loss nang anong ipasa mga tiyo sa mga tawhan pero miangal na usa na nini ang Meralco nga miangal ini kinsa man dai kuno manubaga na o kinsa man kuno moabaga ni anang system loss no kaduna man ni gitawag og technical og non-technical so kanila lang siguro non-technical mapangitaan makanig paagi labi na sa tuang mga dios na to kay kaning mahisgotag non-technical mao man ning mga charges ni anang mga nangawat og kuryente no kaning mga nagjumper so kana lang siguro moy tagaan og kining pamaagi aron minus-minusan in town pod no ang ato ang mga balerunon labi na kining system loss nga mura pod no sa kadaghanan watud pa og unfair pod no na ang maong mga konsumidor moy moabaga ni ini nga nagbayad na gani no sa maong consumptions ang maong mga consumidor, pero chargean pa do sila sa mga kining charges na wa nila napahimuslan. Kay nahanaw maning maong elektrisidad na wa nagamit o wa napahimuslan sa ato mga katawhan. So mo ni nga yangungo ngadto sa ato ang mga kaigsoonan. Unya lahi pa po ni kining maong di produkto ni sa Luzon, wa pa ni dire sa ato ang Central Visayas mahigala sa RTC sa Pasig. Murag gihunong tong pagpatuma ni ining pagpasaka sa maong sweldo. 85 matong sweldo, pero murag ipakgang man sa RTC sa Pasig. Uban pa ni ini ang ato mga senador, pag-ingon pa nga kining ato ang exemption sa atong tax, palusot dayon og mga bill ang ato ang mga senador, no, adunay 350,000 no may exempted ka sa tax, napoy nagduso pod og 500,000 kaning mga kuan na hala mo ni tutukin ninyo, kay kining maong mga butanga mo ni dakong tabang tiaw bay kuhaan ang tax imong income nimo annually, kuhaan pa nagtax, no, dako na nagbabitbit nga to sa ato ang mga trabahante. So mo ni angay tutukan sa ato ang administrasyong Marcos Mahigala kung asa man dapita na makatabang ka sa mga katawhan nga kitang tanan makapahimos. Dili pinagi aning mga ayuda nga pipila lang, no, ang maong makapahimos niini. Gani, no, kung tanawon ning ato ang pagsaka na pod, no, pero murag na ay good news, pero di man ni good news ang tawag na kuha ni Mahigala. Kay pila na po ning os-os para sa sunod na kining Martes man eh, pero projected naman eh 4 days, no, ang projection ni ini ang retail pump prices, no, posible na mo drop ni sa first week of August, no, tungod ni sa pagsaka sa pila na ni kasimana, nga murag padayon ang pagsaka ni ini. So next week adunay nakitang posibilidad ni ini nga muus-us atong presyo. Pero pila lang po rin taon lagi na, no? Gisakaan tag pila last week. 70 pesos man siguro to, pila to. Gisundan po gini sa laing simana pagyod na miabot po itong mga G-scapin. Pero ang projected ni ini, nga posibleng muos-os, no? Epektibo sunod simana, suod na sa buwan sa Agosto, ang gasolina posibleng muos-os o 1 peso, nga to sa 1 peso and 50 centavos, no, 1.50. Unya ang diesel na muus-us ni ngadto sa 50 centavos o ngadto na sa piso ang us-us niini. So matud pa sa uban lagi nga ikalipay baga po ni na sakaan ta og G's, no, 5, 7, pero inig us-us niini, us-usan naman ta og 50 centavos, us-usan naman tag piso. So mo nang di gud itawon makabawi dayon ang ato ang mga kaisuunan natong nagsalig na po ilahang mga panginabuyan niining mga pagpamasahiro. Kay medyo di kayo ingana ka maayo ang dagan sa ato ang palalito sa petrolyo na mahal paghihapon ang ato ang kining balero noon sa pagpalit niini. So kanus aman ta mahuman ng gira diha aron totally good na maus-us ng atong mga presyo sa itong petrolyo. Maluoy na naman tamo na Trump, President Trump, no, kaluyin taon me. Kay medyo nag-aliid namin sa kaalisod tungod aning kamahal sa presyo sa palaliton sa petrolyo. Unya, saka taas, pila kasimana to pag tuloy-tuloy na pagsaka, unya, bausan po na pag-usos, piso 50 ra. Ito naman ipaboto, no, pila joy mahitabo ni ini pag-usos sunod simana mga higala. Ato tag na alas 10 sa 8 na samtang paabot po tayong makalusot ang ato ang mga detalye sa ato mga balita sa ato mga TBN Alagad Field Reporters mga higala. Ato sa aning sayro ning ato ang mga detalye sa ato mga balita. Aris ata sa atong detalye sa mga balita nanukad gikan sa Tambalanan sa Galyares Hospital, ania si Alerto June Gutierrez atong detalye sa mga balita. June.
1: Naidangat terus ng Gliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humak ni maayong pagkabalintong kay na slide ang iyang pangunahan nga ligid diha sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Nico Maghinay, 36 anyos nga lumad kag barangay Basak Dako sa lungsod sa Albor. Sa tuwa na saray, base usab sa asoy sa driver nga ginindang alas 7 sa gabi gikan in tawag kini siya nagtrabaho diha sa poblasyon Baclayon. Og sa iya naunta kag pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Montanya Baclayon padung sa Pag-asa. Lagbas ni sa lungsod sa Albor panway swerte sa may kurbadahon nga bain tungod naging hilis po iyang ligid nga pangunahan na dangog ang dalan sa iha nga pag-break dito na bulintang hinaon kini nga driver. Og dali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon og gidagan Dresden Galiaris Medical Center. Og karon gabi atuwa nga gisuse nakaangkon kini mga angol bunok siyang kalawasan og padayon sab kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikarang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa alerto tungod sa res ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Dagan salamat alerto June Gutierrez sa imong reports nagatud sa tungtak na alas 10 sa Jesna. Nya do na po tay lain nakaykay nini no laing projection po ni sa 4-day competition estimated na reduction in gasoline per liter diesel og ingon man sa kerosene base ni sa preliminary bid no sa Department of Energy Oil and Industry Management Bureau no ang gibanabana nini sa gasolina 80 no ganina piso tong ato nakaykay karon 80 centavos per liter. Onya ang diesel 50 centavos per liter. Onya ang kerosene murag medyo dako-dako ne 2.30 na 2 pesos ug 30 centavos ang kerosene. So mao na ang base na sa preliminary bid no sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Onya mao ni mga estimation na posible sa pag-uso sa presyo sa palaliton sa petrolyo next week. 80 na ganina o 50, no? Katong-atong gikay-kay ka ganina, abot o piso o 50 centavos. O niya na po 50 centavos. So, arita mahigala sa line of detalye sa mga balita. Mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita sa kalungsuran. Ania si De Barker Cell Remulador Cell. Atong balikan si The Barker Cell Remoldor mga higala no pero maghisgot ta og budget no murag ang budget secretary si Kim Ruben De Leon sa Department of Budget and Management no kay murag ang ilang proposal ani proposed budget 7.2 trillion sa 2027 national budget mauni ang gipaabot pa sa pag-aprobar sa itong presidente aron i-transmit ni nga to sa Kongreso before mag-Agosto 14, 2 weeks after the sauna, mga ikala 7.2 trillion na sakita kayo ne 2027 nga budget, mga ikala. Atong balikan si The Barker Cell Remulador na himutang sa BPPO, mga balita gikan sa kalungsuran. Cell.
2: Okay, daghang salamat Lina dito sa lungsod sa Etape, gidudahan nga titayohon sa ginadali nga truka na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Etape kini atol sa sakop bypass operation. Naitabo dito sa Puruk 7 sa barangay poblasyon ni Etape inabagan sa PDEA sa Gagpapol. Ang suspek usan ni ka 23 anyos Bolitao lumulupyo sa barangay sa Gisi Etape o gibutyag sa kapulisan nga positibo kini na napilitan ng usaka po to sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos o lain. 5 ka po to sa gituohan usag na Cebu, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Ibanabana na mo timbang kinangato sa 3 grams, kantidad kapin sa 20,000 pesos nga ginadiling duga, ang naipos atol sa ipaygayo ni ini nga anti-illegal drug operations. Doon lang panibaya o gandwan sa happy birthday ni Ma'am Day Hayikten na magsaulog sa iyang birthday o mga adlawa. Gikan sa Herbalife family ni Judge Sammy o Mia Biliran ni Doc B. Boy Giselle Duidura Boss Efren o Klolo Magtod, ingon man ni Doc Fred o Veldikong, kang Engineer John o Anji Garsota o sa tibuok ka Herbalife family. Yanukad gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Cell Revolador, ang friend mo forever, Basta Balita, TYRD, ang kasaligan sa balita. TYRD.
0: Daghang salamat, the Barker Cell Remolador si Mong Reports naghatod sa tuntak na mahigala alas 10:14 na dugang mga balita. Ingon man mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, atong mga texters, atong natagapagtagad sa atong pagbalik human sa atong mga pahinomdom.

0: hatod sa maingting uaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento ug puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uni Plus, wellness every day.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak-anak. Pinaagi sa makabuhay, nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
7: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
6: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
7: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
6: Salamat kay Miss Jan ha!
7: Thank you, Miss Carly! Thank you, MX3!
6: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers!

0: Tagbilaran by Night.
1: Atong takna alas 10:28 na balik ta sa atong tulumanon ug kay patagdugang mga mensahe no sa atong mga viewers sa atong Facebook Live ingon man atong mga texters nato. Atong pagtibaya ngadto ni Pedro Liray Okula mayong gabi Sir Leonard who is watching from La Fortuna Lila. Ingon man si Joey Dumagan Pakulba Ribuyon. Good evening Sir Leonard ug mga bulanon ma o sama ni mauwan nga gabi diri sa Macau China. Unya si Apolinaria Doria Lumod adlawon moing gabi sir. Shout out ko ni Nanay Piling. Unya si Delphin Sumampong, Ningsma Monteron. Good eves to my favorite program TBN Anchor Sir Leonard. Good eves. Sige amping mal sa kanunay no. Ningsma Monteron. Si Dayen Lagamon adyong gabi watching from Daran Saudi. Ubay-ubay tag mga nasa gawas sa Naso, labi na sa Middle East, no? Naguban ka na to. Unya, si Aster Doy Sabas, no? Sa kanunay, pagtimbaya nila ni SG Cadiz, no? Sila diha sa Alturas, no? Unya, si Mayor Mer Arutsa diha sa Ponsod Maribuhog o si Alvar Vice Mayor Dandan Summer sa Habitat Buol. From, kawan eh, Oy Lubok, no? Si Shanti Asignar. Unya si Philip B. Sarmiento, oy may gabi ini mo diha Commissioner Philip Sarmiento. Kauban nato kaganina no ila Ma'am Nining Corrales no atong pagtimbaya sa pagbalik ug pasalamat sa panihapo no Ma'am Nining Corrales kauban si Ringoy no o si Margie Dumadag. Mayong gabi inyo diha ug amping no sa pagbiyahe gadto sa gawas sa nasod labi na sa USA no. Ang mga anak ni Ma'am Nining Corrales. Salamat kayo. Si Francis Simbit, oy taga-asa man ka Francis. Hi Kuya Leonard, no si Francis ni kamusta ka? Sige, taga-asa man ka Francis. Daghan mag mga simbit diha sa Dao no, daha gani Simbit Street diha no, pero kami naami sa Barangay Ubuhan. Lumanaw Feli, good evening. Ingon man si Rico Igbali, good evening. Minaw nasad your program sir diri sa Nagsulay Lila. Unya shout out no sige Francis no Dodong Jetro Manilius Redolya mo yung gabi ingon man si Artemio Pagong no good evening DORD watching from Plaridel Misamis Occidental 101 pa pud mo diha sa Plaridel Sir Artemio kamusta man mo diha pod unya si John Felpesas oy mo yung gabi ni mo diha no regards ko sa imong iksuon ang partner o asawa no ni Dudes Tibod. Mayong gabi ini mo diha no. Si Ambrosia Depo no diha sa Paul Blasion 3 mayong gabi ini mo diha mama ni Dodds. Watching diri sa Barangay Giwanon Baklayon mayong gabi ini mo diha no John Phil Labesas. Marivic Bagtasos no shout out taga Angilan Duero. Unya si Aster Luis Sabas, walay brown out sa Buol o Master Leonard, no? Karon pa man good ko naka-internet. Walay brown out, no? Ang Buol, no? Bro, katong gisikutan na to, karon pa tong adlaw Lunes, katong mga portions to sa Mansasa, no? Atong balikon na po, no? Parts of Mansasa District, no? Karon ning Lunes, alas 3 ni sa hapon, ngadto na sa alas 4 sa hapon, no? Ang estimated aning restoration. Unya lain pod no karong Lunes alas 4 ngadto sa alas 5 adto po ni sa Mansasa District Yapon no labi na na Binting Avenue Mansasa Dampas Road kani sa mga street diha no mga kadalanan diha sa Mansasa lahi po ning ko ano alas 11 ngadto sa alas 12 adto po ni sa Taluto no District labi na diha sa Pina Floor unya sa kuan eh form from corner Doty Street to corner Cabalit Street unya parts pod sa Cabalit ug Zamora Street so alas 11 to alas 12 unya lahi po ning alas 3 to alas 4 diha pod ni sa Mansasa District unya lain pod alas 4 to alas 5 poblasyon 1 po ne no ubang parts po diha sa Mansasa ug Buol District appeal ni Bolsilones pa ne ha Sir Aster Doy Sabas. Kining maong adunay power interruption advisory gikan sa Buholite. Unya matud pa ni Francis no Kuya Leonard no ang pritihan sa tricycle 15 na mauni gi pagawas nga kuan kining kamanduan sa atong syudad no natag 15 atong pritihan bao lagi pod no karon nga mura mag misulbo na po nigbalik usaka ning presyo sa atong mga gasolina basin pod mo kuan na po ning ato ang mga driver ni moangal na pod no hanyo na po ni na 20 salamat kay medyo mahal na mo pod ang kuang gasolina pero 15 ang gipatuman no base pa ni sa ordinance na nagipa support diha sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Uy, atong higala na to, no, si Rico Reyes, kamusta naman ni muhang mga grassroots sa basketball direct? Ato ning kauban. O, atong higali ni diha sa Purok Dos Mangga. Diha po ni sa kuan, Holy Spirit School. Daghan na ning nakabot po ng mga championship si Rico Reyes, no? Ato din pagtambaliya sa tanang mga coaches, ha, labi na sa mga grassroots level. Mayong gabiin ninyo diha, no? Padayon lang sa pag- matuto no og pag-develop sa to ang mga local talents no sa mga mahiligon sa basketball. Aduna po yung nag-text dire ha katong gihisgutan kuno kagabi eh sa dili pa ni ana aduna po ni padangat pod og text klamo dire. Text klamo ko sir sa bazar sa plaza sa Panglao nga dapat walay mosulod na walay permit diha kay dagko mi og gibayran pasudlo nila nga way permit. I-reklamo ni diha kaysa may organizer diha. Kani sa bazaar sa plaza sa Panglao ko no. Matud pa una ako ni musud nga way permit. Ganun nahitabo man ning way permit unya kamo dai kuno ga bayad kuno mudag ko diha ang gibayaran. I-sumbong na kaysa organizer diha. Aron ma kon mabadlong na kaysa nang mga nagninda diha nga way mga permit. Kay mga gabayad makamudag ko diha no unya ang uban di ay mosod man diha mamaligya ang way bayad-bayad no way pagkuha o permit ha so inaan ang organizer diha no atong texter na to si texter 3483 onya sumpay po ni sa gisgutan to kagabi eh di na hinabay na to si Mayor Lahar Ayuban mga higala sa lungsod sa Luway di niya man gipaklaro nga wa siya hinanakit wa siya kay ubos sa provincial government. Pero sa local government affairs no ato ning na ato ning gisusi manghigala unsa man gyud mga protocol or pamaagi ang proseso niini labi na kay makakita po ta sa social media laging mga post niini nga ang premyo diha sa sandugo ati bulsa na ni or kinsay may nakakwarta niini siguro katong wa naka wa nasayod unsay pamaagi or proseso niini makaingon og ni ana katong gi apo sa mga social media mga higala diin ang 2023 ang premyo sa sandugo na dawat na unya ang giprocess na lang karon is kanang sa premyo no sa worth of 15 million man pud to no kining gipremyo ni isip first runner up diin makaangkon pug additional nga 15 million no ang lungsod sa Luway. Diin atong gisusi dito no ang mao mag-process nini ang local government affairs mao ni gikinahanglan na mao ni gikinahanglan aron ma-process nini kay kami pud mismo sa governor's cup no kon po me ang atong staff nini apurado po ni na mag-follow up ngadto sa kalungsuran una pasadmito ni sila og unsa may inyuhang proyekto na dapatan niya na ibutang ta lang og arita sa kining governor's cup no na project grant mo itawag ni ini pangayuan na sila unsa may proyekto na idapat ninyo sa maong kantidad diha sa inyong lungsod like for example improvement ba sa gym or pagpamalit ba og mga kining equipment sa sports no so pangayuan na sila unsa and then lakip na ni ini ang resolusyon so kanang programa diha no muagi na diha sa ISB sa guni ang bayan aron tukion diha sa konseho o magpalutsan o resolusyon. Unya unsay nakalatag ana nga program of works no kay ang mo implement ani dili man ang provincial government of Bohol kundi i-download ni ngadto sa mga kalungsuran labi na katong nakaangkon sa maong project grant. Unya memorandum of understanding kanang MOU manghigala no duha ka copies po ni unya consent. So sumatotal ni ini aduna ni mga gikinhanglan noon na iproseso na digto sa local government affairs aron mao ni mo pahiluna sa tanang mga requirements og mo-process ni ini hantud na mugawas na. So atong gisusi, no, asa naman ding posible ba ning mugawas karon? Hapit na, no, mugawas na ni kay una ang usa day sa nakatanggong ni ini kay ang gi-submit nga project title ang naunang na-submit na ang hisgutan na to katong 2024 ang project grant para sa lungsod sa Luway. Ang project title ani na gi-submit lahi sa unang gi-submit pod nila sa SICAD. So mao nang pagsusi pa ni ini, wa nagkatandi, wa nakatakdo ang maong project title kay lahi ang unang gi-submit dito sa SICAD. Lahi pod to ang giduso pod nga resolution with program of works, no? Pero na-okay na ni siya, which is murag next week o no, ma-release na ni siya, katong 2024. Kay ang gisugutan sa mong post, mga higala, kay kasunod-sunod, mapuni o ga daog atong lungsod sa Luway. 2024, first runner-up, so adunay 15 million. O niya sa 2025, no po, second runner-up, adunay 6.5 million. O niya karon po, 2026, second runner-up, adunay po ni 6.5 millions. So kani, kuha na ni, project grant. But pasabot ang mga cash prices ano, na nga-release na. Dali naman ni ma-release ang mga cash prices kay hindi kumagdaog na, no? Pila lang kaadlaw or simana or mukabat bagbuwan, ma-release na na. So mo ito'y bali premyo sa ilahang kadaogan. Pero kaning project grant, i-process pa ni. Aduna pa yung mga dokumento kinanglano na ni, labi na ka ng ISB resolution, program of works, o consent na maone i-duso nga to sa LGA, Local Government Affairs, aron i-process ning maong mga dokumento aron ma-release. So ang pangutana ni ini, ma-release naman ning kaning premium, no, sa first runner-up nga 15 million sa 2024, no, matud pa sa atong staff na kahinabi ganina, posible kuno next week or earlier, no, sa buwan sa August. Kaning first week of August or second week of August, ma-release ni. So, ang pangutana, kanusa naman po ni ma-release ning 2025? Kaya makadawat naman po ni sila og 6.5 million. So, matod pa sa nahinabi na to, nga ma-liquidate pa ni una ang 2024, gawas pa ni ana, mo-comply na po ni og requirements, no? ISB resolution, kaning program of works, no? Para po sa dapatan sa 2025 nga daog na pod, no, premium isip second runner up kining 6.5 million. So di na ma-download ning maong budget not unless maka liquidate na pod ni siya sa ma-release na pod, no, katong 2024 na matud pa ma-release ni karong sunod semana, posible o ikasunod semana. Pero hapit na kuno ni ma-release ni kay na okay naman, no, kay matud pa. O nang medyo nalangan na, kaya ang mga dokumento na submit, no, ang project title lahi sa naunang gisubmit dito sa SICAD. So maunay medyo nakasango. But since okay na, wala na problema, so ma-release. Kaya butante lang ma-release na sunod simana. So kinahanglan na po ni i-liquidate. Unya, submit sa tanang mga dokumento sa gimension na nako para na po kaning 2025 ma-release na po ni, ma-download na po ni diha sa panudlanan sa LGU Luway. Maura po ni buhaton or mga proseso na buhaton labi na po sa mga lugar o sa mga lungsod nga naka-premyo po, no? So sama ganito itong isigutan na to, na ang mga premyo sa Governor's Cup labi na sa syudad sa Tagbilaran na may kabat mo nagdako-dako kay tiaw by premyo ato kay 5 million, 3 million, 2 million, 1 million ang project grant labi na sa season 1, no? Season 1, season 2, then na naman ta sa season 3, nahuman naman ta season 3. So katong tulo ka mga premyo ha, nadawat to sa ang duha, no, ang first o second season nadawat na sa syudad sa Tagbilaran. Aron madawat nila ang ika-third season, na naman ang budget. So kinahanglan ma-liquidate po to ang unang na-release nga na amount. So ingana ang proseso na gisunod ni ana, kinahanglan ma-liquidate aron madawat na pod ang bag-o na pod nga kining premyo ang project grant. So pasabot, no, madawat na tanan, no, as long as mo comply sa mga requirements, kompleto na, i-process na, ma-release, no. Unya ang daog na pod karong tuiga, i-process na pod na siya ang tanang mga dokumento, labi na ang liquidation sa previous na na-release, aron ma-release na po ni ang bag-o. So muna, sige kag kadaog, sige kag ka-champion, first runner-up, second runner-up, so aduna kay mapaabot Pero taliwas po na sa giingon lagi na asa man ang kwartaha, gikurap na man ang kwartaha, ana sa bulsa ana. So sa mga nasayod, di basta-basta mo gawas ng kwarta sa atong gobyerno, kaya doon na ni stricto kaya na, no? Kaning nasayod diha sa mga pamaagi diha, no? Unsaon pagpagawas sa mga kwarta diha, lisod na. Kaya daghan nag-agian, no? Diha sa province naman nagitawag og pako na diha susihon o kumplito ba ng mga dokumentong gisubmit nimo na maunang og medyo nalangay tungod kay aduna po yung mga dokumento na wa po na comply o medyo sayo po ang pagka comply ni ini. So mauna ang

bahin niya ng project grant na medyo nalangay o medyo ubay-ubay may madawat ani sa atong lungsod, sa mga lungsod nga mga midaog, unya magpatong-patong yun na yun, labi na usunod tuig mo appeal na po, mudaog na po, no? Kinahanglan paspasan to og process aron madawat na po ni ang mga bagong premyo. So karong 2026, ang budget ni ini na musod is para na sa 2027 may musod ni ini. So hala, submit na mo sa inyong budget proposal. Submit na mo sa inyong program of works, no? Inyo title unya agi ni sa SB, kay SB resolution man natanan ang gikinahanglan ni ini aron ini ka process ana, why problema sa tanang dokumento, ready na ng budget, ma-release na sa sunod tuig sa 2027 ang mga premium pod sa project grant. Dili ha, dili to cash prize kundi kaning project grant na gipakapin, no? Gilaki po na sa mga premium sa mga mananaog. So the same ra po na, no? Sa Governor's Cup Basketball, dunay mga project grant pod na appeal, no? Sa mga cash prizes na i-appeal og premium ngadto sa mga mananaog, mga higala. Alas 10:40 size na unya kay patagdugang mga mensahe dire. Si Jeffrey Arotsa, no, diha sa San Vicente Maribohok, mayong gabi inyo diha, no, sa to mga sukin dig paminaw sa lungsod sa Maribohok. Chodoroy Kahilog, no, sa Seoul, South Korea. Unya Ninsky, oy salamat kayo Ninsky, no, nahurot na imuhang Max Clean mo Ninsky, no, Ninsky Clarin Balo diha sa San Isidro. Nala order lang kada ka pagkog stock dito. Max Clean, unya Crush and Egg, no, diha sa Mansasa at Bangda sa Albas. Gusto mo magsilog, no? Halakaon mo diha, no? Lami po ning silogan diha, no, sa Crust in Egg. Unya Max Cool, no? Kinsa to mga magpaayo sa inyong mga air condition ninyo kay mo di inyong bugnaw, hala, ipaayo na, no? Kontaka lang ninyo ang Max Cool diha sa CPG North Avenue, no? Tapad diha sa bagong BYD nga building. Nalang po diha ang maximum car care center para sa inyo ang mga sakyanan nyo, mga guba. Hala, kompleto na diha, no? Max Clean, Max Cool, o maximum car care center. Gipinag-iya ni Richard Lim, ni Ma'am Kay Lim. Huwag mo order mo o Max Clean. Hala, kontaka lang ko ninyo. Deliveran mo na ko niining Max Clean, no? Liquid dishwashing soap, mga igala. Erwin Sotel Hewi, mayong gabi, Sir Leonard, sa TBN. Onya Tere Lasco Dalugdog Puhada, sigikan sa Kauswagan na Katigbian. Sige, salamat. Onya, doon na po yung mensahe si Ninsky Clarin Balo, no? Diha ko ganina sa ICM Sir Leonard na timingan na ho nga niabot ang gobernador sa Cebu PAM 24, no? PAM 24. Sakay siya og dakong van. Unya, diha po'y mga pulis ang nagbantay pag-abot sa gobernador sa Cebu. Diha kaganina, no? Diha kaganina. Doon na sila gipirmahan nga kuan, no? Sugbuhol, no? Kining pagsinabtanay, pagtambayayong, pagtinabangay, agreement sa duha ka mga probinsya sa Cebu o sa Bohol. Unya si Francis, no, call mga garaon na sila, call mga batanon sa motor. Mula gina, no, pero adunay pagiya sa tuang mga ginikana, dili pag-allow sa mga kabatanonan na mugamit o motor, labi na katungway mga rehistro, mapugan eh. Kaya nga, no, aduna tay post diha, no, so bayad lang nito katong mga nagmonitor na to sa atong Facebook page diha sa DWRD ang Kasaligan Facebook, mga higala. Adunay naka-post diha nga nabulit og mga pangos ang naong sa usa ka bata, human maaksidente ang ilang gisakyan nga motorsiklo diha sa Tabalong, Dawis, Bohol. Dili ni tungod kay dasmagan sila mga batan-on na mga garaon na mga driver, kundi gidasmagan sila sa ero na nagigukod. Ha? Kalit lang sila gidasmagan, mahigala ka ng mga latagaw ng mga ero. Maunay post, mahigala ni Jessa Dinampon Rolien. Ha? Sa iyang post sa social media, inahan siya sa maong bata nga nagkapangus-pangus in taon ang bata, buna niya, o kanang iyahang dagway. Ha? Iyang gihanyo ang mga tag-iya sa mga ero nga hipuson in taon o bantayan. Kaya ang ilang mga binuhi aron malikayan na gining susamang aksidente, tiaw ba'y kaning nawong sa iyang bata, no, tanawala ng

picture diha, no, pero magitabunan man na kay nagkadugo-dugo in town, no, panggos in town. Di ko ka-imagine mahigala karong mga orasa ang mo ngot-ngot na ng panggos. Di ako, bedako man tong panggosa. Magkakita, magpicture dahil tanawa diha sa, no, sa ito ang DWRD ang kasaligan na ito nga Facebook page, no, na man nag-i-post ito diha 4 hours ago mga higala. Tungod na aksidente na ilang gisakyang motosiklo diha sa Barangay Tabalong Dawes kay gidasmagan sila og mga libot suroy ng mga ero. Maunay post ni Jisa Dinampon Rolien. Maunay inahan sa mong bata. Maunay gahanyo in taon na siya na hipusa inyong mga ero, ha. Bantayin ninyo na. Kay lisod kayong maka disgrasya po na. Susama niya ng bata. Maunay gidala in taon sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Aron matambalan ang samad sa iyang anak na sa iyang dagway, no, labi na iyang buna. Kay ikaduhan na po ng higayon nga nahitabo na. Daghan na bitaputan na dawat po mga reklamo diha, no, sa Panglao, sa Dawes, sa mga libot suroy na mga ero. Wa man yun nahipusa ng mga ero. No? Unya matod palagi niya, ikaduhan na ng higayon nga naaksidente kay iyahapong bana na aksidente po na tungkod ang iyang ero. So maunay usa sa mga problema dyan na wapad sa sulbad hantod karon. So munang naa sa Gallares Hospital ang maong inahan o ang bata aron pagpatambal na ning maong samad, no? Gidasmagan lagi og iro kay nagigukod ag iro. Mo nang ikaduha na hitabo kay matud pa na po yung hitabo po na iyaha pong Paris lagi. Nilabang po kalit na maong miro. Mo nang mihanyo siya labi na sa mga opisyal sa itong mga kuang barangay sa itong komunidad na mahimong responsable kita sa pag-tag-iya ng mga ero. Tungod kay posible na adunay daghang mga disgrasya. So daghan namang yun. No, di man yun na ito ikalimod na ubay-ubay na mag-yun ng mga na disgrasya ng mga ero, mga igala. Pero wapad yung kasulbaran ng problema kabahay ni Ana. Di lang man ito magpaabot lagi o kamong mga hingtungdan ng mga tag-iyahan o ero. Mga libot suroy ng mga ero na kamoy mabiktima ng inyong kagalingong ero. Tungod kay adulag di ma kuan, no, pero bisan pag kapagos-panggos kani ana dako na nang kuan, dako na nag problema ng atubangon, ha, kaysa umakalas ang kinabuhi, pila na ka man kinabuhi nakalas tungod ni ining mga latagaw na iro, ha. So mo nang manghinaot na aduna joy konkretong solusyon na masulbad ne kani mga libot suroy na tong mga iro, mga higala, ha. Mo nay usa ka po sa inahan in town, no, na si Jessa Dinampon Rolien. Kaya na panggos in taon ng bata. Unang di ta ka-imagine o karong mga orasa, naghilak na ron sa kasakit, kay ngot-ngot na ron. Iyang samad, iyang nawong, iyang samad siyang buna, dako man yun yung pagkasamad. No? Karong mga orasa, ngot-ngot na na. Hantod na naugma. No? Di ito makatog, itong bata, tungod na kasakit, na iyang na bati karon. Tungod lang ang mga latagaw na mga ero na nakaingog na disgrasya ilang moto na gisakyan mga igala. Alas 10:53 na, dugang mga mensahe sa to mga viewers na to, no, si Jose Gintatad. Good evening Sir Leonard, watching from Poblacion Cortes, shout out ni Inday Sofia. Undoy nga nagtanaw sa TBN. Sige, salamat, amping mo diha. Onya Rosalina Brena Ihok, good evening sir. From Kabaknitan Bilar, mayong gabi eh. Dugang pang mga mensahe, nagbalik mga gala, human sa itong mga pinumdom.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
0: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dugo nga, laon niya. Iba sa luya, Jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na, mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anin. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct po. Bilib.
2: Tagpilaran by night. Tagpilaran by night.
3: 4 minuto sa dili pa ng alas 11 sa gabi. Arita sa to mga panapos ng mga balita ni The Barker Cell Remulador. Cell.
4: Okay, dagang salamat rin ang ibisita ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, ang Regional Director Cruz 7, ang Bohol Police Provincial Office, isip awardis ang Bohol sa nagkadayang mga pasidungok na nadawat nini. Ang Bohol Police Provincial Office Outstanding Police Community Affairs and Development sa Police Provincial Office, ang Tagbilaran City Police Station Outstanding Bicad City Police Station for Calendar Year 2026, ang Talibon Municipal Police Stations Outstanding Bicad Municipal Police Stations for Calendar Year 2026 of si Police Major Romar Labasbas, Outstanding Bicad Junior PCO alang sa Calendar Year 2026 ito sa culmination sa ika-31 nga pagsaulog sa Police Community Relations Month Celebration 2026, giniubos sa tema sa bagong Pilipinas ugnayang polis at mamayanan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Si Gobernador Erico Aristotle Amitano, mihatag o pakikulong atol sa maong pagsaulog sa culmination ng ipigayon diyan sa Kampo Dagohoy. Sipagigay sa Kampo Dagohoy na Barker, sa Remulador, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador. Ato nang tiloko itong mga mensahe sa itong mga viewers na to, no? Si Virgie Otero watching live DYRD kasaligan din sa Tamblot, si Katuna Extension na Purok at Sukugon. Ingon man si Jeremias Castaneros, sa shoutout ko diya sa Kabayugan Kalapi, watching from Ozames City. Raki Namuko sa Kan David Maribuhok. Sige. Onya si Esmeraldo Conarco, mayong gabi Lilihins, mayong gabi ni Mudiha Lilihins. Onya Olin Salboner sa Danau Antiquera. Anya shoutout po ni Alma Cadinas, Galendez Aradilla. Uy, si Ma'am Atinineng, ha? Kamusta na mag-atineng? Clemencia Paanod. Mayong gabi ITBN o kanimo Sir Leonard Canonay Minaw diri sa Dao. Nana, di ka sa Dao, di tinineng. Si Clemencia Paanod. Jeramel Palomares, no, diha sa Dan Vicente Maribuhok, Digoy Hakalan og ni James. Sige, shout out ninyo diha. Onya dugang po di ay Rosette and Marcos, Jeramel Palomares. Onya Ansoy Comidoy, no, sa kanangkaan Kurilo, ipasalamat dita ni Ma'am Mildred, no, og ni Shay, no, ato ang LYDO diha sa Kuan Kurilya, og ni Gerald Tadle, no, og pasalamat diputa ni Mayor Che sa pag-abi-abi kaganina, no, sa lungsod sa Carmen o sa lungsod sa Kurilya aron nato ang gi-prepare na para sa atong opening nato, no, sa the Governor's Cup Season 4 karong adlawng Sabado o Domingo, karong Pizza 8 o Pizza 9. No? Salamat kayo, ha? Mayor Che, Sir Gerald, no, Tadley, o sa tanan na itong mga higala, no, o mga officialist diha sa duha ka mga lungsod. Joe Martikong, no, diha sa Malayo Sur Cortez. Villa Caballero, mayong gabi. Onya silang Lawrence Arat. Chope Lobisi, unya si Nenske, PH ko ni mo next week. Salamat kayo, Nenske, sa dishwashing. Okay. Takan pa ko stock po, no? Pa ko kahigayon lang pa maligya ni anak kay medyo busy na puta sa atong mga kalihukan ako. Romel Bodyungan, sir, good eve. Shout out the icon ni amigo si Parikoy Victor Korsyag sa Anislag. No, niya, nga naman, Sir Leonard, dugaya man na masold na ng bahin sa Ero. Maulag eh. Murag dili. Siguro na, murag hinay madut kayo lihok ang ato ang mga tinugyanan na to sa ato mga opisyalis na sa bahin na ng Ero. Muunang na kuan ng yun, no? Laing bata na po na disgrasya ni ini. Good night, Sir Leonard, no? To all, God bless ang pingtanan, no? Dili malimot sa pagampo sa kanoy. Sige, salamat kayo. Og happy weekend kaninyong atanan. Og din himahigala na takop na ang laing panag-uban sa tuntulungan sa Tagbilaran by night. Karong adlaw Biyernes, katapos ang adlaw sa Hulyo 2026. Salamat sa itong mga TV na lagat reporters, ingon man ito mga viewers, ito mga listeners worldwide. Ingon man sa Pikaslawak, si Engineer Gilbert Tulop sa ngalan ni Kagawad Tuntun Aniskal, Alin Doidora, og ni Earn Pahayahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mayong gabi, kaninyong tanan.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band, with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

bago ang iyang kibustaan. Nausa pa katog

0: Dinay, DYRD, kanunay.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Perhaps you don't know it. It was on this feast last year, July 16, 2025, that my appointment as the new Archbishop of Cebu was announced by the Vatican. This is also the first time I'm saying the Mass wearing my pallium. Akong gidawat kining pallium from Pope Leo bag-uhay lang dito sa Roma. Kini ang unang higayon na akong gigamit. Please know that this is not simply an additional vestment. And much more, this is not a trophy. This is not a reward. The pallium is a powerful symbol of my responsibility, my additional task as your shepherd. The day is meaningful. I have come to see it not as coincidence, but as divine providence. As I was being called to a new and demanding mission, it was as though the Lord was placing me under the maternal care of Mama Mary. Diri sa Cebu, mga igsoon, daghan kaayo akong schedules, daghan ang pontifical masses, daghan ang mga meetings, daghan ang mga problema. Maayo gani kay daghan pud ang mga kaon. Salamat sa Ginoo kay nakalahutay ra ko. 10 months na baya pod sukad sa akong pag-abot diri. Ug salamat sa mahal nga inahan kay wa gyud ko niya gipasagdan. This is the beautiful role of Mama Mary. She accompanies us on our journey towards the heart of God. We should never underestimate the small beginnings of God. A small prayer, kanang inyong gamay nga pag-ampo, makapausap nagtao. A small act of kindness. You know, every little act of kindness is a step closer to heaven. Na imong gamay nga buhat sa kaayo, makapalangit nimo. A small act of forgiveness, a small yes to God can change a life, if not the world. Just like Mary's simple fiat, let it be done to me according to your word. That simple yes opened the door for Jesus to enter the world. We often want to do something great for God. We want to change the Philippines. Pero base ng Ginoo mo ingon, anak, sugdi sa inyong balay. We want to stop corruption. Pero base ng Ginoo mo ingon, anak, ayaw na ibaligya imong boto, ha? Inig-eleksyon. Na, ayaw na hatag o padanglo bitos munsipyo. We want peace in the whole world. Pero maingon ang Diyos, anak, pakiguli una sa imong silingan. Can you imagine, gusto kang kalinaw sa kalibutan, pero sa imong silingan, nagigbungol pa ka. We want unity in the church. Pero mo ingon ang Diyos na paghiusa sa amoy sa inyong kapunungan. We want to convert sinners. Pero muingon ang Ginoo na una sa imong kaugaling. God begins with small things. A small cloud. A simple prayer. A humble yes. Daghan baya sa atong mga higala na lain og pagtuo nato, muingon, ano mga Katoliko ay? Ano mo ato masla ni Maria nga? Pwede raman mo ato sila diritso ni Jesus. Of course, we can go directly to Jesus. Kasambot man ta ana ba? Di ba? Jesus is our only Savior. Pamaylain. Pero, we also ask one another to pray for us, di ba? Daghan biya ninyo, wingon, Bishop, iampo ko, Bishop. Ya, kamo, wingon, sa mga masilingan, iampo ko ninyo, B. Labangin ko nyo sa pag-ampo. So, it's not wrong if we go to Mary and ask her, Mama Mary, please, pray for us. We go to Mary because when we go to her, we are assured that she will bring us to Jesus. Nabagoy inahan nga magdasi ang anak nga tus binuang. Labaw na si Mama Mary, dalhong kita siya kaluwasan at tukang Jesus. The scapular, I hope you understand, it's not an anting-anting. It is not a lucky charm. We cannot live in any way we want and then say, okay ra, nabitaw ko'y scapulario. Dilioy. The scapular is a sign of belonging. If we wear the scapular, let us also try to wear the virtues of Mama Mary. Brothers and sisters, last year, on this feast day, I received a new mission. Today, 1 year later, I know more clearly that I cannot carry it by my own strength. Sometimes people ask me, Archbishop, kumusta naman ka-receive mo? Muraga niwang mangka? Niwang hondyo ko'y? My simple answer is this, buhi pa. Salamat sa Ginoo. And again, without Him, we cannot do it. Amen? One day, dihaning inahan, huwag yung anak na lalaking gamay pa. Ato sila sa lungsod, pero muagi sila sa sapa. Kusog man ang ulan, kusog kayo ang sulog sa tubig, pero mulabang mangit sila. There is no other way. Bingon ang inahan, na, hawid na ko na. Anong di ka maanod sa balon, sa sulog, sa baha. Bingon ang bata, Nay, ikaw lay hawid na ko, Nay. Ingon ang inahan, pariha naman gunadong. Ako'y hawid ni mo, ikaw hawid na ako, pariha naman na. Namingon ang bata, dili nay, oy. Kung ako'y mo hawid ni mo, nay, nakupuruhan makabuhi ko. Pero nay, kung ikaw mo hawid na ako, sigurado, digyog ko ni mo buhian. Karelate ang mga inahan, oh. That is the same with us and Mama Mary. Pagsugod ganina sa misa, aw sa kong wali, ingon ko ninyo, hawid kanunay ni Maria. Aron di ka maluya. Pero akong usbon ha, hawid ta ni Maria. Pero muhangyo ta niya, Mama Mary, hawiri mi. Kayron sigurado, di ta mabuhian niya.
5: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
8: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ning adlong Sabado. Unang adlaw sa buwan sa Agosto, Pizza 1, 2026. 13 ka oras nga brownout, base natin sugod alas 5 karubuntag sa pipila ka mga lugar sa Bohol. Motorsiklo na nakinas tungod sa kadangog sa dalan, driver na angol, diha sa lungsod sa Baclayon. Tungod nasab sa iro na aksidente ang usa ka bata samtang nagsakay ang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis. 20,000 pesos nga balor sa Cebu nasakmit sa bypass operation sa barangay Poblasyon, lungsod sa Hitafe. Bawag ito mga ikanang ato mga uluhan na mga detalye ka ng ulasayan sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may bundag.
9: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: 17 in 1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Oh, ano magulaanon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
2: Bilinyal na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa

0: Adi way arde, ang ti paminaw yun, everyday man sa kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong ti paminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang di way arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras alas 6:02.
6: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
8: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
5: Higala maayong buntag, katiling bang bulaanon, Kabisayan ng Mindanao, niningadlaw karon nga Sabado. Pizza uno na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasyang atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Ano na si mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayong nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayong nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
10: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
11: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
5: Sa uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Kasamtangang nakasinati karon ang 13 ka oras nga brownout sa pipila ka mga dapit sa Bohol. Ilugwayan sugod karong adlawa ang suspension sa pagputol sa kuryente hangtod karong Oktobre subay sa mando sa Energy Regulatory Commission matod sa Bohol Light. Gilauma ni Gobernador Aris Amintado o Gobernador Pambaray 4 sa Sugbo nga makapakusog sa turismo o ekonomiya ang kasabutan sa inigsuunay sa probinsya sa Bohol o Cebu. Gidaig ni Cebu Governor Pambaray 4 ang Sandugo Tourism and Travel Expo sa Bohol tungod sa maayong paagi pagdani sa mga turista. Nakakuha ang probinsya sa Sugbo og mga maayo og epektibong pamaagi sa sistema sa pagtubag sa mga emergency og kalamidad sa Bohol. Tungod na sab sa iro na aksidente ang usa ka bata samtang nagsakay og driver sa motorsiklo dito sa Dawis. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan o gikan sa rehiyon. Halapad nga pagbaha o grabing pagbaha ang nasinati sa Sugbo. Nakatakdang inspeksyonon kon pagasusihon sa DPWH sa musunod nga semana. Gitugutan sa korte nga makapiansa si kanhi o si Senador Ramon o Bong Revilla sa kantidad nga 1 milyon ka peso sa kasong malversation may tungod sa flood control. Sa gawas, gilusad sa Estados Unidos sa Iran ang large-scale attacks. Usay pa ba ni? Waluhan tudling sa mga balita, gikan ni The Barker Cell Remolador. Cell, go!
7: Kantidad kapin sa 20,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan at also sa kabaybast operation na itabo dito sa barangay poblasyon lungsod sa Hitapi. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
12: Tungod sa kadangog sa dalan o gahilis nga ligay sa pangunahan sa motosiklo, mayong pagka-aksidente ang gidang ang motosiklo sa usa ka lalaki o nakaangkon kayong mga angol, bunok siyang kalawasan o gudali siya o gusto sa tuwa nga MBLRMO sa Lonzo sa Baclayon o ginagan des ng Galiaris Medical Center. Kaya sa Lito, Dungot Series, ang Friend Mo Forever, Basta Brita, PYRD, ang kasaligan sa balita.
5: Aw kato ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa atong mga detalye. Tud ka nato sa Marcela Thie.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong naho ng mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gilauman ni Governor Ari Samintado o Gobernador Pambarikwatro sa Sugbo nga mapakapakusog o mapakusog sa turismo o ekonomiya ang kasabutan sa inigsuunay sa probinsya sa Bohol o Cebu. Gilagdaan ang Sisterhood Agreement Sugbohol kagahapong adlawa diha sa Kapitulyo. Ato pa mino detalye sa report gikan ni Alin Duidura. Alin, go!
1: Gipadayag ni Gobernador Ari Samintado nga dako ang gilauman nilang benepisyo sa turismo pinaagi sa Sisterhood Agreement tali sa Bohol ug Sugbo. Kagahapong adlaw sa dihang malampusong napirmahan ang Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement, usa ka mahinungdanong kasabutan nga gilauman nga mapalig-on sa dugay ng panighiusa ug kooperasyon tali sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Atol sa ceremonial signing, gipadayag ni Samintado nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi usa ka lig-on nga saad sa hiniusang kalambuan o pagtinabangay sa duha ka lalawigan. Matud niya, usas benepisyo sa kasabutan mo resulta sa kusog nga koneksyon sa mga biyahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport mahimong magamit aron mas madani pa ang mga turista nga bobisita sa Bohol.
2: First of all, ibaong kita na naagyot ang sintro sa gateway in terms of na mga travelers at ito sa Cebu magdunggo labi na kay Nagmactan International Airport. So kung strong ang relationship na ito sa Bohol o Cebu, labi na tabuhan na lang itong probinsya sa Region 7 na matabangan pag-promote ng Bohol. So dako tayong impact para sa Bohol na mahatak ang mga travelers na wagi sa Cebu.
1: Miuyon usab si Cebu Governor Pamela Barikwatro nga nag-ingon na ang partnership mapuslanon sa duha ka probinsya tungod kay adunay mga atraksyon sa Bohol nga wala sa Sugbo. Wag aduna usab mga destinasyon sa Sugbo nga mamahimong bisitaon sa mga turista nga muanhi sa Bohol. Matud ni Barikwatro, ang maong panag-uban makapalig-on sa industriya sa turismo sa Central Visayas pinaagi sa hinusang promosyon sa Bohol ug Sugbo isip nagtinabangay nga mga destinasyon.
3: Likewise, no, this is also beneficial to Cebu in a sense nga naatay mga destination na wala na naa sa Bohol na wala sa Cebu, nasay naa sa Cebu nga wala sa Bohol. So this is going to be a very cohesive partnership and beneficial to both provinces, no, na magtinabangay sisterhood sa ingon ni Bulong Aris nga gateway ang Cebu. So this will foster our tourism industry once we work together.
1: Gawa sa turismo, gipasiugda usab ni Gobernador Samintado nga ang Sisterhood Agreement magpaligon usab sa koordinasyon sa duha ka mga probinsya sa paghimo og mga palisiyag programa, ilabi na ang mga isyu nga nakinahanglan og hinuusang aksyon sama sa pagpugong sa African Swine Fever kon ASF. Matud niya, kon magtinabangay ang Bohol og Cebu magpatuman sa parehas nga palisiya, mas malikayan ang mga problema nga mamahimong mutumaw sa transport sa mga hayop o guban pang mga kalihukan nga mamahimong makaapekto sa agrikultura.
2: Need na ang duha ka probinsya na ay baruganan noon, so mag-iusa may nakita. So like, issue ko noon, mag-ESF, something like that. Kinanganon, mag-istorya ang duha ka probinsya para the same ang policy, ang noon ng mga programa para sa
1: giisgutan usab ni Barikwatro ang pagtinabangay sa sektor sa panglawas. Matod niya, dugay ng dunay benchmarking o pagbinaluay o gabalo tali sa mga doktor o mga ospital sa Bohol o Sugbo bisan sa wala pa may pirmahi ang Sisterhood Agreement.
3: In the case of the healthcare programs nila, advanced kayo ang healthcare dito sa Bohol, no? Ang ilang hospitals, they are really good hospitals. So for the past month, ang ato ang mga consultants, mga doctors has been benchmarking here sa ilang mga hospitals.
1: Ang bagong kasabutan mapalaom pa sa ilang kooperasyon sa nagkadayang sektor. Ang Sisterhood Agreement gisaksihan usab sa mga sakop sa sangguniang panalawigan sa Cebu ug Bohol nga gipanguluhan nila ni Vice Governor Nick Besas ug Vice Governor Glenn Soko uban sa mga board members sa duha ka mga probinsya nga may unang nagpalabang og resolusyon aron adunay mahitabo nga Sisterhood Agreement nga Sugbo-Bohol. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Alas 6:14 ang atong oras kabutagon atong liliyon ang lakat sa atong panahon pinagi ni Sir Leonard Summer kon asa na katong duha ka mga LPE nga ilang gibantayan. Sir Leonard, good morning.
4: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan natong mga soking at tigpaminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani ya kining pinaka unang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mga Lopezor area nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang Lopezor area gibana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 960 km east of southeastern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 14.8 degrees north 130.6 degrees east. Samtang kini mga Lopezor area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang ang ato ang sistema karong mga panahona, padayon gyapon nga naka-epekto kining gitawag na itong trough of low pressure area ditong dapita sa may lakip na sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Central Luzon o ingon naman sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dakbayan sa Tagmilaran o lakip na usab ditong dapita sa may Quezon o Marindoke. Samtang ang forecast karong adlaw, kining mga lugraha makasinati og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpadupakilat gumikan ining maong trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati laman mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang nga mga daklit mga pagulan mga pagpadupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan ug paingon ngadto sa Batang Kasagpan nga may mopslabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Amihanang Silangan ug paingon ngadto sa Amihanang Kasagpan nga may mopslabi sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan usab ni ning mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:06 sa kahaponon. Dinhi na lang ko tub kinarigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Buhon Radio Station Leonardo Summer mayong buntag. Magpayo Sir Atoy.
0: Salamat kayo Sir Leonardo Summer.
4: Oi sa payan Sir Atoy dahan salamat ug mayong buntag sa tanan.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Padayon ta sa mga balita gikan sa rehiyon. Halapad nga pagbaha ang nasinati sa Sugbo kagahapong adlaw. Nakatakdang susihon kon inspeksyonon sa DPWH sa sunod nga simana. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
6: Kaunting ulan lang, baha agad sa Cebu. Inspeksyonin daw yan ang DPWH para malaman ang ugat ng problema. Nasa front line ang balitang yan, si Nina Ong Pauco.
7: Nag-misto lang speedboat ang bus na ito sa Mandawi City. Ang baha sa labas ng sasakyan, pumapasok na rin sa loob. Meron pang halos lumambitin para di maabot ng baha. Bumagal din ang trapiko. Sa La Paloma, Cebu City naman, rumaragas ang baha ang sinuong ng mga residente at pedicab. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Tisa. Sa Osmeña, Volibird, nagmisto lang ilog. Sa Barangay Labangon, abot dibdib ang baha, kaya ang mga bata ay kinarga para maitawid. Nagsilutangan din ang mga basura. Ayon sa mga residente sa Cebu, mabilis talaga silang bahain kahit konting ulan lang. Kaya naman, si DPWH Secretary Vince Dizon, personal na tutungo sa Cebu sa susunod na linggo para malaman kung bakit bahain doon.
8: Pupunta ako ng Cebu nga, titignan ko anong problema doon. Pero babalik ako doon, i-check ko yung ginawa, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages. Kailangan din natin gawin sa Cebu.
7: Sa kabila niyan, nakaantabay at naghahanda na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office para sa inaasahang malakas na ulan sa probinsya. Nakipag-ugnayan na rin ang Cebu City sa Pag-asa. at naglagay ng mga rainfall gauge sa Mactan at Cebu City para mamonitor ang ulan. Pinapaalalahanan ng CDRRMO ang mga residente na maghanda sa posibleng paglikas at unahin ang mga senior citizen, bata at buntis. Dito naman sa Maynila, nag-inspeksyon kanina ang DPWH sa drainage sa bahagi ni Taft Avenue sa Malate na madalas bahain. Target na lakihan ang drainage pipes mula Pasay hanggang malapit sa Ayala Boulevard. Popondahan ito ng 1.5 billion pesos. Aabutin daw ng 6 hanggang 7 buwan ang proyekto. Kaya habang wala pa yan, dadalasan na lang daw muna ang declogging o pagtatanggal ng mga nakabarang basura. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
0: Sa laing bahin, nakapiansa si Senador Bong Revilla sa kandidad nga usa ka milyon na kapesos human gitugot sa korte para sa iyang kasong malversation may tungod sa flood control. Kini mao'y gitutukan sa News 5.
6: Pansamantalang makalalaya si dating Senador Bong Revilla. Yan ay matapos siyang payagan na makapagpiansa sa kasong malversation pagdating sa flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, kailan inaasang makakalabas si Bong Revilla?
9: Julius, kasalukuyan nga dito tayo ngayon sa Sandigan Bayan at pasado alas 4 ngayong hapon dito ang dating senador na si Bong Revilla. Tumagal siya dito siguro mga 10 to 15 minutes para nga pirmahan yung mga ilang dokumento. At ayon sa kanyang abogado, kailangan niya munang magtumuloy sa BJMP matapos nga siyang dumiretso dito para sa kanyang release order at bago tuluyang makalaya. Kasama ng dating senador na dumating ang kanyang anak at asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Pero tik-tikom ang bibig nila. Ayon sa Clerk of Court ng 3rd Division at sa abogado niya si Attorney Ramon Eseguera, nakapagpiansa si Revilla sa halagang 1 million pesos at karagdagang 20 mil para sa legal fees. Dahil dyan, pansamantalang nakalaya ang dating senador mula sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pinayagan ng Sandigan na makapagpiansa si Revilla sa kasong malversation through falsification of public documents. Kaugnay ito sa pagkakasangkot ni Revilla sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Enero na magsampan ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation at graft laban kay Revilla at ilang opisyal ng DPWH dahil ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan, kung saan sinasabing mahigit 76 million pesos ang naibayad para sa mga proyektong hindi natapos o hindi naman naipatayo. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayan na may matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiansa ang mga kapwa akusado ni Revilla, gaya ni dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Julius, ayon naman sa Office of the Ombudsman, inirerespeto daw nila itong naging desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan din daw nila yung mga susunod nilang hakbang para mapakita at yung matibay na ebidensya laban kaya dating Senador Bong Revilla. At Julius, kakapasok nga lang ng balita ay nakalabas na si dating Senador Revilla sa BJMP ayon kay spokesperson Bustinera mga pasado 6:14 p.m. Julius?
6: Alexis, meron bang ibinigay na term kung hanggang kailan makakalaya si dating Senador Bong Revilla o habang nagaganap itong kanyang trial ay nakalalaya itong si Senator Revilla?
9: Julius, kanina nga pagkarating dito na ng kampo ni Revilla, etikom nga ang kanilang bibig at pati ang kanyang abogado na si Attorney Eseguera. Nakausap natin siya pero hindi tayo binigyan ng ilang detalye ukol dyan.
6: Maraming salamat, Alexis Ebwe.
0: Sa latest development, may tungod sa kanhi Senador Bong Revilla, nakagawas na ikini. Temporeo nakagawas na kaga BE, mga alas 7 pasado ang takna sa Dubion. Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan o gikan sa gawas. gilusad sa Estados Unidos ang large-scale attacks kontra Iran. Atong balikan ang news kung ang atong paminawon mga balita gikan sa Net25.
10: Naglunsad ng isang serye ng pag-atake ang puwersa ng Estados Unidos sa Middle East kontra sa Iran. Ayon po sa US Central Command o CENTCOM, tugon nila ito sa naunang ikinasang surprise attacks ng Iran ngayong linggo.
11: Pinuntiryan ang naturang large-scale attacks ng US sa mga gusali ng pagmamayari ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Kabilang narito ang military command centers, missile at drone facilities, coastal surveillance at defense sites. Sa ulat ng Iranian media, tinamaan ng US military ang lugar ng Hormozgan province kasama na ang Keshem Island at Kish Island. Bagong panibagong pag-atake, naglunsad ng missile strike ang Iran laban sa base militar ng Estados Unidos sa Jordan bilang tugon sa tinawag nitong acts of aggression ng Estados Unidos. Gayunman, sinabi ng US CENTCOM na kanilang na-intercept ang nasabing pag-atake. Kaugnay nito, mahigit sa 50,000 US service members ang pinakalat sa Middle East bilang paghahanda sa mga magiging pagkilos ng Iran sa rehiyon.
10: Samantala, tinamaan ng drone attack ang oil tanker ng US malapit sa Damietta, Egypt, sa ulat ng Egyptian Petroleum Ministry. Dalawang barko ang napinsala ng pag-atake, ang Energos, Winter and Gaslog Salem. Hindi patiyak kung sino ang naglunsad ng drone attack, ngunit sinisi na ni US President Donald Trump ang Iran sa insidente. Anya, oras na ngayon ng Iran o ng US na gumanti sa Iran.
12: Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but, you know, they tried shooting it last night. So we had five rocket shots going 8,500 miles an hour, and all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
11: Kaugnay ng mga pagtindi ng tensyon sa Middle East, muling sumampa sa above $90 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa tala ng world market, umaakyat panaog ang presyo ng Brent crude sa pagitan ng $90 at $92 per barrel, habang ang West Texas Intermediate naman ay umabot sa $83 per barrel level.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcella.

0: Oras alas 6:27 na.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new Talk of the Town Restel.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
3: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutlab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
4: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
0: Ining atong tulumanon, DYRD Patrol Balita, mabati sa og makita sa KESS 102.3 FM Facebook page, sa BCC TV, Radio Hagna, Radio Ubay, Radio Bulanon Network, Beat FM 89.3 FM San Miguel, og live sa YouTube, Facebook o sa Zino Radio, mga higala. Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karoong adlawa, kasamtangang nasinati ang 13 ka oras nga brownout karon sa pipila ka mga dapit sa Bohol. Gidaig ni Cebu Governor Pambaricuatro ang Sandugo Tourism and Travel Expo sa Bohol tungod sa maayong paagi sa pagdanis sa mga turista. Nakakuha ang probinsya sa Sugbo og mga maayo og epektibong pamaagi sa sistema sa pagtubag sa mga emergency og kalamidad sa Bohol. Kini ug dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 ra.
7: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
8: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
12: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
13: Reactivate. Let's move, let's groove.
14: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
15: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
14: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
16: Therapy with care, it's the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
14: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
16: Go Ellis, go Reactivate.
0: May
17: Ngayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
0: Oras alas 6:33 ang takna sa kabuntagon. Good morning ni Ma'am Betty Matiga Humawi das Poblasyon 3 ning atong syudad. Ni Ma'am Dori Kagoko dito sa lungsod sa Albor. Ni Bosity Sanchez, good morning. Ni Dudong Jet Romanelius Ridulia diha sa Lourdes Cortez. Gaudencio Umali, good morning. Ma'am Adel Ayeng Sulihon, Dors Kaluyong. Atong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, Lolita Bayod, naminaw diha sa Datag Norte. Balilihan siguro dun eh, no? Andresa Dalagan Miguel, watching live from Carmen Bohol. Good morning ni Stefani Barcelona, watching FB live from Garcia Hernandez. Good morning kaninyong tanan diha, taga Juan Gaher, no? Juan Garcia Hernandez, Juan Gaher. Merly Virador Buyan, Ambuan Katigbian. Evangeline Libut Inas, good morning. Mayong pagpamati pod ni Ayes Tatad, no? Og ni Paring Marciano diha sa lungsod sa Katigbian. Andresa Dalagan Miguel, good morning. Oras, alas 6:34 na.
18: Nagpangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin doon sa Holy Name University, diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
19: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
20: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
21: Unilab yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
24: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
23: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
24: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
23: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
24: Walay sa payan, Cardi.
23: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
25: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
26: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
26: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaksan Extra.
26: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
26: Extra paspas, extra galing.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tumblot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
6: BDMP Cooperative.
5: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Liaris medical center usa kadrabel usa ka siklo uma kanin accident yang giminiho nga motorsiklo tungod sa kadangog sa dalan di sa Alonso sa Baclayon ang driver sa motorsiklo gi paila nga si Nico Mahinay 36 anyos naman kun nga barangay Basak Dako sa Alonso sa Albor sa tuna sa gahapon sa Maras City sa gabi nga gikan intaw kini siya sa poblasyon na Baclayon kay nanerbaho ug siya na unta magpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag-abot sa may barangay Montanya Baclayon sa may lakturanan nga bahay padong sa Albor kuon nga bahay tungod lagi sa kadangog sa dalan kay nakuan-uan og hilis pud usab ang ligid siya pangunahan siyang motorsiklo sa iya kapagdiko na bulintang hinuon kini nga driver og sa tuwa nga paghinabi sa driver nga si Miko Mahinay
1: kay minya na buto na uwan lagi nga kusog undagan pagkurwada na sila ikikit na kahit ko
0: og gidali siya og rescue sa tuwa nga MDR RIM sa Alonso sa Baclayon og gidagan diretso nga Galdiaris Medical Center og karon nga buntag ato nga gisuse nakaangkon kini mga angol bunok siyang kalawasan og nanausab kini siya sa luwas nga kemtang gikan lang diretso dagan sa Galdiaris Medical Center kan sa dito sa Mutseris ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
2: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Hi, good morning ato ni Sir Joe Galindo, school principal, og ni Ma'am Chris Batingal, head teacher de Sumanga National High School. Hi nga ato ni Leo Dominic og Carla May Rikina, to Rosemary Inday and Paul Masirin, og ingo manusab nga ato ni Jovelyn and Randy Lumayag, nga kanunay namati ni Mo Sir Atoy, gikan ni Ma'am Ems Rikina, salamat kaayo. Happy birthday ngadto ni Ma'am Day Hayiktin Balasabas. God bless, greetings from Herbalife family. Pinanguluhan ni The Barker mga higala. Good morning usab ngadto ni Arnolfa Incog Epe. Ni Brady or ni Brady Tony Itak no diha sa Graham Avenue Barangay Kugon galanog-lanog kadiri Brady salamat kaayo diha sa Barangay Kugon ni Barangay Kagawad sa Kugon ding Dakbayan Tagbilaran Dani Abiliana good morning ni Lordelisa Andong Buwal good morning ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblacion 2 ning atong siyudad Asterio Doy Sabas Habitat Buol Virgie Otero watching from Sikatuna Extension Porok Otso Kogon Tagbilaran City. Kini mo'y kompleto yun. Jocely Malanog. Greet ko ni Kathleen Malanog sa Kanangkaan, Kurilia. Eric Lopez watching live from Froy and Frick Store, Bingag, Dawis, Bohol. Good morning ato ni Jovi og ni Loloy Kaluyong og sa ilang mga anak nga si Hope og si Francis dito sa Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City. Gikan ni Ma'am Dors Kaluyong. Gabaha, alaba dito gagahapon, Ma'am Dors. Oras, 6:54 na.

0: kunyari, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
0: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
0: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
0: Nindot jud kayo pre og napagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Good morning, ato ni Erica Lopez, ni Arlene Manligro, or Malnigro, watching from Porok Dos, Dao, Tagbilaran City. Jeneline Solihon Galabin, watching live from New Lourdes Cortez. Gabron out dire. Okay, salamat kayo. Bigado iti na ngatong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung mayong buntag ka na itong tanan.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever. 6:59.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay. Hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon lingunog sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong, mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastic o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Balita

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7.05 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininaw sa mga hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Atong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
6: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang mohatod sa mga balita o garon sa ato mga uluhan. 13 ka oras nga brownout, kasamtangan na sinati karon pipilaw sa kadapit sa atong lalawigan.
6: Samtang gilugwayan, sugod karong adlaw ang suspension sa pagputol sa kuryente, hangtod karong Oktobre. Subay na usap sa mando sa Energy Regulatory Commission, kinimatod pa sa Bohol Light.
0: Gilauman usab ni Governor Aris Mintado og ni Governor Pam Barikwatro nga mopakusog sa turismo og ekonomiya ang kasabutan sa sisterhood sa probinsyas Bohol ug sa Subo.
6: Ginaig na Cebu Governor Pam Barikwatro ang Sandugo Tourism and Travel Expo sa Bohol tungod sa maayong paagi sa pagdani sa mga turista.
0: Nakakuha ang probinsya sa Subo og maayo og epektibong pamaagi sa sistema sa pagtubag sa mga emergency og kalamidad dinhi sa atong lalawigan.
6: Negatibo sa drug test ang 47 ka mga bombero sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Tungod lang sa iro na aksidente ng usa ka bata samtang nagsakay kini og ang driver sa ilang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis.
6: Sa atong police report, 23 anyos nga lalaki na sikop sa bypass operation dito sa Barangay Poblasyon, Hetafe. Sa balitang regional, nakatala ang siyudad sa Sugbo og napo ang patay sa dengue.
0: Sa kauluhan, gitugutan si Senator Bong Revilla nga makapiansa sa kasong malversation.
6: Gibarugan sa ICC nga usa ka independent og way gidapigan. Human gipasanginla ni VP Sara nga tuta ni Trillanes og ni Presidente Bongbong Marcos.
0: Sa gawas sa nasod, libuan ka mga migrante nga Moroccan mitabo kini sa planan sa Spain.
6: Sa paugnat sa kusog, magpahigayon si Hydrin Diaz og world class weightlifting competition dinhi sa atong nasod. Sa balitang artista, nakadawat og mga pagdaig ang magtiayong Judean Santos og Ryan Agoncillo human kinimikaon sa karinderya.
0: O katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompleto detalyes sa mo pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit 13 ka oras nga brownout kasamtang na sinati karon sa pipila usab ka dapit dinhi sa atong lalawigan atong paminawon si Zera Arcuena.
1: Sugod sayo karong buntag, nakasinati o brownout ang pipila ka mga lugar sa Bohol tungod sa mga kalihukan o operasyon sa mga linya sa transmission sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Matod sa Buheco Uno, gisugdan ganinang alas 5 sa buntag ang pagkabalda sa Sugang Dagitab hangtod unyang alas 6 sa gabi. Naapektuhan sa 13 ka oras nga power interruption ang mga lungsod sa Maribohok, Antikera, Loon, Cortes ug Kalape, lakip ang mga barangay sa Kabayugan, Kamias, Kanguha, Liburon, Tultugan ug Ortigas Prawn Pond. Ang maong power interruption kabayan sa pag-ilis sa mga poste, cross arm ug insulators aron mapalambo ang kasaligan sa serbisyo sa kuryente. Samtang nagpadayon na ang maong buluhaton, nagpabiling nakikoordinar ang Buheco Uno sa NGCP aron masiguro nga luwas ug dali nga maibalik ang supply sa kuryente sa mga apektadong lugar. Naghangyo-usab ang Buheco Uno sa pagsabot o pagpailob sa mga Member Consumer Owners o MCOs alang sa kasamok nga mahimong madangat tungod sa maong maintenance activity. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcuena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Boboy Inking. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw gikan sa Kanapnapkan. Kon Kanapnapan, Corelia Bohol. Salmar Timi nagtanaw gikan sa Inabanga. Felisa Minyon nagtanaw gikan sa Purok Dos, Sagnap, Luway, Bohol. O si Leonila Gaske. Samtang sa laing bahin, gilugwayan sugod karong adlawa ang suspension sa pagputol sa kuryente hangtod karong Oktubre. Subay na usab sa mando sa Energy Regulatory Commission kini matod ba sa Bohol Light. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
3: Gikonpirmar sa Bohol Light na gilugwayan sa Energy Regulatory Commission kun ERC ang moratorium sa suspension sa pagputol sa kuryente alang sa mga residential o non-residential ng mga konsumidor nga wala pa magkabayad sa ilang mga bayranan. Si Cheryl Paga, Assistant Manager sa Customer Care Department sa Bohol Light, nga nahinabi sa Dewa de Balita ni Butyag nga gilugwayan sa ERC sugod karong adlaw, Agosto 1 hangtod Oktubre 31, 2026, ang no disconnection policy. Isip kabahin sa mga lagang sa gobyerno taliwala sa nagpadayon nga nasunong emerhensya sa enerhiya.
4: Implementar ka na sa Bohol Light, sir. Since May 2026, hangtod garong umaabot October 2026, sir, kung ang ato ang billing period na sold ana ang mga pang, wala tayo disconnection. Wala tayo gi-take effect any disconnection. Those are charges na sa ato ang mga billing. Tungod din siya sa na-experience na ito nga crisis karon na atay suspension issued by the ERC. No disconnection until October 2026.
3: Gitugutan usab sa ERC ang mga panimay nga nagamit og 200 kilowatt hours o mas ubos pa kada bulan nga i-defer ang pagbayad sa ilang mga bayranan og bayran kini sa installment sulod sa 12 ka bulan. Giklaro sa ensya nga kung makabayad sila sa hingpit, giyawa gyapon ang mga konsumidor sa pagbuhat nini.
4: Ang ato ang mga consumer, sir, kung pananglitan na sila capacity to pay, we encourage them nga ilang isettle. Kay paninglon ng gabihapon na sa Bohol Light, sa pagkakaroon na sila extension lang, not necessarily to pay on the due date, but then para dili po sila mabugat and moving forward, we will encourage them to pay this and partial lang.
3: Gimanduan usab sa ERC ang mga electric distribution utilities, uguban pang mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang parihas nga flexible payment scheme aron makunuran ang financial nga palasanon sa mga konsumidor. Ang mga distribution utilities adunay hangtod Oktubre 30 karong tuiga aron isumite ang ilang report sa ERC isip pamatuod nga ilang gipatuman ang direktiba. Gigan sa Bohol Light, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 14 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Mabati sab kining DYRD Breakfast News sa KISS 102 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon, Beat FM 89.3 sa Lungsod San Miguel o live sub kita sa YouTube o Facebook o sa Zeno Radio. Good morning usab sa mga nag-view ka nato diha sa YouTube si Andres Baluran o si Gigi Apale. Sa mga adunay Smart TV, ayaw ka mong kalimot sa pag-like o i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Gilauman ni Gobari sumintado ni Governor Pam Barikwatro nga mupakusog sa turismo o ekonomiya ang kasabutan sa sisterhood sa probinsya sa Bohol o Sugbo. At umaminahon kumpleto detalye alagad, Alen Doidora.
5: Gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado nga dako ang gilauman nilang benepisyo sa turismo pinaagi sa Sisterhood Agreement tali sa Bohol o Sugbo. Kagahapong adlaw sa dihang malampusong napirmahan ang Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement, usa ka mahinungdanong kasabutan nga gilauman nga mapalig-on sa dugay ng panighiusa o kooperasyon tali sa probinsya sa Sugbo o Bohol. Atol sa ceremonial signing, gipadayag ni Sumintado nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi usa ka lig-on nga saad sa hiniusang kalambuan o pagtinabangay sa duha ka lalawigan. Matud niya, usas benepisyo sa kasabutan mo resulta sa kusog nga koneksyon sa mga biyahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport mahimong magamit aron mas madani pa ang mga turista nga bubisita sa Bohol.
6: First of all, no, iba mo dito na naagyot ang sentro sa gateway in terms of na mga travelers ato yung sa Cebu magdunggo labi na kay Mactan International Airport. So kung strong ang relationship ato sa Bohol o Cebu, labi na kabuhan na lang itong probinsya sa Region 7 na matabangan pag-promote ng Bohol. So dako kayong impact para sa Bohol na mahatak ang mga travelers na wagi sa Cebu.
5: Miuyon usab si Cebu Governor Pamela Barikwatro nga nag-ingon na ang partnership mapuslanon sa duha ka probinsya tungod kay adunay mga atraksyon sa Bohol nga wala sa Sugbo. Wag aduna usab mga destinasyon sa Sugbo nga mamahimong bisitaon sa mga turista nga muanhi sa Bohol. Matud ni Barikwatro, ang maong panag-uban makapalig-on sa industriya sa turismo sa Central Visayas pinaagi sa hinusang promosyon sa Bohol ug Sugbo isip nagtinabangay nga mga destinasyon.
7: Likewise, no, this is also beneficial to Cebu in a sense nga naatay mga destination na wala, na naa sa Bohol na wala sa Cebu, naasay naa sa Cebu na wala sa Bohol. So this is going to be a very cohesive partnership and beneficial to both provinces, no? Na mag-inabangay sisterhood sa ingon ni Bu of Aris na gateway ang Cebu. So this will foster our tourism industry once we work together.
5: Gawa sa turismo, gipasiugda usab ni Gobernador Sumintado nga ang sisterhood agreement magpaligon usab sa koordinasyon sa duha ka mga probinsya sa paghimo og mga palisiya ug programa, ilabi na ang mga isyu nga nagkinahanglan og hinuusang aksyon sama sa pagpugong sa African Swine Fever kon ASF. Matud niya, kon magtinabangay ang Bohol og Cebu magpatuman sa parehas nga palisiya, mas malikayan ang mga problema nga mamahimong mutumaw sa transportasyon sa mga hayop o uban pang mga kalihukan nga mamahimong makaapekto sa agrikultura.
6: Need na ang duha ka probinsya na baruganan moon sa mag-iusa may nakita. So, like, issue ko noon, ESF, something like that, kinananon, mag-istorya ang mga kapobinsya para the same ang policy, ang mabuon ng mga programa para sa ayuhan sa mga kapobinsya.
5: Giisgutan usab ni Barikwatro ang pagtinabangay sa sektor sa panglawas. Matod niya, dugay ng dunay benchmarking o pagbinaluay o gabalo tali sa mga doktor o mga ospital sa Bohol o Sugbo, bisan sa wala pa may pirmahin ang sisterhood agreement.
7: In the case of the healthcare programs nila, advanced kayo ang healthcare dito sa Bohol, no? Ang ilang hospitals, they have really good hospitals. So for the past month, ang ato ang mga consultants, mga doctors, has been benchmarking here. sa ilang mga hospitals.
5: Ang bagong kasabutan mapalaom pa sa ilang kooperasyon sa nagkadayang sektor. Ang sisterhood agreement gisaksihan usab sa mga sakop sa sangguniang panalawigan sa Cebu ug Bohol nga gipanguluhan nila ni Vice Governor Nick Bezas ug Vice Governor Glenn Soco uban sa mga board members sa duha ka mga probinsya nga may unang nagpalabang og resolusyon aron adunay mahitabo nga sisterhood agreement nga sug Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua na minaw da sa Talo'to. O Sir Ray Kagulada, o Ma'am Nila Kahes Kagulada. Fe Mongkada Malimot is watching. Biti Humawid, Ma'am Biti Humawid, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Luciano Araneta, nagtanaw pod. O usab, nagtanaw pod ka nato sa Selmar Timi. Gidayeg na Cebu Governor Pambari 4 ang Sandugo Tourism and Travel Expo dinhi sa Bohol tungod sa maayong paagi sa pagdani sa mga turista. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Gitapos kaghapong adlaw ang tulo ka adlaw nga 2026 Sandugo Tourism and Travel Expo sa Island City Mall Tagbilaran City pinaagi sa pagpakita og dakong suporta ni Cebu Governor Pamela Barikuatro atol sa culmination na program. Sayang mensahe gibutyag ni Barikuatro nga ang expo may konektadong ehemplo sa sisterhood partnership tali sa Sugbo ug Bohol. Diin dili lang kini kutob sa pagpermas kasabutan kundi usa ka tinuod nga pagtinabangay tali sa gobyerno, pribadong sektor og mga komunidad aron makabugna og mas daghang oportunidad.
9: Continued our celebration that by joining all of you here at the Sandugo Tourism and Travel Expo. To me, this expo perfectly reflects what our sisterhood is all about. It is not just about signing a document or making a commitment on paper, it is about learning from one another, supporting one another, and creating more opportunities together.
5: Matod niya nga ang duha ka probinsya dili lamang silingan nga mga isla apan tinuod nga mga kaabag sa pagpreserbar sa kultura, pagbugna o panginabuyan o pagpaligon sa Central Visayas isip usa sa labing ligon nga rehiyon sa nasod. Dugang pa niya nagbag-o na ang pagpanginhanglan sa mga biyahero nga karon tungod kay nangita sila og tinuod nga kasinatian, makahuluganon nga destinasyon o mga lugar nga nagatiman sa katawhan o sa kinaiyahan. Tungod niini ayang ipaisiugdang ang sustainable tourism may usas mga prioridad nga angay padayon nga palambuon sa Bohol ug Sugbo pinaagi sa langligon nga panaguban. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: 22 minutos pasado alas 7 diretso atong DYRD Breakfast News sa tugini sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas itong panahon at maminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
2: Ani ya kining pinakaunang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor kini mga low pressure area nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 960 km east of southeastern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 14.8 degrees north 130.6 degrees east. Samtang kini mga low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang ang ato ang sistema karong mga panahona, padayon yapon nga naka-epekto kining gitawag na ito trough of low pressure area ditong dapita sa may lakip na sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Central Luzon o ingon naman sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagmilaran o lakip na usab ditong dapita sa may Quezon o Marindoke. Samtang ang forecast karong adlaw, kining mga lugraha makasinati o managumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpunupagkilat, gumikan ining mong trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod, makasinati lamang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o inubanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan o paingon nga ito sa Batang Kasagpan, nga mga mupuslabi dito napita sa Mindanao o samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaon o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin, mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan, nga mao mo pasalabi sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinaon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:06 sa kahaponon. Nini na lang kutub, kinirigikan sa iyo isti Pag-asa, Albuquerque, Buhuro na Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ito na ba ating DYRD Breakfast News sa Dugini sa Mayong Tingwa sa Island of City Mall. At ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagkang salamat ug Mayong Buntag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 38 minutos pasado a las 7.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Downy. Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This Time Check is brought to you by Tandwai Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
3: Dugan na gawang balita sa mga bahin sa atong nasod, ang Ombudsman nagapadayag sa mga kasong graft o kininga plunder batok kang Loren Ligarda o kang Leandro Leviste. Kinigduga balita niyo mabati, human ni ini.
4: TYRD, kinaham, kanunay.
5: Arita sa itong dugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Ethel Urig, Sir Edie Urig. Good morning, naminaw karon. Unsa maing buntag ni Ma'am Yan Pamaong de sa Kogon. Sir Boy Ray Pamaong sa Kogon. Good morning. Hermes Malanog, sig paminaw sa DYRD de sa Corelia. Unsa good morning. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Angga Milo. Konsela Angga Milo, kagawad Angga Milo de sa Lungsod sa Albor. O giyambahan ang sasami Milo. Nagtanaw yun kini kanunay sa itong balita sa telebisyon. Sila magtanaw kanunay. Karabuntag yun ni magtanaw sa telebisyon. Si Ma'am Angga o si Sir Sammy Milo. O giyang mga anak si Christian James Milo Paredes, si Sandra Brian Paredes, Sanson Rosemary, Sarno Milo, o si Jean Elizabeth Milo, si Ramil Pod, Rosemary o si Tinio Milo. Maying bundag usam ni Auntie Liling Mendez, si Inday Rosco Rosco Family, Jeff Jerome Almaza, si Mio Almaza, Ginger Mendez Almaza, si Tata o si Marites Mendez, good morning. Ni usam sa Tinago Dawis, maying pagpaminaw nila ni Sir Carlos Madura, Ma'am Vida Araco Madura, Ma'am Tilang Araco, Juliet, si Janice o Jake Sharot, iyang mga anak, sige paminaw. Usam, good morning. Sa Lungsod sa Loon, good morning ni Ma'am Ruby Merkita, Sir Bitod Merkita, si Ayan, si Kiking Merkita, si Tito Ating Madura, si Insi Lala, good morning. Neneng Makarayan, si Nanay Luloy, Tayrumi, Uncle Dudong, Naknagusipayin. Good morning usam ni Kagawd Arsenio Malimot sa Tagihon, Baclayon, may buntag. Usam, maayong pagpaminaw ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, si Dominic Rikina, Carla May Rikina, nasigig yung paminaw po sa DYRD. Usam, mga trabahante sa Richley Water Corporation, sila si Danvers. Good morning, Sir Danvers. Si Pamela Joy Angon, Jessa Araula, Robert Molihon, Aiza Pindang, Francisca Aboyes, Mark Gabis, o Gabio, Mark, Lodi Mark Robillard, good morning. Sa trabahante ni sa Richley Water, usam sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Kurayag, Sir Dito Kurayag, si Darwell Tumo, si Chinara o Hinara Tumo, Maria Ann Torrejos, diha sa Richley Water Corporation.

0: Uy, paninay, di mo'y RD ka nunay.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
3: PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi! Ragyag ka, sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin A.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
13: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
14: Uy, what ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
18: Mag-o-o!

0: drink responsibly.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Balita, balita, Pilipinas.
3: Kining balita Pilipinas sa tuiga nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motor lights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gitugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division ang application sa piyansa ni kanhi Senador Bong Revilla alang kini sa kasong malversation pinaagi sa falsification of public documents nga may kalabutan kini sa gingong flood control project sa Bulacan. Matod usab sa Anti-Graft Court sa desisyon niini, nakahukom ang korte nga tugutan ang application sa piyansa tungod sa kapakyasan usab sa prosecution sa pag-establisar og lig-on usab nga ebidensya sa pagkasad-an mismo ni sa maong senador. Ang katidad sa piyansa alang kini sayang

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class at tire service, sa kalidad nga serbisyo, tungod kay gipaloyuhan sa Goodyear, duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran, ang mga reklamo nga plunder o graft kang Senator Loren Legarda o Batangas Representative Leandro Leviste, mahitungod kini sa Ghost Electricity. Anaanang karon sa yugto sa preliminary investigation, matong kanis ipadayag ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya kagahapong adlawa. Ang pag-abot sa mga reklamo sa preliminary investigation stage, nagpasabot kini nga usa na lang kalakang ang nahabilin sa di pa kini mapasaka ang formal nga kaso sa Sandigan Bayan. Matod pa ni Rimulya ang katidad nga nalambigit sa mga reklamo, mukabat kini sa 10 billion pesos. Apan gipadayag sab niya nga ang kinatibok ang danyos o kadaot nga naaguman sa gobyerno moabot sa gatusan kabilyon ka pesos.
3: Gipahayag ni Sunny Matula ang presidente sa Federation of Free Workers nga way jurisdiction ang mga regular nga korte sa isyu sa sweldo human kini miagi sa konsultasyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB, kinihuman sa gipagawas nga temporary restraining order dito sa Pasig RTC sa 85 pesos nga dugang suhulan dito sa Metro Manila. Mingon si Matula nga nadismaya ang ilang grupo sa desisyon sa Pasig RTC gumikan kay dugay na nila kining gipaabot.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita sa gawas sa naso dugang paugnat sa kusog human ini.
5: B-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech nangayo o gatabang ang mga otoridad sa Quito sa gobyerno sa Spain human kinimidagsa sa gagmayng teritoryo. Libuan usab ka mga migrante ang mga video nga nakuha nagapakita sa gatusan usab ka mga migrante kinsa kasagaran ni ini mga Moroccan nga mitabok sa usa ka breakwater o nagdagan sa baybayon o mga dala aron sa musod sa teritoryo sa Espanya. Kadaghanan sa mga naningkamot makaabot sa Espanya, mga batanong lalaki o mga bata uban usab sa ilahang mga pamilya. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
3: Magpahigayon si Hailin Diaz sa World Class Weightlifting Competition dinhi sa Pilipinas. Ang HD

0: lift off. Opisyal na nga ipahigayon sa sunod nga buwan, kundi in pangunahan nila ni Heidelin Diaz o yang bana nga Osaka coach. Tumong sa maong torneo nga mas maila pa ang sports nga weightlifting sa atong nasod. Midugang si Diaz nga panahon na para himuon ang kompetisyon human ang 5 katuig sukad ni atong nakuha niya ang gold medal. Ipahigayon ang kompetisyon sa umaabot Agosto 15 hangtod sa 16 dito sa siyudad sa Makati. Sa Balitang Artista, nakadawat ang mga pagdaig ang mangtiayong Julian Santos o Brian Agoncillo. Gumikan kay dili yun sila arte samtang nangaon sa usa ka karinderya. Ubay-ubay ang nakadungan nila ng mga customer. Dunay kaugalingong restaurant ang magtiayon, apan mahilig usab sila mangaon sa karinderya.
1: Ay kalimot, ganoon na ning adlaw nga Lunes ang Mel and Glee ko na replika. Magasugod ko ni alasay sa gabi diha sa Old Airport, Bantawan. Admission is free. So ay kalimot, karong Lunes na alasay sa gabi. Bugti sa peso, itandis dolyar, mga salapis kalibutan ng mga gutlo.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 31 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 53 centavos. Saudi rial, 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 72 centavos. Euro, 70 pesos o 8 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a good year service, like your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, a good year service, ano yung mga pulong sa kaalam?
0: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya o tabangan kaniya.
1: Mukanto ang nagbagang balita karong buntaga. Yung nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan sa mga Bulanon. DYRD, usagan na sabi Sir Rachan James, kang kagawad Jerry Cajes, ang ato ang second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O ginisigli Orcolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kompletong balita, dinhi sa DYRD, may buntag. Gisaligan!

0: Oras RRD Worldwide, alas 8 sa buntag.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: This news is brought to you by Parex B Complex, walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
6: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
9: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailabad.
10: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
11: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
12: This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanol.